Please.

是。

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, budget briefing para sa 2027 na National Expenditure Program ipagpapatuloy sa susunod na linggo. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sa susunod na linggo na lamang itutuloy ng House Committee on Appropriations ang budget briefing para sa 7.2 trillion National Expenditure Program. Dapat ay may briefing ngayong araw ang PAGCOR at ang PCSO na kabilang sa mga sources of revenue ng pamahalaan para punan ang ilang mga programa. Ngunit ipinagpaliban na muna ito bunsod na rin ng masamang panahon na dala ng habagat. Nagpasalamat naman si Committee Chair Micaela Swansing sa pagdalo ng economic managers, mga kongresista sa briefing nitong Lunes kahit pa nagsuspend na ng pasok sa government offices dahil sa pagbaha. Una naman tiniyak ni Swansing na ikinonsidera na nila sa inilatag na schedule ng budget briefings ang mga posibleng suspension sa trabaho. Ngayong araw ay patutupad ang work from home arrangement sa Kamara, ngunit magpapatuloy ang sesyon via online conferencing. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, Quezon City LGU agad nagkasa ng drainage clearing matapos ang matinding pagulan kahapon. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Tuloy-tuloy ang isinasabang drainage clearing operations ng Quezon City Government sa paumuna ng QC Department of Engineering para mapabilis ang paghupa ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod matapos nga ang matinding pag-ulan nitong Lunes. Umabot sa mahigit 200 mm ng ulan sa loob lamang ng 5 oras ang naitala sa lungsod katumbas ng tinatayang 12 araw na karaniwang pag-ulan. Kabilang sa isinailalim sa clearing ops ang Don Jose Street sa Barangay Santo Domingo, Crino Highway sa Barangay Gulod, Kalayaan Avenue sa Barangay Central, Viluna Avenue sa Barangay Sikatuna, Kapwa Street sa Barangay Masambong at G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Street Avenue. Nagsagawa rin ng clearing operation para sa tumumbang puno sa Pal Mall Street sa Barangay Fairview habang nagpapatuloy ang pumping ng tubig sa G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Senior Avenue. Katuwang ng QC Department of Engineering ang DPWH sa isinagawang clearing operations. Patuloy naman ang ginagawa rin response operations ng pamahalang lungsod para agad na matugunan ang pangailangan ng mga apektado ng pagbaha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Senator Ping Lacson kinestyon ang hindi pa rin nasosolusyon ang problema sa baha sa kabila ng 1.93 trillion na pesos na nagastos na sa flood control. Para sa detalye, pakinggan natin si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Giniit ni Senator Ping Lacson na sa kabila ng paggastos ng gobyerno ng halos 1.939 trillion pesos para sa flood control management program ng DPWH mula 2011 hanggang 2025 ay hindi pa rin nasusugpo ang problema ng pagbaha sa bansa. Ginawa ni Lacson ang pahayag kasunod ng malawakang pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan at habagat sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na tila hindi nagtutugma ang laki ng pondong inilalaan para sa flood control at ang patuloy na paglala ng pagbaha. Batay sa datos na ibinahagi ng senador mula sa mahigit 11 billion na pesos flood management funding noong 2011, unti-unting lumaki ang taunang pondo hanggang lumampas ito ng 100 billion pesos noong 2018. Pinakamalakihan niya ang inilaan noong 2025 na umabot sa 372.8 billion pesos kasunod ng 346.77 billion noong 2024 at 287 billion pesos noong 2023. Ayon kay Lacson, umabot na sa mahigit 1 trillion pesos ang ginastos para sa flood management sa loob ng 15 years o tinatayang 350 million pesos kada araw. Dahil dito, patuloy na kinakwestiyon ng senador kung naging epektibo ba ang paggamit na sa napakalaking pondo sa flood control. Binigyang diin ni Lacson na kailangang matukoy kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong inilalaan para sa flood control at kung bakit nananatiling problema ang baha sa maraming lugar sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, LTO Region 1 nakapagtala ng 346 graduates sa libreng theoretical driving course sa Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Nagsagawa ng dalawang araw na libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office Region 1 na nilahukan ng 347 learners mula bayan na Umigan at Lawak sa Pangasinan. Ito ay upang mapalakas ang advokasya sa kaligtasan sa kalsada at mailapit ang serbisyo ng pamalan sa mga lokal na komunidad. Kabuang 156 ang nagtapos sa Umigan ayon sa LTO Rosales District Office na kinabibilangan ng 77 lalaki at 79 na babae, habang 191 na graduate sa bayan ng Lawak ayon sa LTO Binalonan District Office, at binubuo ito ng 111 lalaki, 78 na babae at dalawang LGBTQ+. Layunin ng programa na magbigay ng kaalaman sa mga batas sa trapiko, regulasyon at disiplina sa pagmamaneho upang makabuo ng mga responsable at ligtas sa mga driver. Ang programa ay alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas mabilis at responsableng serbisyo publiko. Isinagawa sa ilalim ng gabay nila DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Pinangunahan ni LTO Region 1 Regional Director Glorioso Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Soriben, kasama ang mga tauhan ng Rosales at Binalonan District Offices. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Dugdugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home may hindi boring.
7: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
9: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone! Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Julie Mar. Ako yung aka Maring Julie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung di sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, mga mare, mga pare, tuloy-tuloy ang ating chikahan at usapan sa pamagitan nga po nitong PBS receiver. What is PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din po ang provincial stations.

0: viral stories. Dahil tayo nga po ang General Information Station, bisitahin lang po ang ating website na radiofilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng mga articles na isinulat, hindi lamang po ng inyong lingkod, syempre maging ng ating mga kasamahan dito sa Radio Magazine, ay mababasa po, makikita dito ano, anything under the sun na mapa-tourism man yan, education, parenting, women empowerment, environment, culture, lahat po ay makikita niyo po dyan. Again, bisitahin lang po ang radiofilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. And this morning nga po mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman pong muli ang ating gagawin. Dahil this morning, ano, may makakasama po tayo. Hindi lang isa, ano, kundi apat po sila live na live dito sa ating studio. At para nga po kwentuhan tayo, ano, at para mas makilala natin ang kanilang journey bilang isang banda. Ano, sino-sino nga ba or ano ang kanilang musical influences at identity, ano? And syempre, para po malaman ang kwento sa kanilang bagong single na nagkulang. Ayan, may makakasama po tayo this morning, mga mare, mga pare. Usapang musika tayo. Usapang original Pinoy music or Filipino music. OPM nga po, ano? Nakaka-proud, nakakatuwa. This morning po, kasama natin sina Ezekiel Del Rosario, Elijah Del Rosario, Ant Laron, and Alian Soto. Wala pong iba, kundi ang bandang Next Tone. Ayan. Good morning po mga sir. Welcome po dito sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
3: Good morning.
4: Good morning, guys.
5: Morning.
0: Good morning, and of course, thank you. Una-una sa lahat, ano, sa pagpapa-unlock nito nga panayam natin this morning. And syempre, hindi ko na nga patatagalin pa bilang panimula. Ayan, baka pwede kayo magpakilala sa mga taga-subaybay natin ngayon. Go ahead.
3: Hello po, I'm Ezekiel on vocals and guitar of Next Tone.
6: Hi, ako si Alian, drums, yeah. Percussion.
7: I'm Elijah on bass and vocals.
8: I'm Ant on rhythm guitar and harmonies.
0: Ayan, yes. Welcome ano, mga talentadong Pinoy muli ang kasama natin live na live dito sa studio, mga mare, mga pare, ano. And kanina nga na pahapiwan ko sa mga kumare at kumpare natin na kayo ay ang bandang Next Tone. No? So siguro baka pwede nyo kaming bigyan ng mga fun facts or trivia. Paano nga ba nabuo ang inyong bandang Next Tone? Ano? Paano kayo nagkakakilala? And of course, paano nagsimula ang inyong journey?
7: So yung Next Tone, nag-start siya with kami dalawa ni Ezekiel kasi magkapatid kami. So nag-start lang siya because yung dad namin is a musician rin. So talagang nag-grow up kami around music talaga. Tapos ever since, nagbuo kami ng banda noong 2019. Pero iba pa yung drummer namin at the time. Tapos noong 2022, na refer sa amin si Alian, tapos ayun, noon nag-start yung journey naming tatlo at the time. So how many years na rin kaming tatlo lang. Tapos last year, actually mag-one year na talaga si Ant, na nasama ko na siya sa Next Tone, where officially naging four piece na kami. Classmate ko naman si Ant in Binyield sa Music Prod. So ayun, yun yung kwento kung paano kami nag-meet. Ayun, yun yung kung paano kami nabuo.
0: Ayan, 2019 you've mentioned, ano? So ibig sabihin ito ay before pandemic pa,
7: yes,
0: ano?
7: Yes, before pandemic. Yeah.
0: Ayan, nakakatuwa naman, ano? From, dahil nga magkapatid kayo and you've mentioned nasa family nyo talaga, ano?
7: Yes.
0: Ang siguro musically inclined, sabi yes. nga nila. Nakakatuwa naman, ano? Itong kwento ninyo hanggang sa nabuo kayo bilang apat na recently nga lang, ano? Actually, not recently, ano? Medyo matagalan, sabi mo a year ago,
7: yes.
0: ano? Nang na-add si Ann sa inyo. And siguro, ayan, baka para sa mga fans or mga bagong fans, baka pwede nyo silang pahapyawan. Ano ba yung personality? Kanina nabanggit nyo na yung role ninyo, but yeah, maybe you can mention it again. Ano ba yung role ninyo sa Next Tone and personality ninyo siguro? Sino ba dyan yung parang nagli-lead? Sino yung makulit sa inyo?

0: Yung mga ganyan nga trivia ba? Go ahead.
1: Siguro, for me muna, I play the bass rin talaga. So, which is, yung other role ko naman is, wala naman kaming sinasabi na may leader or what, pero ako siguro yung pinaka nag-ano muna sa nagli-lead sa kanila with ano yung next song, ano yung gagawin. Pero it's not a title naman na may nag-claim sa aming apat. Since gusto nga namin equal naman kaming apat. Other than that, ako rin yung producer. Siguro nagpo-produce ng songs namin lahat. And, ayun, makulit rin. Maga lang ngayon, hindi pa masyado.
0: Ayun, wait lang, para sa mga nakikinig sa atin, syempre, si Elijah, ayan. Si Elijah,
1: yes, sorry.
0: Nagsalita sa atin. You know. Kasi may mga, ano, may mga ilan na nasa radyo lang, radyo, ano, nasa live streaming. So, mga nasa live streaming, makikita yung names, yung inyong lower thirds, ano, so pwede kayo mag-hi. Pero sa mga nasa radyo, ayan, si Elijah po, yes. Ano. Ayan, kasama rin natin, syempre, si Ant. Ayan, si Anton, ano, ayan, anong role mo or personality mo sa grupong Next Tone?
2: Hi, ano, I'm Ant again. And yung role ko po kasi sa Next Tone, ako yung gitarista. Pero dalawa po kami ni Ezekiel gitarista. Depende po sa kanta kung sino po yung, ano, yung kakanta. Siya po yung mag-rhythm. Tapos, kung sino man yung available, siya po yung mag-lead. Pero minsan po, may mga times na kahit kumakanta, mag-lead. Depende na lang po yun. Tapos, yung role ko naman, ano, on and off ako. Minsan tahimik ako. Tapos may mga times na makulit ako, nagsasound effects ako sa gitara ko. Depende, ano yun. Yung effects po ko po kasi, may parang something siya. Para pwede ako mag-synth.
3: Or violins.
2: Okay. Or violins, mga ganun, diba?
0: Ayan.
3: Kumahilig manood ng reels sa amin.
0: Ayan.
2: Masyadong chronically online. Sorry.
0: So, alam mo lahat ng trends ng mga viral stories. Ano. Okay, ayan. Thank you, Ant. And of course, lumako naman tayo sa aking kaliwa. Ayan. Go ahead.
4: Hey guys, I'm Ezekiel. I'm the lead vocalist of Next Tone. And I also play guitar side by side with Ant Laron. And siguro personality ko when I'm not performing, mahilig po manood ng mga sci-fi movies. And medyo nerd freak ako pagdating sa ganun. Like mahilig sa ano yung mga history stuff?
0: Mga sci-fi. Alright, ayan. Thank you. Si Ezekiel po ang narinig natin. And of course, si Alian, ang kanilang percussionist, drummer.
5: Tama po. Drums po. Ako po si Alian. Madalas nonchalant ako eh. Parang unbothered lang. Yun lang po.
0: Ayan, thank you. Ano, unti-unti nating nakikilala ngayong umagang ito ang grupong Next Tone na mga mare, mga pare. And of course, siguro, since napahapyon na kanina ano, ni Ezekiel, you've mentioned na mahilig ka sa sci-fi. Ano. Pero kung halimbawa, ano, or actually hindi halimbawa, before kayong maging group ano, or maging band as Next One, ano yung mga siguro, ano yung madalas na hilig ninyo? Or sino kayo? Or maybe ano yung musical style? Or musical... of course, kasi ngayon, di ba, iisa na kayo ng musical style. More than likely, since isang banda kayo. Pero before that, may mga hilig ba kayo na maybe sometimes sa kasalukuyan ay medyo taliwas? Kasi malay mo, ikaw gusto mo. Medyo rock. Isa naman, medyo indie. Ayan. So, paano kayo na buo? And of course, ano yung tig-iisang musical style na meron kayo?
4: Si Antmon.
2: Ako po personally, nagsimula ako mga likes of mga Queen. Queen at saka yun yung pinaka-exposure ko sa mga luma kasi mas mahilig ako sa mga mas bago. Sabihin natin mga Ben and Ben, Dek Av, or Juan Carlos nung time na yun. Then eventually, nag-develop yung taste ko na ano, J-pop, J-rock.
0: Oh, wow.
2: Tapos ano, yun lang po. Yun lang po yung naging inspiration ko po.
0: From a Filipino band ano, from Filipino band to J-pop. So sa kasalukuyan ano, you're also a fan of J-pop bands, tama ba? Ayan, nakakatuwa ano, that is Ant. And of course, yes, go ahead.
4: Siguro talking about musical influences, kami ni Alian na lumaki talaga kami sa Beatles. If sa mga nakakaalam, the more on kami sa rock and roll side. And also rin lately nag-ano ako sa may mga, alam mo, mga OST sa mga K-drama.
0: Yes,
4: and how they write songs, parang doon ako na parang I was looking up to it, how they write songs, mm-hmm. and parang dun ako nagkaroon ng major influence and inspiration when it comes to songwriting.
0: Ayan. So, yeah. So bukod sa J-pop pala, ano, meron din tayong K-drama OSTs, yes. na fan, ano, na kasama natin dito ngayon sa band nga po na Next to. Nakakatuwa, ano, na malaman yung mga ganong details. Kasi parang sometimes you think na OPM lang yung pinaka siguro influence ano ng isang banda, but of course ano, hindi lang pala yon, even international songs ano, we've mentioned the Japanese songs and then the Korean songs, nakakatuwa naman yan. And of course, ayan, go ahead, kasama rin natin si Elijah.
1: Okay, so ngayon ko lang napansin na napaka diverse pala ng music natin, mm-hmm. taste natin, pero ako naman ay the influence na talagang gusto ko hanggang ngayon na hindi namin, actually hindi namin na-apply pa sa songs namin, is may ako yung like mahilig ako sa jazz and like yung mga old mga crooners na yung mga sila Michael Bublé, Frank Sinatra, Chet Baker, mga ganun, early 40s music, 50s music, gustong-gusto ko rin. Although ibang-iba siya sa music na ginagawa namin, pero yun talaga yung parang pag-stress ako, yun yung gusto ko talagang music na pinapakinggan. Mm-hmm. Pero kasama na rin doon yung influence ko with 80s music, since yung dad namin ni Ezekiel is a tribute band sa 80s. Yeah.
4: No. Same rin. Yeah.
1: Yeah.
0: Ayan, ano, nakakatuwang malaman. Oo nga, ano, ako rin habang iniisip ko, napaka-diverse ng mga hilig niyong songs or yung musical influences ninyo. Ano. And of course, gusto ko rin i-ask, since yun nga, the Del Rosario Brothers, ayan. Yeah, yeah. I can call them Del Rosario Brothers. Ano, since kayo ay may background na before sa music, since yun nga, influenced din ito ng inyong father, I would like to know din, ano, how about sina aunt? And of course, kasama rin natin si Alian. Ano, paano naman kayo nahilig or nag-start sa music?
5: Ako naman, since mm-hmm. ano ako eh, grade 3.
0: Mm-hmm.
5: Yun talaga, sa father ko kasi banda rin dati.
0: Oh, okay.
5: Gusto na, lagi ko siya napapanood. Ginagaya ko na lang.
0: Mm-hmm.
5: Drums din.
0: Drums din. Oh, mm-hmm. okay. So, ibig sabihin ng laking influence pala talaga ng family members, ano, sa kung paano nahuhubog ang isang tao. And go ahead, yan. Sige, Ann.
2: Ako naman po, ako lang yung nag-isang kusang gusto kong mag-gitara.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung singing part galing po sa nanay ko, since dati po siyang choir, soprano.
0: Wow.
2: Tapos si tatay rin po nag-theater.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ako, nag-practice na lang ako gitara tapos boses at the same time.
0: Mm-hmm.
2: Ever since 2017.
0: Yun, oh, okay. Pre-pandemic. So, ikaw pala yung tipong pin-practice mo lang on your own. Ano? Kasi iba yun nga, bata pa lang, ano, yun na talaga yung hiling nila. Kumbaga eventually, nag-start na lang din yung hiling mo and then i-practice hanggang sa ngayon. Marunong ka na both ano, sa pagtugtog ng instrument and sa singing. Alright, thank you so much ano, for sharing that. Salamat dito sa pagbahagi ng fun facts ano, na syempre gustong malaman din ng inyong mga fans. But of course, sa kasalukuyan, napakarami ng nakikinig sa inyo. Ano? No, ang dami ng followers niyo sa Spotify, yung mga listeners niyo, ano, ay tuwang-tuwa. So kasalukuyan, since we're talking about OPM, ano, may mga challenges ba kayo bilang isang rising OPM band? And of course, paano niyo yun hinaharap or maybe hinarap bilang grupo?
1: Ako like one of the issues na hinaharap namin hanggang ngayon naman is may tendency kasi, mas lalo sa music industry, mm-hmm. where yung kapwang musicians kasi hindi nagkakatulungan. So, mm-hmm. like, that's being frank lang naman na parang ganun lang talaga yung mundo where we live in. Pero, one of the challenges talaga namin is how to survive ng parang kaming apat lang.
4: Mm-hmm. Sariling sikap.
1: Yeah, sariling mm-hmm. sikap rin na umabot kami sa point na ganito, na we're actually happy na nag-sign na kami with Sony Music.
0: Mm-hmm.
1: Pero before, how many years rin kami tumutugtog sa mga gigs na walang tao.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sasabihin namin na hindi tayo mati-discover or mm-hmm. yung music natin hindi maganda. Mag-stick na tayo sa pagiging covers. Magpagiging cover band. So, ayun, ang daming challenges. And for me, siguro na hindi pa na nabibring up masyado when asked about yung parang internal struggle ng pagiging musician is yung struggle within yung sarili mo rin.
0: Mm-hmm.
1: Na ang laki rin ng self-doubt kasi when it comes to music, since siguro hindi masyadong nabibigyan ng importance ang art dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So, mas lalo na ang music. And, ayun, parang minsan mapapa-overthink ka na something na sobrang skilled ka and something na sobrang galing mo with a certain thing, parang hindi nabibigyan ng importance ng society. So, parang mapapaisip ka bigla na tama ba yun? Like, kung ano yung purpose mo bigla. Nagiging malalim siya, pero when you dig deep into it, talaga, one of the struggles talaga yun, yung overthink mo rin sa sarili mo sa pagiging musician. And, ayun, yung sa akin.
0: Ayan, ano. Lalo na, di ba, when it comes to OPM, parang yung competition nandoon eh.
1: Yes.
0: Di ba? Ang dami, napakaraming magagaling na mga Pilipino, talented na mga Pinoy when it comes to music. Kaso yun nga, sometimes, yung kahit na gaano ka ka-talented, kahit na gaano ka kapursigido sa ginagawa mo, sometimes yun nga, may mga moments na parang you don't know na tama pa ba tong path ko. But at least, look at you now. Ano? Yes. Congratulations.
1: Thank you.
0: Patuloy na nga ano ang pagbuo ninyo ng songs, and mas marami na yung nakikinig sa inyo ngayon. And yes, I think you have something to add then.
4: Actually, sinabi na niya po halos lahat. Pero siguro if I would like to share rin, siguro sa in terms of music, we're trying to put our efforts pa rin in how gawa ng hit song. Ako, being straightforward, kasi gusto po namin talaga mag-hit song and sumikat and makilala kami sa buong nation.
1: Yeah. It's not because of any other reason na dahil gusto namin yung mama or what. Yes, I mean, syempre, parte na. Pero, being honest lang, pero, syempre, we just, it's not because na gusto namin magkapera for the sake of having the money. Pero it's also a good influence kasi sa other artists rin eh. Na hindi lang music, na parang, meron palang pera when it comes to this type of art na parang nalalabas. So, gusto lang talaga namin na napapakita lang yung may halaga yung ginagawa namin. And I feel like, syempre, pag nasa sweldo, or if you're getting the right money na you deserve for being this type of artist, is maganda yung influence na yun sa mga tao, na bubuksan yung mata ng mga tao na stereotypes na kailangan pag Pilipino ka, nurse ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Or kailangan, med. Basta anything na may med.
0: Uh-oh.
1: Or nauwi sa engineering. Mm-hmm. We're no problem with all of that. Pero hindi naman lahat ng tao is
4: magaling sa ganun side, di ba?
1: Parang kami, walang magaling sa math sa amin. So dito kami nauwi.
4: Alam mo yung ganun yung ating brain.
1: Yeah, pero it doesn't mean na we are not worth being paid for, kasi yung music namin, we just want to help to reach for our music to reach mga kaano namin with our youth, with yung mga ka-age namin and all. So, ayun.
0: Nakakatuwa. Totoo. Kasi may mga pagkakataon na sabi nga nila, tayong mga Pinoy may stereotype na, well, frankly speaking, quote and quote, sabi nila, walang pera sa musika. Diba?
1: Yes.
0: May ganyan. Walang pera sa art. So, may times na pagka, halimbawa, kailangan mo mag-aral, kailangan mo makapagtapos ng ganitong kurso para, di ba, meron kang magandang future. But little did they know na yun nga, sa when it comes to music, may halaga, kumbaga may value, hindi lang pera, hindi lang money, kundi yun nga, I think napakasarap sa pakiramdam na mas maraming tao yung nakikinig sa'yo. Di ba? Yun yung pinaka-value.
1: Yes.
4: Gusto rin namin po i-prove na wrong, na there's parang walang pag-asa daw sa music. Gusto namin i-prove na you can do something about it with the power of music, or not just in music, in arts rin, in the creative side naman.
1: And parang isang bagay na rin dun was yung how many years rin kami, nung kami tatlo pa lang, na iniisip namin na walang mararating yung ginagawa namin, pero ever since na kayod lang kami ng kayod, nakilala na kami ng Sony Music, which we are very thankful na binigyan kami ng chance to prove ourselves in the industry.
4: Yes.
1: So, ayun, thank you, Sony. And
4: thank you, Sony.
1: Yun lang. It's one of the major stepping points talaga na we're trying to prove. Yun nga yung sinabi ni Ezekiel kanina. Ayun.
0: Ayan, ang ganda, ano, ang ganda na marinig yung mga kabataang Pinoy na patuloy na nangangarap, ano, kasi yun nga, totoo, pagdating sa musika, pagdating sa art, ano, sometimes iniisip ng iba na walang chance or maybe ilalo ka pa nila lalo. Yes. Pero at least, we know, ano kayo ang proof, ano, na hindi lang basta-basta sa musika, may patutunguhan sa musika. And now you are Next Tone, ano, bilang isang banda. Gusto ko lang din itanong, syempre before this ay magkakaibigan kayo, di ba? Yes, pero ngayon na kayo ay isang banda, na may mga changes ba? Ano yung mga learning or maybe natutunan ninyo bilang kayo ay isang band na mas marami ng listeners and ngayon nga meron ng entertainment music company na of course na sumusuporta sa inyo. May changes ba? Even before na magkakaibigan pa lang kayo, compare ngayon na isang band na kayo.
1: Changes namin siguro yung kung paano na lang kami pumorma.
4: Yes.
1: And pero what I mean by that is ano, outside of yung music, ano namin, we're still very good friends. Mm-hmm. Na hindi na ano pa rin kami tatawanan pa rin minsan sobrang OA na. Pero ayun, we friends pa rin naman kami talaga hanggang ngayon. Sobrang nag-enjoy lang kami with what we're doing. Pero changes, paano ba? Changes siguro rin with the way na kung paano kami makisama sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, syempre, ano rin, hindi rin naman maiwasan may away-away mm-hmm. or misunderstanding. So, ayun, mas nagigets namin yung timpla namin ng isa't isa. Tapos, something that changed. Ano ba? May mga... Mm-hmm. Ano
4: siguro
1: ba?
4: Sa, di ba, sa songwriting rin?
1: Songwriting rin, yeah. Kasi, big difference rin yung naging apat na kami. Kasi before
4: naging
1: na tatlo.
4: Sound.
1: Yeah.
4: Actually.
1: Kasi before tatlo lang kami, limited lang. Tapos madami rin kami yung eras na pinagdaanan namin na gusto namin. Magtunog rock kami. Mm-hmm. Magtunog parang Green Day, Nirvana. Kasi tatlo lang. Pero nakilala ko rin yung si Ant through music prod sa Binwield. So naging four na yung gitarista namin. Tapos nag-aaral pa kami ng music prod. So pati yung sound namin and songwriting nag-elevate na in a way. Meron kayo? Meron ba kayo?
0: Oo nga, no, nabanggit mo yun. Since kayo ay apat, of course, apat na brains ang gumagana.
1: Yes.
0: Apat na magkakaibang idea yung gumagana. So paano yun when it comes to music, lalong-lalo na? Diba kasi lalong ngayon na-realize natin na napaka-diverse ng musical influences ninyo. Yeah. So may mga pagkakataon na for sure nagka-clash kayo. Someone wants to do this type of music, pero isa naman mas gusto yung gantong genre. Paano niya yun na nabubuo?
1: I feel like more nag-a-apply siya sa amin ni Ezekiel. Kasi for now lang naman, since yun nga, nag-start kaming tatlo, more on the writing side is with kaming dalawa. And siguro madami lang kaming inuubos na archive songs namin. Kasi ever since the pandemic na sulat lang kami ng sulat, madami kaming gustong ilabas na music that was stocked up during the pandemic. Pero ayun nga, siguro more on nagka-clash lang sa amin ni Ezekiel is not... It's not yung songs na linalabas, pero it's more on kung ano yung... Yun nga, yung what you said na with the genre or yung sound.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang minsan gusto ko indie sound. Mm-hmm. Siya medyo gusto niya...
4: Ikaw kasi.
1: Gusto niya mas complicated. Ako for me, mas gusto ko pang listening lang. Pero,
0: pang-chill lang.
1: Yeah, pang-chill lang. Mm-hmm.
4: Pero at the end, we agree naman with kung ngari... may fallback na parang, ito, dito kami nagtugma talaga.
1: Meron kaming middle gray point naman kung saan kami nag-agree. Tapos, binibigay namin yung songs kay Ant, tsaka kay Alian. Hindi naman, like, binibigay namin sila ng pure creative freedom. Like, kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay na parts. If gusto nyo, tumulong sa harmonies and sa lyrics or the message of the song. Wala na kaming ginagawang any restrictions doon. Kaya okay naman, like hindi wala kaming major na disagreement with anything so far. I mean, I feel like wala naman kasi mabait naman kami lahat.
4: Grabe.
0: At saka when it comes to music, 'di ba? Parang ang ending naman palagi niyan is unity, 'di ba? Parang nagkakaroon kayo ng pagkakaisa to know kung ano talaga yung tatahakin niyo. Kasi ang hirap naman na isang band kayo, pero 'di ba, magkakaiba kayo ng gusto, magkakaiba kayo ng siguro type of song. Well, that's normal, ano? Normal lang bilang isang tao, but at the end of the day, kumbaga may iisang anong tawag doon siguro, may isang imahe kayo. Diba? Nagustong patunayan na sa publiko. And speaking of imahe, ayan, may nagpapatanong lang din actually, ano, bago natin i-introduce ito nga new release ninyo, yung next tone na pangalan ng inyong band, baka pwede nyo rin i-share or ibahagi sa amin. Paano nabuo to? Bakit actually, bakit next tone?
4: Medyo funny yung story kasi... Huwag niyo ako na. Pagtuloy ko lang ha. Kasi okay. Nag-post ako before. This was back in 2019. Mm-hmm. Talagang early years of Next Tone actually. Di pang years. Parang the first 2 months pa lang kami nagbuo ni Elijah. Nag-post lang ako ng picture sa Instagram na parang. And then before pinost ko, sabi ko, ano kaya pwedeng caption? So sinabi ko, pwedeng the next one. So, wala lang. Parang the next group, the next big thing. Mm-hmm. Sabi ko, oh ba? You never know. Tapos after that, sakto rin, we at the same time, naghahanap kami ng band name. Mm-hmm. Nag-usap kami ni yung old drummer namin. Sorry. Tapos sabi namin, uy, mag-ano na tayo ng band name. Sabi mo, ba't wala pa tayo, ano, kailangan natin, mayroon tayong makilala tayo as a group. Then sabi ko, what if, and they, actually, it's my dad. Sabi niya, what if, ano, X1. Nakita niya kasi rin yung post ko rin. So, mm-hmm. Sige, pwede. So, originally, hindi, ano talaga siya, temporary name lang siya. Mm-hmm. And then after that, I don't know, paano nangyayari naging Next Tone na rin.
1: Hindi rin namin maalala na kung paano nangyayari yun. Pero,
4: una kasi X1 eh.
1: Ang alam ko, I contributed yung Next Tone, X1, mm-hmm. play on words kasi... Nakukornihan ako sa Next One dati.
4: Totoo
1: lang. Like, ito yung funny kasi hindi namin sinusugarcoat yung anything. Mm-hmm. It took us years until ma-appreciate namin yung name ng band namin kasi talagang working name lang siya. Pero nung nangyari na yung Next Tone, mm-hmm. na parang doon na nag-click siya for the people rin na minsan kasi nagko-covers po kami minsan. Mm-hmm. Hindi minsan, lagi pala. Pero pag nagko-covers kami before, nakikilala na yung band namin na Next Tone. So, mm-hmm. yeah, parang ano nangyari, too late na lang para palitan. But, syempre, we grew to love our band name. Mm-hmm. Ayun, yun lang naman yung
4: lore. Which is funny rin at the same time. Kasi usually, kasi ang bands, di ba, nagkakaroon silang ilang names bago sila finalize.
1: Wala kami nagkaroon ng ibang enemy.
4: One lang.
1: That's
4: yeah,
1: it,
4: actually.
1: Ever since.
0: Ayan, ano. Ang cute naman ng kwento, ano, nitong name niya. Actually, it was, kanina din, di ba, wala, was, off the air.
1: Yeah, yes.
0: We are introducing ourselves and ang non-mention nga is Next One. Pero ayan, now we have Next Tone, ano, yeah. Na, actually, parang nga rin siyang wordplay, di ba?
1: Yes.
0: Bukod
1: yes.
0: sa Next One, it also has this type na, kasi tone, di ba? Parang yes. related din sa music. So, ang galing lang. Ang cute lang, ano. At least, I think ito din talaga yung name na perfect para sa inyong
1: yes.
0: band.
1: you
0: used to kinda.
4: Hello sa mga next teaser and actor. Ayan. Sa mga fans. Yes.
0: Ayan. Alright. Thank you so much for sharing that. And of course, ngayon nga pong umagang ito, ano, mapapakinggan din po natin sila para sa kanilang bago lamang po ito, ano, na kanta nila na pinamagatang Nagkulang. And siguro hindi ko na nga po patatagalin pa, no? Let's hear it from Next Tone.
4: Check.

0: Thank you. Sorry, medyo yung voice namin hindi masyadong well ngayon. So,
1: pero,
0: pasensya na guys.
1: Ang galing nyo guys. Ano? Thank you so much.
0: Thank you.
1: Ayan. Hindi na tayo mag-plug in between. Ituloy na natin yung discussion. Gusto ko lang kayo i-congratulate. Again, ano? We have this clapping sound.
0: Yay!
1: Ayan. Congratulations. Kasi ito nga po yung bagong song, ano? Ng Next Tone na nag- kulang. So again, ano, nakakatuwa kasi para akong may ano, may VIP solo access. Ano? Siguro yung mga fans niyo, ano, sorry. Sorry ano, meron akong VIP solo access dito sa Next Tone, ano. I'm very glad ano na nakapag-perform kayo live dito sa studio. And I think ano, mas marami pang mga susunod na pagkakataon sa mas malaking entablado or stage, yes, naman kayo mga kapag-perform. Ang cute, ano? And speaking of, itong song ninyo na nagkulang, baka pwede nyong ikwento sa amin itong latest single ninyo. Paano? At siguro, paano nagsimula yung konsepto ng song na nagkulang?
2: The song kasi started with yung production-wise. So, ang funny kasi very random lang talaga yung ginawa ko na chord progression sa song. So, nung nagawa namin yun, wala kaming background with the song. Wala kaming parang, oh, ito'y pinagdadaanan namin kaya nasulat namin to. Mm-hmm. Pero when we write songs kasi nagmamumble lang kami ng words. And the first word na namumble nga namin was nagkulang.
1: Mm-hmm.
2: So, ayun. Kasi para sa amin, pag may word kami na namumble, yun yung first. Yun na yung igogo namin. Kasi that means yun yung pinaka-catchiest na pwedeng tumatak sa utak ng mga tao. So, ayun, we wanted to create a parang sad song na parang self-doubt pero upbeat song para contrast siya. Kasi maganda rin na maganda siyang pang-relapse pero maganda rin siyang pang-tugtog sa kotse, sa kotse. Like, good vibes lang. Although the lyrics aren't good vibes. Parang... ayun, talagang sineself-sabotage mo yung utak mo na parang after a relationship that went very bad, nagka-question ka kung ikaw yung nagulang or kung ikaw yung
1: nagkamali. Yeah. Ayan, nakakatuwa kasi nga, yun nga, ang ironic na yung song, yung lyrics, pag pinakinggan mo, ano, sad siya. Pero yung beat, ano, yung rhythm, happy, happy yung tunog niya. Ano. So, medyo confusing, but at the same time, yun nga, ano, na makukuha mo kung ano yung gusto nyo nga iparating doon na sa song. So, ibig sabihin pala, ano, you've mentioned, Elijah, na ito yung parang namumble mo lang na word, ano? So, ibig sabihin, when it comes to songwriting process, hindi kayo yung tipong experience ko, gano'n.
2: Yes.
1: So, ano lang yung maisip ninyo?
3: Sometimes it's others, ano,
2: yeah, other people's perspectives rin. Minsan, nagtatanong lang, kasi, listener kami. So, parang, like, when we're talking to our friends, tapos may magandang kwento, parang, uy, pwedeng song concept yan. Mm-hmm. Shout out sa mga trauma dump na mga friends ko dyan.
3: Hey guys.
2: Na pwedeng gawing kanta. Pero, maganda rin kasi na ganun eh. So, it's, kaya nga, like we said kanina, gusto namin na kinakausap namin yung mga ka-age namin, ka-youth namin.
1: Mm-hmm.
2: So, maganda na hindi kami puro sa sarili lang namin na ito experience ko, that's why we write songs. Pero, ayun, yun lang naman.
1: Ayan, you've mentioned yung mga ka-age or ka-bracket. And you may ask, ano ba ang age bracket ng inyong grupo?
2: 20s to 30s na to.
1: Yung
2: age ng ano namin. Yep.
1: Ayan, ano. Pero youth pa rin talaga. Ano?
2: Yes.
3: Gen Z, actually.
1: Oo, kuhang-kuhanin nyo yung, siguro, yung masa. Kasi yun naman talaga, mainly ang mga nakikinig, diba? The Gen Zs, the Millennials, or Zillennials, sabi nga nila. Na sila yung madalas talaga makinig nitong these days, ano, when it comes to OPM. Pero sa songwriting process, the four of you, kayong apat din talaga yung contributor nito.
2: Yes.
1: Ayan. Diba? Ikaw ba, bilang drummer ng grupo, ano, kasama rin natin, syempre, ang nonchalant nga. Ano? Kasi, Alan, gusto rin namin marinig yung boses mo, syempre. Paano yung pinaka contribution mo when it comes to songwriting? Ha? Or maybe hindi songwriting, sa pagbuo ng song ninyo bilang ikaw yung percussionist?
4: Usually, tinatanong ko kay Elijah. Elijah siya nung kwento nitong kanta. Then ako naman, syempre sa gabi, may time talaga ako na para akong nanonood ng movie. Pag pinakinggan ko yung kanta, doon ko ilalagay kung ano yung tutunog, ano yung kakalampag, ano yung... Ganun kasi yung ano, imagination ko. Parang siyang movie lang din. Kaya pag nabasa ko na yung lyrics, sige, ganito na gagawin ko.
1: So, ibig sabihin, pagka binigay sa'yo yung song, kumaga buo na siya, may rhythm na.
4: May pattern na rin po siya. Kasi
5: demo.
4: Okay.
5: Lyrics, yeah, demo.
1: Ah, okay. So, yun pala, ano? So, usually pala, ang ikaw yung pinaka-bubuo nung pinaka-bit na, ano? Kung ba, basically, ikaw yung final process or hindi pa rin naman?
3: Ako siguro sasagot nun kasi ang funny kasi it's the first process pero at the same time huli rin.
1: Okay.
3: Sa recording naman kasi siya yung nauuna, so kwento niya yung nagda-drive nung buong song. But at the same time, when we're giving the demo, siya yung pinaka-huling nakarinig ng parang, ito yung ilalagay ko or hindi.
1: Yeah. How about you, Anne? Since ikaw, ano, ang bumubuhay rin bilang rhythm, mainly sa rhythm guitar, ano, aside from the lead, of course, ano. So, ikaw, paano ka when it comes to songwriting process? Or, yun nga, sa what I've mentioned, hindi lang mainly sa songwriting, sa pagbuo ninyo ng music?
6: So far po, sa mga naging contributions ko, parang may... Ano, humihingi muna po ako ng musical direction kasi iba po yung styles namin lahat, iba yung mga inspirations namin. So ako gusto ko po parang magkahanap ng parang middle ground para ma-meet namin yung okay, pasado na yung tunog sa kanila pero pasado rin po siya sa akin na tunog. Kaya kung ano, may ibibigay po silang demo, parang minsan sasabihin na nila agad, yung gusto namin ano na parang tunog. May ano, for example, this song A, song B for reference lang. Tapos iisipin ko, okay, paano ko gagawin to na bagay rin sa kanta, hindi masyado, tapos style ko rin. Pero eventually nagagawa rin kasi minsan yung mga pinapagawa rin po sa akin lead. Kasi kung rhythm parang ano, of course simple lang po, pero pag lead, yun yung kalma po muna. So humingi ako ng musical general music direction kay Elijah, tapos yung actual na more specific technical stuff kay Kel, since parehas pa kami yung mga magigitar.
1: Kumbaga, meet halfway talaga, ano, kung ano man yung gusto ng isa, and taliwas dun sa isa, of course, you have to meet kung ano ba yung pwede para mabuo niyo yung song nang hindi kayo nagka-clash.
6: Yes. Opo.
1: Ang cute naman, exactly. No? And kanina rin, ano, well, you've performed acoustic sa mga kumara at kumpare natin, ano, hindi lang, well, we have the main vocalist, pero of course, lahat kayo, ano, ay nag-harmonize kayo, ano, kumakanta rin talaga. So, I think nakakatuwa, ano, very talented.
3: Ano, parang sa vocals, hindi po namin iniiwan. Basta-basta lang. Yeah.
1: Kumaga, apat pa rin. Apat pa rin talaga kayo. Oo. May nagli-lead lang, of course. May main vocalist lang. Pero lahat pa rin talaga kayo ay kumakanta. So, multitasking, aside from the instruments, ano, ay kumakanta rin talaga kayo. And ito, going back dito sa song ninyo na nagkulang, ano, interesting nga kasi heartbreak yung theme, diba? Pero yung sound niya ay hindi siya yung typical na malungkot na mga ballad. So, yeah. Bakit niya napiling gawing groovy, energetic, and almost parang feel-good yung music, yung song na ito?
3: Yun nga, sa production-wise, I feel like nung una, sa totoo lang, wala akong sagot dyan because nag-start nga siya with the production. So, basically, ang sinasabi ko lang when people ask that is, yun lang yung nasimulan ko. But now that I look back sa kwento nga nung kanta with the lyrics and everything, parang pwede kasi siyang drive rin ng lyrics eh. Kasi the lyrics are, parang na-establish na dun sa lyrics yung the other person is the one na nagkulang. Pero due to the process ng breakup and everything, nagsa-self-doubt ka na. So,
5: overthinking.
3: Yeah. So, I feel like yung difference ng lyrics and the music itself can also contribute dun sa lyrics kasi parang tunog masaya, tunog okay lang, pero at the same time, yung lyrics is yung driving force mo na parang, hindi, siguro ako yung may kasalanan.
1: Totoo,
3: na
1: ano?
3: So parang, it's also contrast dun sa, may ginawang mali yung other one, pero ako nagsa-self-doubt. So it's like, no, the music is happy, pero malungkot yung lyrics. So parang yun yung na-realize ko lang recently na parang, parang push and pull siya eh. So, ayun, nagko-contrast talaga yung lyrics sa sound niya.
1: Totoo. At saka, very unique, ano? Kasi isipin mo, parang hindi mo ma-realize actually unless damdamin mo yung lyrics.
3: Yes.
1: Diba? Pero,
3: actually, yun nga po yung gusto naming, ano, yung parang, if ever na
2: madaming people na nagkagusto sa song mm-hmm. na parang kinakanta nila, nagulang ba? Tapos mm-hmm. parang slowly nila ma-realize na parang, may kinakanta ko, ano? Bakit ganito yung sinasabi ko sa sarili ko? Parang
1: hindi pala happy.
2: Yes.
1: Ayan, and speaking of yan, napahapiwa mo na yung lyrics. Remember, gusto rin natin kayong itanong, ano, kung may one-liner lang, maybe, or kahit hindi one-liner, ano, sa lyrics ng song na nagkulang, meron ba kayong favorite na gusto ninyong siguro i-share? Ayan, ibahagi ninyo sa mga kumare at kumpare natin nakatutok ngayon.
6: sa tingin ko yung paborito kong part, simple lang siya, pero ang dami nagsasabi, nag-iisip nun sa bridge, yung paulit-ulit lang, nagkulang ba ako? Mm-hmm. Na parang...
2: Na naman ako. Saan,
6: ha?
2: Na naman ako. Bridge yun.
6: Sinama pa.
2: Ba ako yun sa chorus?
6: yung pinag-iisipan na ng mga tao na, okay, nagkulang ako, pero nasaan ako nagkulang? Ako ba talaga yung nagkulang? Doon na sila magda-downward spiral sa thoughts nila, tapos malulunod na sila sa sarili nilang pagkaisipan.
1: Mm-hmm. Kung yung nga overthink malala, sabi nga. Overthink malala. Okay, go ahead. Ikaw naman. Kasama rin natin, of course. Pakinggan natin ulit. Si Alian. Ayan.
4: Hi, Doc.
1: Ayan.
4: Ako kasi feel ko sa song, feel ko medyo sarcastic siya, pero yun nga.
2: Anong
4: fake siyempre yung mismo title at chorus.
1: Mm-hmm.
4: Kasi yun talaga yung ibabado kong ano, word. Sa yun yung nafe-feel ko.
1: Oo. Nagkulang ba? Kulang ba ako?
4: Sarcastic.
1: Yung question mo. Alright. Then you have Ezekiel or Elijah? Mm-hmm.
2: Siguro yung sa akin yung before yung mag-end yung chorus. Before mag-end yung first verse. Yung, mm-hmm. At dahil sa'yo, tinitimpi ko lang ang aking damdamin.
1: Mm-hmm.
2: Na parang, it's like, you cannot express it how you feel with that someone. Na parang, ang hirap i-put it. Or yung grudge, parang hindi mo talaga mailabas, kaya tinitimpi ko. Pero parang gusto mo ilabas, kaya sakto. Parang nilabas mo yung emotions mo sa chorus, parang pasigaw eh, nakulang. Parang yun lang, yan yung parang favorite part ko sa...
1: Ayan, so, sinukuha, sinasuppress mo yung feelings, ano?
2: Yes po.
1: Na galit ka na rin sa tao, pero wait lang, ako siguro yung may mali, parang gano'n.
2: Opo, yes.
1: Alright, and of course, ayan, si Elijah din, anong favorite line mo dito sa song ninyong nagkulang?
2: Favorite line ko, syempre, is the chorus, pero one of the lines na nag-hit sa akin more on the storytelling is yung first verse. Yung lagi kang inaabangan, wala naman ng pakialam. Kasi parang, it gives a little background dun sa driving force nga na nagkulang. Na parang, parang mystery rin siya na parang, what do you mean lagi kang inaabangan, tapos wala naman ng pakialam. Parang, pinapakita yung self-doubt in the chorus, pero at the same time, pinapakita rin na naglulong ka pa rin dun.
1: Yes.
2: Even if the other person wala nang pakialam. So parang, it's a very good contrast rin na naman na parang, oh, you're self-doubting yourself, pero at the same time, oh, gusto ko tang akitin ulit na parang, lagi naman kitang inaabangan, ganyan-ganyan. Tapos, ayan.
1: Aww, parang self-sabotage pala ito.
2: Yes.
1: Ano? Parang yung, I still care, ano? Yeah. Pero, wait lang, ano na bang meron tayo? Ako siguro yung may mali. Ano yung ganyan? Ang daming nakaka-relate niyan sa mga kumare at kumpare natin. But thank you, ayan. Thank you for sharing, ano, this wonderful masterpiece, ano, na kaka-release nga lang po na song nila. Ang cute, ang ganda ng song, ano? Actually, while I was listening, ano, partida acoustic pa lang yun, ano. What more, mga mare, mga pare, pakinggan ninyo sa mga music platforms. Ayan.
2: Yes.
1: And siguro, ayan, napakabilis ng oras. Gusto ko na lang din kayong tanungin ng final message siguro para sa mga nakikinig at nanonood sa atin. And of course, kung meron ba kayong mga upcoming projects and new songs, syempre, baka pwede kayong mag-spoil, ano, na pwede rin abangan ng mga taga-subaybay natin.
2: Siguro, we have a new song na agad, upcoming na.
1: Wow.
2: Kasi by the time before we release, nagkulang, nag-ano na kami, recording studio na kami.
1: Mm-hmm.
2: And siguro ang pinaka-hint or yung next song is an English song naman siya.
1: Oh, wow. Yeah. Ayan.
2: Papangiti ka talaga. Say that again. But, ayun, siguro ang ipopromote lang rin namin is to follow us in our social media platforms and streaming platforms, which is Nextone. Nextone para sa mga nasa radio.
6: Yes.
2: Yun, no?
6: All caps.
2: ayun. So, please stream our song, Nagkulang, and all the other songs na we released rin.
3: This is our second song under Sony Music Philippines. Yes. So, ayun, hope you guys enjoy the song. Para sa mga nasa radyo rin, mm-hmm. para ano, pang road trip na rin 'yan.
1: Yes. Ayun. All right. Ayan. Okay, baka meron din kayong gustong pasalamatan or shout out bago ko kayo bitawan. Go ahead.
7: Shout out to our
3: sa friends feast. Namin lang
7: muna. Yes, sa feast. Mm-hmm. Hey guys.
3: Yeah, and we also want to thank Sony Music Philippines,
6: thank you, Sony,
3: for making this such a memorable day already. Kaaga-aga. Mm-hmm. Pero we're so happy to be working. And ayun, shout out rin to our nexties, mga fans namin.
6: My nexties.
3: Small community na nag-grow na. Hope you guys are enjoying Nagkulang and the season na it will be giving you guys ngayon na tag-ulan.
1: Ayan.
6: Saktong-sakto talaga.
1: Hello, ano, sa mga nexties, sa mga fans ng Nexton. Yes. And of course, ayan, baka meron din kayo final message. Ant and Alian, go ahead.
6: Come. Stream Nagkulang and I wanna say ano, hi tayo, nandito siya ngayon, nanonood siya sa labas. At saka hi rin kay nanay. Sa tingin ko na nakikinig siya somewhere dun sa City Hall, dun sa clinic. Yeah. Hi nai!
3: Hi nai!
1: Very supportive pala ng parents. And of course, ayan, kasama rin natin si Alian. Go ahead.
4: Shout out din sa mga PA namin.
1: Okay.
4: Sila lang shoutout ko eh. Mm-hmm. Tsaka ano, of course, siyempre, Sony. Thank you.
1: All dahil right.
4: sa inyo, dito pa.
1: Ayan, maraming salamat. Ano, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang OPM band, the Rising OPM band na Nexton. Alright, with that mga mare, mga pare, unti-unti na po akong magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok sa ating programa. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
8: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
9: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa lahat. Magkumustahan na
8: sa Radyo Magazine 1278.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
20: Radyo
18: Magazine,
19: 1278 AM.
21: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah.
16: Ano bang mga dapat kong gawin?
21: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
16: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
21: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
16: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
21: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
16: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
21: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
20: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas
18: Radyo
20: Magazine.
24: 1278 AM.
26: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
31: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
32: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Parteles Solon isinusulong ang 10 araw na service incentive leave. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Pinadodoble ni four-piece Parteles, Representative JC Abalos ang Mandatory Service Incentive Leave o SIL ng mga kwalipikadong manggagawa. Sa kanya House Bill 10753, mula 5 araw ay gagawin na itong 10 araw. Ito anya ay para mabigyan ang mga manggagawa ng mas mahabang panahon para makapagpahinga, asikasuhin ang kalusugan at personal na pangangailangan at makasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Abalos, mahigit 50 taon nang hindi nagbabago sa 5 araw ang minimum SIL na itinatakda sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin naman babatas na napag-iiwanan na ang Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia na may mas mataas na statutory annual leave. Sa Singapore, nagsisimula sa 7 araw ng annual leave at maaari umabot sa 14 araw, depende sa haba ng serbisyo, habang 8 hanggang 16 araw naman sa Malaysia. Giit ni Abalos na mahalaga ang dagdag na 5 araw, lalo na sa mga manggagawang malayo sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, naila ang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo. Halos 700 million pesos na ayon sa DSWD. Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil sa relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng naila ang tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nanatili sa higit 300 evacuation centers. Kaugnay nito, patuloy rin ang pagkakarga at pagdidispatch ng family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga FFPs ay patungo ng Mimaropa, Calabarzon at Cordillera Administrative Region bilang augmentation support para sa pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Ang ulat na yan ay hatid ni Marian Bastasa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love of the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
9: Influx na yan.
10: Radyo Magazine,
1: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
20: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at

0: Umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, August 18, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Uy, libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Uy, wait, there's more kasi meron na rin po kaming sariling website. Maaari nyo na pong mabasa ang aming mga daily features for today. Yung aming mga nakakakwentuhan at na-i-feature sa aming mga programa ay pwedeng-pwede nyo pong mabasa sa radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, it's radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Hopefully, kayo po ay nasa mabuting kalagayan noong mga nakaraang araw. Actually, noong mga nakaraang mga linggo, patuloy po yung pag-ulan. Hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa Western Visayas, inaabot din po ng mga pag-ulan dulot po ng habagat at yung mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. So hopefully, ang mga beshies natin today ay safe. Unahin po natin ang ating kaligtasan, ano, bago yung ating pamamasyal. Pero ngayong umagang ito, very special ang ating kwentuhan dahil syempre sa Pasyal Pinas, ano, kahit may mga weather disturbances, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. For future reference, mga beshies, di ba? At hindi na ho tayo lalayo dahil sa ikatlong episode ng Pasyal Pinas and Philtoa collaboration ay pupuntahan po natin at i-explore ang napakagandang Manila. Ayan. Hindi na po tayo lalayo dahil ang rich culture and heritage of Manila ang ating pagkukwentuhan today. At ang ating unang stop, mga beshies, alam nyo na to, na-feature na natin to dito sa Pasyal Pinas, ang Likhang Filipino Exhibition Halls. At ngayong umaga po, we are very grateful dahil nasa linya po ng ating komunikasyon ang Division Chief for Likhang Filipino, walang iba kundi si Miss Michelle Hermoso. Good morning, Miss Michelle. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel, and good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Pasyal Pinas today.
0: Thank
2: for
0: you.
2: Radio Magazine.
0: Yes, yeah. Ma'am. Maraming salamat po sa inyong time na binigay sa amin today. Mamaya, pagkukwentuhan natin itong napakagandang Likhang Filipino Exhibition Halls. And of course, nasa linya rin po ng ating komunikasyon, ng ating mga kaibigan mula po sa Philtoa. Today ay kasama po natin ang chairman ng Product Development Training and Education Committee ng Philtoa. Walang iba kundi si Sir Harold Atondo. Hi, Sir Harold! Welcome back sa Pasyal Pinas. Ayan, di ko naririnig, Sir Harold. Nakamute yata.
3: Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng Radyo Magazine. Hello, Beshi.
0: Ay, nako. Opo, kamusta po kayo? Maraming salamat po muli. Dahil kahit masungit ang panahon,

0: Ay, mababait ang ating mga guest. Or pinaunlukan tayo today at kakwentuhan natin sila ngayong umaga. Sir Harold, unahin ko na po kayo ano, dahil kayo po ang may pakana. May pakana eh. Nitong nagdaang lakbayanihan tour sa kabuuan po ng Metro Manila. Sir Harold, sa ikatlo na natin to, di ba? Nalarga ng lakbayanihan. Bakit po
1: yes, yes.
0: Manila ang napili natin?
1: Basically, Manila is the most accessible sa lahat, no? Pero hindi lahat kasi ng tao ay na-experience na ano pa yung mga dapat ma-experience sa Metro Manila or sa Manila mismo. A lot of times, kapag po sinabi natin Manila, Intramuros lang ang kanilang perception, no? Na pwede nilang maging option to visit. But other than that, there are other components na pwede mong isabay or ihalo sa para mas ma-discover mo ang Manila as a whole. Kasi masyado pong malawak, no, ang Manila. We have the pre-colonial period, meron tayong Spanish era, meron tayong American era, meron din tayong World War II era. So kapag pinagsama-sama mo yan, hindi kaya ng isang araw. So, mas maganda na meron tayong kompletong istorya sa ating mga turista, pati na rin po sa ating mga local travelers, sa ating mga kapwa Pilipino.
0: Iyan. Gusto ko yung sinabi mo, Sir Harold, na kumpletong istorya. Sa amin dito sa media, napakahalaga niyan eh. Yung nagbibigay ka ng context dun sa binabalita mo. So, kapag kumpleto yung istorya, kumbaga busog yung mga turista, busog yung mga visitors, diba? At alam nila, from top to bottom, kung ano nga ba yung kanilang pinupuntahan. And speaking of kumpletos, Ricados, nung nakaraan, meron tayong Old Manila, Modern Manila, and Muslim-friendly Manila. Tell us more about it, sir. Paano mo ito pinagsama-sama? Challenging ba yan?
1: Ang pinaka-challenge lang naman talaga natin dito ay ang logistics, no? Supposed to be po ang plano ko dito is gawin nating 3 days, 2 nights. But since gusto natin mas marami pa po ang makadalo na miyembro ng PhilTOA, ginawa po namin tong 3 different tour dates.
0: Mm-hmm.
1: Para nga po, syempre, ang isang bus ay composed ng up to 45 passengers, no?
0: Mm-hmm.
1: So, kung igagawin nga po natin tong 3 different tour dates, at least mas malaki po ang, mas marami po ang makakasama. The concept supposed to be po ay the Old Manila on the first day,
0: mm-hmm.
1: The second day would be the Modern Manila, and then the third day po is the Muslim-friendly. Ang concept na to ay para mas maintindihan nga po ng ating mga turista or ng ating mga kababayan kung paano po talaga nagsimula ang Maynila.
0: Yes.
1: Kaya po may Muslim dito, Muslim-friendly, is kasi gusto po natin itahi kung sino po ang, ano po ang Pilipinas prior to the colonial period, ng Spanish colonial. Na tayo po ay meron ng sarili nating governance, meron sarili tayong kultura at relihiyon bago pa sila dumating. So gusto nating itahi lahat 'yon nang mas maintindihan ng mga tao kung paano tayo naging Filipino, kung sino tayo ngayon, na tayo ay composed, no, ng iba't ibang tayo ay composed ng iba't ibang saling lahi na rin at din mga experiences from different nationalities.
0: At yan yung one thing na sobrang na-appreciate ko, Sir Harold. Ano, I know, kayo naman po ay mga very talented na mga tour operators at alam nyo kung paano pagtahi-tahiin itong mga ganitong uri ng tours. Pero para pagsamasamahin ito ano, sa loob ng isang araw, I think very challenging siya. Pero at the same time, para sa amin na naka-receive nung services, eh very fulfilling siya. Kasi parang lahat ng sides of Manila ay aming na-experience. So, pag-usapan po natin yung iba't ibang sides na yan. Well, let's start with Old Manila. Para po sa tour operator's perspective, ano po yung kakaiba dito sa Old Manila na pwedeng ma-appreciate kahit ng mga turista na po na ilang beses na nakapunta sa Manila?
1: Doon sa Old Manila na ginawa po namin is, first of all, pinasok namin ang Museo de Galion. Ito po yung pinakabagong attraction sa Manila, which can be found in, can be visited rather, in MOA, yes, or Mall of Asia banda. Ito po yung napakalaking barko, no, na kung saan po nagre-representa kung ano po yung dating trade na nangyayari and how Philippines was discovered. Mm-hmm. So, isa po siyang magandang introduction po sa tour natin kung paano po talaga nag-umpisa ang kalakalan before na expedition ng sinaunang panahon bago tayo na-discover dito sa Philippines at kung paano po ang trade nangyayari for more than 100 years, no, na kalakalan. Makikita nyo rin po doon ang mga kumbaga artifacts, mm-hmm, or mga representation din ng at replicas ng ating mga kung ano yung mga tinitrade natin nung unang panahon at kung saan sila dumadako, no, kung saan sila nagdadock dito sa Pilipinas during that time. And inupisa natin niya ng trade, sinundan po natin siya ng Binondo Tour. Yeah. Yung Binondo Tour po kasi, hindi po alam ng karamihan sa atin na tayo po ang oldest Chinatown sa buong mundo. Mm-hmm. No? So, the trade also happened before dyan po talaga sa Pasig River at sa Binondo area mismo. Mm-hmm. So, umpisa natin sa trade, followed by the trade with the Chinese, and then followed by the establishment of civilization, which is the Intramuros. Yun po yung pinakamaganda doon kasi tinagpi natin lahat yung experience na yun. At the same time, para na sila nagtatravel chronologically.
0: Actually.
1: Diba? At the same time, mararamdaman nila yung matitikman nila yung pagkain ng Chinatown or ng Binondo natin, how it, you know, become different, no, from other Chinese cuisine. Bakit may sariling panlasa ang Binondo, mm-hmm, ang Binondo food as compared to Filipino food. So, medyo ano po, maraming ma-experience po in terms of understanding our Chinese heritage at the same time through food. Kasi mas maintindihan natin bakit naging lumpia, di ba? Sabi nga ng lumpia. Paano siya naging lumpia? Mm-hmm. At ano po, nagkaroon tayo ng sarili nating hopia.
0: Yeah.
1: At kung ano-ano pa pong mga mabibili natin na talagang doon lang din sa Binondo natin makikita na up until now, ang trade na yon ay still existing. Mm-hmm. Pagkatapos ng Binondo, susundan natin siya ng establishment or the start of the civilization, which is the Intramuros. Mm-hmm. Doon natin ipapakita naman kung ano naman ang na-establish ng Spanish era sa atin, no, from putting that kind of secluded secured area of Intramuros, the walls of Intramuros, na ando doon ang government, ang religion, ang education, ang healthcare, nasa loob na. So, one powerful area, mm-hmm, na kailangan ma-establish natin yung sa mga manunod so that they would appreciate, no, appreciate kung bakit ginawa to with the existing of Chinese and then the Muslims surrounding them.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Or the Filipinos. Until the destruction. Hanggang dun ang ano natin, ang storya natin na paano naman siya nasira.
0: Oh.
1: Paano siya nasira? So the fall of the Spanish regime to the Americans and to the Japanese. Mm-hmm. So paano siya naging Intramuros ngayon? Kasi hindi naman po pwede na ikot lang natin sila doon sa walls of Intramuros without giving them the full background. Ano ang mga na-establish dito? Ano ang mga nasira? Ano ang mga naiwan? At ano siya ngayon? So, we ended up that night or that day with a celebration of culture.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya po tayo po kumain doon sa Barbaras para po ma-experience naman nila na, okay, so this is the, kumbaga, a representation of the total journey of the Filipinos throughout the years from the civilization, no, establishment hanggang sa magkaroon ng society, mm-hmm, at magkaroon tayo ng sarili nating kultura at na-express natin yun sa music and dance on that day of cultural show, mm-hmm, that night pala of cultural show. So buo talaga siya yung storya niya. So that when you go back home, mas ma-appreciate mo, grabe, ganun pala ang dinanas ko sa buong araw. Yun din pala ang dinanas ng mga Filipinos for almost 500 years.
0: Exactly. Kumbaga, total cultural experience, Sir Harold. Ano? It's more of napakalalim nung buong araw na ma-experience mo. Hindi lang siya tungkol sa heritage site, hindi lang siya tungkol sa pagkain, tungkol siya sa pagka-Pilipino natin. Ano? At kung paano tayo bumangon bilang isang bansa. So talagang nakakatuwang experience yan for all of us. Especially kapag ang mga kabataan, Sir Harold, nag-join, diba, sa ganitong uri.
1: Yes, opo. Mas ma-appreciate nila yung pagiging Filipino nila at maintindihan nila bakit tayo mukhang ganito, bakit tayo nakakapagsalita ng English fluently as compared to our neighboring countries, bakit tayo merong pansit canton, at mayroon tayong siomai at siopaw. Mas maintindihan nila at bakit meron tayong mga Muslim neighboring sa Manila mismo, bakit may mga Muslim sa Manila, hindi nila alam na tayo talaga yung Muslim before doon sa area ng Maynila is, you know, it's a kingdom of Tondo and kingdom of Maynila. So, yun eh, mas ma-appreciate nila, parang mas maglalaro pa yung isip nila na parang what if hindi tayo sinakop ng ganito. Magkakaroon sila ng curiosity that would make them research how did it really started, papaano na-divide, papaano nagkabalikan, papaano education system binigay sa atin ng mga Amerikano. So, maraming factor na ganun. So, yung curiosity ng people, it's about time, no, to continue all this kind of tours. Kasi pag immersive tour kasi ang ginawa mo, mas mararamdaman kasi ng tao rather than lecture type.
0: Yes.
1: No? Mas maganda yung ganun eh, na actually if we have more time, mas mapapakita natin yung distraction ng Intramuros na this is Santo Domingo before, now it turns into like this.
0: Yeah.
1: Etong dati ang UST area, ngayon ito nang itsura. Within Intramuros. Kasi hindi nila alam na Santo Domingo, itong UST ay nasa loob ng Intramuros before.
0: Right.
1: Santo Domingo Church, yeah. So, ganun po. Maganda siya na mas na-appreciate ng ganun. Kasi even I myself, when I started doing that, every day may bago kong natututunan about Intramuros, no? About the Philippines. Just by navigating or exploring the Intramuros alone, each has their own specific story to tell. Even the Chinoy Museum, meron din po silang sarili naman nilang specialty that they will they cater more of the Chinese Filipino leaders, no, who rose from you know, political dynasties and all the things na nangyari po na contribution ng mga Filipino Chinese.
0: Yan. At yan pong feature on Intramuros ay mas pag-uusapan natin tomorrow dahil sa pamagitan nga po ng collaboration ng Filtowa at ng Intramuros Administration ay makakasama natin sila tomorrow dito rin sa Pasyal, Pinas. Pero sir, isa rin po, very diverse yung naging tour nga natin, Lakbayanihan tour nung nakaraan. At isa po sa sobrang na-appreciate ko and I think one of my favorites ay yung pagpunta natin sa Muslim town. At ito po ay research and of course collaboration din po doon sa local communities. Paano po ito nagsimula at bakit po dapat isama ito doon sa mga tours natin na ginagawa dito sa Manila?
1: Actually, Hazel, yung Muslim nga, no, gusto namin talagang ma-highlight siya is because, first of all, mas lumalaki po ang ating mga visitors, no? In fact, mas malaki siya as compared to 2024 in terms of Muslim visitors sa atin. One of the highest visitor po talaga na nagko-contribute dito is Malaysian Muslims, no? And also Bangladesh market. So, bumibisita sila sa Pilipinas and they are looking for a safe space for them, no, or relatability. Ano ba ang makukuha ko sa Philippines? Do they offer halal food? Is there any halal establishment or a Muslim friendly establishment? Ano ba ang meron sa traces of Islam sa Philippines? Not every tour operators or a travel agent knows na meron tayong tours about Muslim friendly, na may Muslim friendly tour tayo. So that's why I reintroduce, this is not new, but reintroduction ito sa market, that there is a Quiapo tour. Normally po talaga ang Quiapo tour is very intimate tour yan eh. Kasi immersive din yan. So, minsan isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang sampung tao lang ang pwede nating, ang normally nating tawag dito, nilalagay po sa tour na yan. But we wanted this time to make it more feasible sa bigger groups. When we say feasible, hindi lang kami ang magdadala ng tao doon or ng guest, but also the area should be ready to accept bigger groups, no? So the mosque dapat mas open sila for more visitor rather than hindi lang po for prayers but also for visitors, and then a people or person who would represent, no, sa kanilang kultura at magbibigay din po ng kwento doon sa importance po ng Muslim and then ng Islam, the practices of Islam. Mas maganda pong mas maintindihan natin. Even our fellow Filipinos would, you know, it's highly recommended na maintindihan nila yung kultura din at ang relihiyon ng ating kapwa Muslim brothers and sisters. Para mas ma-appreciate din natin, no, that it's a cohabitation talaga eh. We exist together peacefully and one nation. Mas maganda na mas maintindihan din natin sila kasi sila naiintindihan din naman tayo, 'di ba? And at the same time, maging prepared ang community doon in terms of security, in terms of safety, and then in terms of showing us what they have there. Kasi may sarili silang market doon, di ba? Nakita niyo naman po, may sarili silang mga goods na binibenta regularly, and then tapestry. And also, syempre iba po talaga yung experience ng culinary ng mga Mindanaoan. It's been on the rise, no? The in appreciation of Mindanaoan food. Nakikita natin kahit sa Michelin eh, 'di ba? There are a lot of Michelin food certified now, like si Chef Miggy.
0: Yes.
1: Talagang ano, 'di ba, si Pam Grill, I think nag-guest niyo rin siya, 'di ba? Si Chef Miggy, isa pa ano rin po 'yan eh, si Mindanaoan purveyor of culinary Mindanaoan food talaga 'yan siya. Of Mindanaoan cuisine. Mindanaoan cuisine pala. So alam 'yun, mas maganda na makita nila, ay ganito pala ang pagkain, ang sarap pala ng pagkain, ay nakakatuwa ang pagkain kasi may adaptation din tayo ng ating mga kapwa Muslim countries, no, neighboring countries, like meron tayong Malaysian inspired or Malaysian derived na na kopi or the tesi, ganun. It's the milk tea, 'di ba? And then the prata that originated also from version ng Malaysia or ng Singapore, na makikita mo rin pag nag-travel ka doon sa kanila. Why it is important that we have that kind of version is because the travelers can also feel that iisa yung experience na nakikita nila if they are back home. No? Kunwari ako, kumakain ako ng kanin. Gusto ko rin naman pagpunta ko sa isang country, may kanin din ako kumakain kasi mananawa ako sa puro pizza. Diba? So, importante na meron din tayong option for that kasi we're catering that market.
0: Yes.
1: Diba? Kaya nga, Muslim friendly.
0: Napakagandang marinig ano, na yung ating mga Muslim travelers, talaga isa sa mga malaki yung contribution sa tourist arrivals na meron po tayo dito sa Pilipinas. Kaya very very important na ito po ay isinasama natin sa ating mga tours. And sir, ako na-appreciate ko yung diversity and inclusivity nung lakbayanihan tour natin dito po sa old, modern, and Muslim-friendly Manila. And I know na ang Filtowa ay gearing up for the biggest expo din na magaganap this September, which is the Philippine Travel Mart. Ito rin po ba yung aasahan natin sa mga tours na i-offer naman sa PTM this year?
1: Yes. Actually, lahat po ng ginagawa ng Filtowa stems at the four pillars of the responsible tourism, which are sustainability, inclusivity, innovation, and health and wellness. So, ang pinopromote po namin, and we have the Philippine Travel Mart, is the only platform and the flagship, no, project of Filtowa to really push these four pillars in the public lifestyle and behavior and mindset. Kailangan maintindihan nila yon, na yun talaga ang landscape ng traveling right now. Mm-hmm. Hindi na po uso yung nakaupo ka lang sa bus tapos sightseeing ka lang. Mm-hmm. Hindi na po ganun. There's a lot of things going on in travel na gusto natin mas ma-experience, mas maintindihan ng mga tao yung pinupuntahan nila. That's why inclusivity is very important, that wala pong maiiwan, no? Regardless if you are a person with a disability or senior or different religion, there's a tour na meron ka, meron to pwede sa inyo that would cater for you, or you are welcome to join any tour because we all can adjust, no? The destination is welcoming and there are options for everyone to really enjoy the essence of traveling. Ma-experience nila, wala pong maiiwan, any age din po, di ba? Kahit nga po pet ay sobrang welcome po ngayon.
0: Sa PTM, diba? Pwede yung pets, di ba, sir?
1: Yes, and even to airlines are now offering, mm-hmm, di ba, flights for your pets.
0: Mm-hmm.
1: Yes, so even hotels din po ay may mga pet friendly na rin. So alam niyo po yun, the tourism is evolving, no? Mm-hmm. Kaya nga po sinasabi ko, digitization, inclusivity, health and wellness, and pati na rin po sustainability. Yan po talaga ang aming adhikain, no, na may push forward for 3 years na. We've been giving this campaign for 3 years na sa third chapter na tayo, which is the nurturing the next gen tourism. And ito po ay makikita rin ninyo lahat sa pagbisita ninyo sa Philippine Travel Mart this September 4, 5, and 6. So makikita nyo ang mga packages dyan that offers, no, health and wellness, mm-hmm, packages that are inclusive, and sustainability products din po, which hotels practices sustainability. Makikita nyo po talaga kasi isho-showcase din nila po yan. And of course, yung mga innovative ways, no? Kahit pagpasok mo pa lang, it's already high-tech.
0: Right.
1: Tayo lang po ang merong electronic ticketing sa lahat po ng trade shows.
0: Wow.
1: I mean, sa lahat po ng travel, mm-hmm, expos. Makakabili kayo ng ticket ahead of time, online, at the tip of your own fingers, no? Talaga makakapag book ka na on your own using your smartphone. Makakapasok ka rin, papakita mo lang ang QR mo ng iyong ticket.
0: Mm-hmm.
1: At may enjoy mo hassle-free kasi yun ang gusto ng mga tao ngayon, na the decision is at their own hands.
0: Yeah.
1: Ayaw nila ng masyadong mahaba ng pila, ayaw nila ng nag-aksaya ng oras, yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: Hassle-free ang gusto ng mga tao ngayon, eh. So we want you to experience that by, you know, by experiencing going there sa ating Travel Mart itself.
0: Mm-hmm.
1: Para makapag-decide kayo ng maayos din, di ba?
0: Yes. Pero kahit po very modern ang atake ng PTM, ay very affordable pa rin yung mga tickets. At lahat po ng yan ay maaari ninyong ma-access sa sariling Facebook page ng Philippine Travel Mart and even sa Philtoa Facebook page para makapagbili na po kayo ng inyong mga ticket dahil malapit na, no, ito pong inaabangan na Philippine Travel Mart. And speaking of mga tours and collaboration na meron po ang Philtoa, isa po recently na inyo pong talagang tinap, ano, para sa isang partnership ay ang Likhang Filipino. Sir, gaano po kaganda itong collaboration na ito with Likhang Filipino? At ano po yung ina-expect nating outcome out of this partnership?
1: Okay, alam nyo kasi the purpose of really tapping Likhang Filipino, one thing is to showcase din po, no, yung artisan,
0: mm-hmm,
1: kung ano po yung galing ng mga Filipinos in terms of handcraft, no, in terms of fabric, furnitures, food, lahat po yan is a representation of being a Filipino. Again, after yung ma-experience ang tour, maintindihan ninyo, meron kayong souvenir, meron kayong maiuwi sa inyo na remembrance that this is the work of a Filipino hands, the work of a Filipino creativity na galing sa puso. at least hindi na tayo iikot pa kung saan-saang part ng Pilipinas because we have one shop, mm-hmm. one-stop shop, no? Na pwede nating puntahan na quality, no? And the sustainability at the same time because of the how they source out their products. Makikita po natin doon na quality lahat ng ibibenta natin because it's a representation of our country. It should be world class. Mm-hmm. So, hindi naman po siya putyo-putyong mga quality lang na masabi lang this is gawang Pilipino. No, this, the way they source it is to make sure that's really from our Filipino-made product and also Filipino-made materials. Just gusto ko lang mabanggit to ha kasi mm-hmm. I know Likang Filipino is also gonna talk later on.
0: Yes.
1: May mga, may kita kasing online. Ako, I'm guilty about this. Nakita ko kasi batik. No, mm-hmm. I thought it was from Philippines eh. The regular batik na nabili kong damit.
0: Mm-hmm.
1: But later did I found out it's from Indonesia. So I did not support the Filipino pala. A Filipino artisan or a Filipino weaver. Ang nasuportan ko pala is yung manufacturer ng maramihan doon sa Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: But I didn't know eh. Kasi I thought lahat ng batik is Filipino inspired.
0: Mm-hmm.
1: So I'm guilty about it. But you know, if you go into this kind of places, like Likhang Filipino, may kita mo that how they source out the materials and the manufacturer and also the weaver and also the creative person about this, all Filipino. Kaya nga po likha, gawa ng Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: So ang gusto namin mangyari ito is buhayin natin ang gawang Filipino at may pagmalaki natin world class. Sa tulong ng mga tour operators, mailalagay namin to sa mga tour packages namin. Regardless po kung saan sila pupunta ng Pilipinas, no, kung pupunta man sila ng Batanes, Boracay, or ganito,
0: mm-hmm.
1: before they leave the country or during their spare time in Manila,
0: mm-hmm.
1: kasi hindi naman po pagdating sa Maynila niyan, diretso kagad ng Palawan yan, magpapahinga pa yan ng 2 days, no?
0: Mm-hmm.
1: Most likely 2 days pa before or prior. Meron pa silang mapupuntahan. They can do the Manila tour, they can do the night tour in Manila, and they can also go to Likhang Filipino to have pasalubong and to have a souvenir about the Philippines. And marami pa pong bagay na pwede nilang magawa. Kasi they can ship, di ba, items. Kung bibili ka ng isang malaking-malaking salamin, you can ship that to your country wherever you are. So, yun ang magandang partnership na gusto namin. Umpisa-umpisa kasi yan sa awareness and experience. Ma-experience muna namin mga tour operator. Parang mas may makwento kami. Like this, I'm telling this to the public kasi na-experience ko kung anong mga meron doon. At pinupush ko siya sa mga clients namin or sa mga guests namin na have a visit. Kasi hindi ka magsisisi. Ang aking ano dito, I know I'm putting up a brand eh, pero ang aking impression lagi, this is like the IKEA of the Philippines. Eh.
0: Yes, exactly. Yan din ang diba? Nasa isip ko, Sir Harold eh. IKEA talaga of the Philippines.
1: Yeah, pero ayokong gamitin lagi yung word na IKEA
0: mm-hmm.
1: kasi second magiging second rate tayo eh, like mm-hmm. the Maldives of Philippines. Ayoko nang ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan makakuha tayo ng tamang word for that, but to make it ano lang, to make it shorter at understandable, no? Dapat magkaroon tayo ng catchy word for that. Kahit short lang. Kaya ang ginawa ni Likhang Filipino, nilagay nila ng showroom kagad. Likhang Filipino showroom, o.
0: Yeah.
1: Showroom, mas mabilis.
0: Exactly.
1: Yeah.
0: At yan po yung very exciting po na magiging bahagi ng ating kwentuhan today. Later on sa ating programa, kasama po natin ang mga kaibigan natin from Likhang Filipino. Sir Harold, maraming salamat doon po sa mga pagpapaliwanag, pagkukwento, and pagbibigay ika nga ng tip para sa ating mga viewers and listeners. Sa susunod po, nag-i-explore din nila itong Metro Manila. So we are expecting na marami pong Filtowa members ang mag-offer ng Manila Tour. Itong kakaibang Manila tour na ito at lahat po yan ay maaari nating ma-experience. Thank you again, Sir Harold, at
1: thank
0: mabuhay
1: you po.
0: Po kayo.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po. And tuloy-tuloy na natin to mga beshies para hindi bitin ang ating kwentuhan. Kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, nasa linya din po ng ating komunikasyon ang Division Chief for Likhang Filipino, walang iba kundi si Miss Michelle Hermoso. Hi again, Miss Michelle, and welcome po muli sa programang Pasyal Pinas. Bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners.
2: Okay, hello Hazel at good morning, magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radio Magazine ngayong umaga.
0: Ma'am, maraming salamat po ah. Sorry, hindi ko ho kayo na-meet nung unang pumunta dyan ang Filtoa. Pero hopefully, ma-meet ko ho kayo in person. Kasi isa rin po ako sa mga talagang nag-enjoy sa Likhang Filipino. In fact, ginawan pa nga namin ito, ma'am, ng isang explainer video dito sa Radyo Magazine. Ganun namin kamahal ang Likhang Filipino. And for our listeners, ma'am, na hindi familiar dito, ano po ba ang Likhang Filipino? At ano po ang ika nga ay vision behind the exhibition halls that we have, anim na galleries.
2: So Hazel, unang-una sa lahat, welcome ka to drop by Likhang Filipino anytime. We'll be happy to have you there. So for all your listeners, so Likhang Filipino Exhibition Halls is a year-round showroom, marketplace, and creative hub for everything Filipino-made products. So it's a space where visitors can experience the breadth of Filipino creativity, from traditional craftsmanship to contemporary Filipino design. So meron kaming 6 galleries. So covering traditional arts and crafts, we have fashion and textile, furniture and lighting, home decor and gifts, and we also have food, health, and wellness. And we also have a special exhibits and design library. Mm-hmm. Design library gallery, which gives visitors a glimpse of the evolution of Filipino design. So, kamukha nga nung sinabi ni Harold kanina, di ba? Parang, yung Likhang Filipino, parang yung mga tours nila, may mga kwento rin, di ba? Na from traditional arts and crafts, ngayon, meron din kaming mga ibang galleries na makikita mo naman saan dinadala ng mga Filipino artisans yung creativity natin. Mm-hmm. Kung ano na yung mga contemporary design nila sa mga produkto natin. Mm-hmm. So, pag pumunta ka sa Likhang Filipino, hindi lang siya para ka nagpunta sa isang shop na para mamili sa isang store. You can discover products, learn about the stories and craftsmanship of these products. And of course, you can also bring a piece of Philippines with you, mm-hmm, when you shop at Likhang Filipino.
0: Ayan. At ito po ay kinakailangan. Nakasuot kayo ng very comfortable shoes kasi nabagit nga ni Miss Michelle, 6 na galleries po ito.
2: Yes. Yeah. We encourage everyone to wear comfortable shoes kasi it's really a big space. Mm-hmm. We're around, yung stores pa lang, around 8,000 square meters siya. It's 6 galleries. So, marami ka talagang makikita dito. Yes. So, yeah.
0: At ilan po, gaano po karaming mga artisans, mga MSMEs, ma'am, ang nakapag-contribute po ng mga produkto dito? And ito po ba ay nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, from Luzon, Visayas, and Mindanao?
2: Yes, yeah. I'm glad you asked that, no? So, since really one of the goal of Likhang Filipino talaga is to promote our artisans, our local mga MSMEs, products natin, at launch, we had around 250 enterprises in Likhang Filipino, and we're still working on making it grow, making reaching more exhibitors, para ma-showcase natin at mabigyan natin ng opportunity na makapagbenta sila to a larger market in Likhang Filipino. Mm-hmm. So, from those 250 exhibitors, meron kaming around 5,000 products,
0: wow,
2: na ino-offer sa Likhang Filipino. So, kamukha nga na sinabi kanina, from fashion to furniture, to food, to gifts. So, marami talaga. Anything na ma-isipan mo na Filipino product, we carry it as well.
0: Ang favorite gallery ko dyan, ma'am, yung pinakadulo.
2: Yes. Yeah, pati mga bisita natin from Filtoa, doon din talaga sila marami ding nabili yung mga snacks natin, Filipino snacks. And yeah, we're still trying to make it grow. Kasi syempre, hindi lang natin gusto i-increase yung number of exhibitors, no? We also want to increase yung opportunities and markets available para dito sa mga Filipino enterprises that we're trying to help with Likhang Filipino.
0: Ayan. At yun po yung napakagandang pagkakataon, ano, para sa mga turista natin, hindi lang po para ma-discover yung world-class Filipino products, kundi para po suportahan yung mga gumawa nito, yung mga nag-produce nito, at yung mga Filipinos na nag-manufacture nito. So yun talaga yung pinaka-end goal, di ba, Miss Michelle? Yung ma-suportahan natin, matulungan natin ang kapwa natin, Filipinos. Pero ma'am, beyond shopping, bakit po mahalagang ibahagi ika nga or bahagi ng isang tourism experience yung pagbisita sa likhang Filipino. Kasi yun po yung pinag-uusapan natin with Sir Harold kanina, no? Na in-incorporate nila sa kanilang mga tours itong likhang Filipino. Bakit po sa tingin nyo napakahalaga nito?
2: So I think what makes Likhang Filipino exhibition halls or Likhang Filipino in general interesting for tourists is that hindi ka lang nakakakita or nakakabili ng isang finished product. So you see really a reflection of who we are as Filipinos. So for example, yun nga, pag pumunta kang gallery to, makikita mo yung mga traditional arts and crafts. Dito makikita mo yung mga techniques, materials na passed down through generations, di ba? Na ginagawa ng mga Filipinos. Pero pag nag-move ka na sa ibang galleries, kamukha ng fashion, furniture, and home decor galleries, makikita mo naman doon yung mga Filipino designers kung paano nila to tinitake into another level, yung mga traditions na to, ini-interpret nila in their own contemporary design na. Mm-hmm. So, parang meron pa din dun talagang craftsmanship ng Filipino, yung materials na Filipino, pero yung design niya, hindi na siya yung kamukha nung dati. Parang mas naaangkop na rin siya sa mga, sa mas modern na living din. Mm-hmm. So, yun. So, I think yung story dito is about not just the past, it's also about where Filipino creativity is going. Mm-hmm. And I think that's something na ma-appreciate ng mga tourists and mga visitors natin na may experience sila na authentic and meaningful talaga na pagiging isang Filipino, diba? They want, kasi of course, these tourists, they want to understand the culture behind what they see and what they buy. Mm-hmm. So, yun nga, if you visit Likhang Filipino, you're just not simply taking home a souvenir, no? You're taking home a story of a Filipino creativity, craftsmanship, and of course, identity.
0: Ayan, yan ang pinakamagandang takeaway natin, mga beshies. Once we visit and buy products mula po dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. And also, ma'am, I know isa po sa mga struggles natin ay yung pagdadala, yung pag-increase ng foot traffic dito po sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Ano po ba yung naghihinder sa atin? Bakit hindi ho, ilan pa lang ho sa ating mga kababayan ang nakakaalam sa Likhang Filipino? Of course, nandyan ang Filtowa to help. Pero ano pa po yung mga ginagawa nating programa para lalo pa itong makilala at mas marami pang mga Pinoy yung pumunta kasi libre naman ang pagpunta dito sa Likhang Filipino.
2: Yeah. Okay, so Hazel, Likhang Filipino is actually very new. So it's still a baby. So na-launch lang siya this year, January 20. So we're still, we're very aggressive in promoting it right now. That's why nakatulong talaga din sa amin itong partnership with Filtowa para din talaga maipamalita natin sa mas nakakaraming tao at sa bigger, sa maraming audience, not just locally but also internationally, na merong Likhang Filipino na pwede mong puntahan talaga para hindi lang mamili, kundi para ma-experience mo nga yung mga Filipino creativity. Mm-hmm. So, ngayon, talaga din namang nagsusumikap talaga din kami na maipamahagi pa siya sa mas maraming tao. And ngayon nga, sa mukha nitong pag-invita mo sa amin dito sa Radio Magazine, thankful din kami sa mga ganitong opportunity para we can get more audience, di ba, na makaalam tungkol sa Likhang Filipino. So, na-appreciate din namin yung ginawa mong video before at yung mga ganitong guesting namin. So, sana huwag ka magsasawa sa pag-invita sa amin.
0: Of course, ma'am. Naku, ako po ay isang tumatangkilik sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Kaya, gustong-gusto ko po kayo ikinikwento dun sa mga nakakasama natin, ano, mga kaibigan natin, and of course, yung mga nakakakwentuhan natin dito sa Pasyal, Pinas. And ang Likhang Filipino rin po, bukod po sa inyong galleries, meron din po kayong parang event area. Tama po ba, ma'am?
2: Yes, correct.
0: At ito pong event area na to ay bukas po ba to sa iba't ibang uri ng events?
2: Yes, actually, so kanina minention ko na meron kaming anim na gallery. Okay. Yung first gallery namin ay isa siyang event venue. Mm-hmm. So anyone can actually rent the area para makapag mag-hold kayo ng events nyo, mga meetings, workshops, kahit ano pang mga pwedeng dinner, ganyan. So, ino-offer namin yon to everyone who wants to have their hold their events in Likang Filipino, no? So, and in the coming months, we'll also have more event spaces in Likang Filipino. We're also going to have a tent that can accommodate a bigger audience. Mm-hmm. Kasi yung Gallery 1 namin can accommodate up to 200 people. Mm-hmm. Pero yung tent namin, it can accommodate a lot more. Wow. So, yeah. So, yeah, watch out for it. We'll promote it as well. But right now, we're still building it. But our goal is to have it opened in the coming coming weeks. Yeah.
0: Ako, magandang balita po yan, Miss Michelle. Kasi kapag may mga bisita, of course, after nung event nila, o kaya before yung mag-start yung event nila, maaari naman silang i-explore muna yung ibang mga galleries, di ba?
2: So, yes, that's yun yung goal din talaga namin. So yung mga nag-event sa Likhang Filipino, mag-iikot muna sila, mag-shopping muna sila sa mga galleries, and then pupunta na sila sa event nila after for dinner.
0: Yan, yan.
2: In Gallery 1. Okay. Yes.
0: Napakaganda. And speaking of that, ang parking spaces ng Likhang Filipino ay napakalawak din, mga beshies. Ha? So, kung yan po isa sa inyong mga concern, don't worry kasi meron po silang malawak na parking space dyan. Ma'am, nabanggit mo na kanina, no? Yung inyong collaboration with Philtoa, yep. Ma'am. And ito po ay magtutuloy-tuloy for sure. At marami pa pong mga turista ang pupunta sa Likhang Filipino. Paano po natin pinaghahandaan ang pagdagsa ng mga tourists sa Likhang Filipino Exhibition Halls, especially yung pag-secure or pagtiyak po ng kanilang seguridad?
2: Okay, so we're really in close coordination naman with Philtoa para sa mga dadating na tours natin kasi we're really excited to be part of this Manila series tours. Kamukha nga ng sinabi din ni Harold kanina, yung mga kahit yung mga pupunta ng ibang destination sa Pilipinas, encourage sila na magstay muna sa Manila at mag-visit din ng mga ibang places pa kamukha ng Likhang Filipino. So yeah, we're in close coordination with them. We're in the middle of building a program with them para masiguridad natin na masiguro natin yung security ng mga bisita at ng mga experience nila ay talagang maganda at talagang something na ma-treasure nila pagbalik nila sa kanilang mga kanya-kanya nilang bansa or lugar.
0: Yan. May re-refer nila, Miss Michelle, di ba?
2: Yes.
0: Kapag pumunta kayo ng Pilipinas, daanan nyo to kasi nandito yung mga Filipino products, di ba? And usually, ma'am, ang mga exhibits ay may mga expiration. Let's say, 1 week lang yung exhibit. Pero ang Likhang Filipino Exhibition Halls, ito po ay all year round or hanggang susunod pa mga taon.
2: Yes, ito ay a permanent showroom. So ang goal talaga dito natin, ang Likhang Filipino ay part ng Center for International Trade Expositions and Missions. So ito ay attached agency ng Department of Trade and Industry. Mm-hmm. So ang pinaka goal talaga natin dito sa Likhang Filipino ay isa siyang permanent showroom na one-stop shop for all our Filipino-made products na hindi lang siya makikita tuwing may trade shows or fairs, kundi year-round. Pwede siyang makita ng mga mamimili natin, mga tourists natin, at iba-iba pang mga guests. So, yung pinaka nagiging goal talaga dito is yung magiging sustainable talaga na laging nandyan siya, laging available siya. At dahil dito, di ba, parang nagkakaroon ng permanent din na opportunity yung ating mga MSMEs at yung mga artisans at mga creators and designers natin na may space talaga for them na hindi lang tuwing may exhibits or trade shows na laging temporary.
0: Yan. Yan ang mga maganda dyan para sa ating mga beshies and Ma'am Michelle, ano, na permanent. Talagang may platform for them na i-showcase, yes, yung kanilang mga produkto. And para po sa mga viewers and listeners natin na hindi na ho makapaghintay na pumunta ng Likhang Filipino Exhibition Halls, Ma'am, saan po ito located? Ano po ang ating operating hours? And kung meron ho kayong mga paalala para sa mga visitors natin sa Likhang Filipino. Go ahead po.
2: Okay. So, Likhang Filipino is located at the International Trade Center Complex. It's along Rojas Boulevard in Pasay City. This is the former Phil Trade Complex. We are open Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 7 p.m. We're just closed on Mondays, but admission is free. You can also find us online through our official website, likhangfilipino.com.ph, and on social media under Likhang Filipino Exhibition Halls. And for inquiries, you can email us at lfsecretariat@sitem.com.ph. So if you're planning your next Manila itinerary, we definitely invite you to include Likhang Filipino.
0: Yan. Ako mga beshies, lahat po ng nabanggit ni Miss Michelle ay nasa kanila pong Facebook page, yeah, na very active naman, mga beshies. Pwede nyo pong i-follow Likhang Filipino Exhibition Halls. And with
2: yes,
0: that,
2: and follow our Facebook page. Yes.
0: Yeah. And with
2: you.
0: That, Miss Michelle, maraming salamat po sa panahon at oras na ibinigay nyo dito sa aming programang Pasyal Pinas. Hopefully, hindi po ito yung huling pagkakataon na makakwentuhan namin kayo on air or makakwentuhan sa mismong Likhang Filipino Exhibition Halls. Again, thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat, Hazel, and see you at Likhang Filipino. Salamat.
0: Alright, mga beshies. Nako, day one done. Ito na po ang unang araw ng ating Filtowa and Pasyal Pinas collaboration para sa ating Manila Beyond the Usual. Ito po yung Heritage and Halal Trails na ating ibinibida ngayong linggo at hindi pa po magtatapos today dahil tomorrow until Thursday ay meron pa po tayong ibang mga lugar sa Metro Manila na bibisitahin. Again, maraming salamat po sa ating mga kaibigan from Filtowa, kay Sir Harold Atondo, and of course kay Filtowa President Miss Malu Japson, and kay Miss Michelle Hermoso ng Likhang Filipino. And with that, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Tuesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Thank you din sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. See you again tomorrow. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Tuesday.
3: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
3: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Department of Transportation, may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
0: Headlines.
3: Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
0: Headlines.
4: 14 bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
0: Headlines.
4: At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pagulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspid din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamayang hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo ng Pribado kabilang ang briefing para sa Siklab Building Industrial Space Launch System. Susundan ito ng ipinatawag niyang courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council at Philippine Business Mission.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi hadlang ang masungit na panahon para sa patuloy na relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng nailan nitong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay

0: i-deploy para tulungan ang mga commuter na nahirapang makauwi o makapasok sa trabaho dahil sa pagbaha. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay at balikan ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via TAF, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sucat. Nakikisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat, tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Para sa detalye, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy lang ang pagpapaabot ng pamahalaan ng kailangan tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa gitna ng epekto ng habagat. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office ay ibinahagi nito ang ginagawang hakbang ng DSWD na may kaugnayan sa pamamahagi ng tulong sa apektado nating mga kababayan. Ayon sa PCO, nasa 699.78 million pesos ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa mga kinaukulan. Kasabay nito, sabi ng PCO, ay nasa 313 evacuation centers ang nananatiling bukas para sa 6,338 na mga pamilya. Mayroon din na niyang 4.83 billion pesos na relief resources ang available para suporta ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang ng hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan, kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
4: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila.
2: Si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas naman ang PAGASA ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa Lamesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3.

0: Bunsod ng walang tigil na pagulan, kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, pundahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

0: sinusunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWA Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you.
1: Go ahead, sir. Magandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung habagat, then nagkaroon ng bagyong Luis, then more habagat, and then bagyong Maymay, and then the enhanced habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now, the next slide. We'll show you again the total affected barangays from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. Now, the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them, the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide, we'll show you. Last week, malaki pa yan eh. But now, our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now, remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So, naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So, hindi yan bababa na lubhang malaki. So, right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga in Makabebe and Bacoor, Bacolor, to check on those. And then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagunoy, Kalumpit, to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is, sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary.
2: Secretary Disa, next.
3: Magandang umaga. So nag-ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, gagong-gago na sa bandang Quezon City area. No? This morning po, nagaling ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Secrex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively, hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong apat na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No? 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No? Ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years. No? Sinara natin yung mga gaps na yon. No? So, nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking nav gate. Kung maaalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon. No? So, yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU. Clearly nag-work kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong binaparang hanggang ankle lang yung kanilang mga, yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So clearly kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Secrex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yon. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the City of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon. No? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No? Kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig, ng tubig baha ng Quezon City, is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa, pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may. Pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, Nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tutulong ng MMDA, nag-declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think possible na ang GRNet last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River. Pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina. Yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa-station muna natin yung dalawang mobile pumps doon. Isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA. And magde-dredge pa tayo lalo. No? Kasi yun ang makikita rin nakitang effect natin. No? So magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River. Pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So ang logic doon is bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaguhin muna natin doon temporarily. No, and then, pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang ng magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, re-remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung GRNet kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang sampung truck ang GRNet pa lang, siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 p.m. possible na yung GRNet. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
2: Okay. Bago tayo dumako sa MMDA at PAG-ASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
3: Sorry, iikot pa kami. Pupunta pa ng Bulacan sa Pampagas.
2: So, Harley Balbuena, unang tanong. Go ahead.
4: Good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but
3: some improvement, some, sir. Okay. Some improvement.
4: But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now. But the situation yesterday was different. So, baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
3: Well, yung holistic approach, kailangan talaga yan. No? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Lear kanina, mabilis ang aksyon. And yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades, no, and this is this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng directive ng pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin 'to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast tracking the projects. Importante lang tama yung proyekto, and sisigundan ko lang ulit, no. Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam niyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, eh hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and the local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho, and coordination sa ating mga LGUs.
4: Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
3: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin, ito yung mga pinaka-mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung pagpapalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin ng natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong pag high tide. So kailangan natin diyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na ininspect ng pangulo, hindi na rin pumasok ang ano, although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo, talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
0: karagdagan din po. Nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon.
3: Sisigundan ko yun. Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun, no? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pagflow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasago ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin, bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
5: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon?
3: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Maraming din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Eh, alam niyo naman, napaka congested lalo na ng Metro Manila. So kailangan tayo maghanap ng mga open spaces, kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado. Pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga ito with the help of the LGU. So maraming mga planong detention basins, pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No?
5: Na-include na po ba ito sa 2027 budget?
3: Yung Kaingin Bukid, oh. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
5: Last na lang, sir, kasi nabanggit niyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sa katuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
3: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin ito. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero ano to eh, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, all of a sudden, mawawala na ba? Wagang ganun. Kailangan nga maintindihan natin lahat yun.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Hi, good morning, Yusek. Isaac, sorry. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung yung kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST?
3: Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Hindi, never pa napagitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipag-akyan kamukha ng ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimugan na natin. Ngayon lang natin sinimugan yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao doon, kasha, minsan nga, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero, meron tayong sisimugan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage, yung maaaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig. Eh. No, so, pag napuno na yung mga lumang drainage na magigiit pa, aapaw na. So, kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River no sa Maynila no so sisimulan na natin yan ngayong September pero yung mga drainage improvements natin gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
2: Sunod na tanong mula kay Letner Siso DZRH.
7: Sec, yung mga detention basin na binabanggit niyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding.
3: Yan din yan. Ang detention basin water impounding. Kumbaga parang malaking imbakan 'yon.
7: Pero kasi may nababanggit na dati halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin.
3: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin diyan. Camp Aguinaldo matagal nang pinaplano 'yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no? May open area dun sa may Bustillos market na pwedeng, ginawa na ni Mayor Isko, yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati mayroon din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Diba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin ni Pangulo.
7: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
3: Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
7: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
3: I'll find out, sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot. So, aagamin ko.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
8: Kay Sec.
3: Sec Rex naman.
8: Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
1: ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman. Minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi, Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I think in I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa end dream, but patuloy yung discussion doon, and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly, kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
9: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
3: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them, no, need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority as to clearly hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay hindi yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
9: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
3: Hindi pa. You're talking about thousands and thousands. Ongoing naman nga yan, no? Together with the our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So let's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No, kami naman sa DPWH, kung anong kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
10: Hi po, Zek. Hey, yes sir. Sir, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba or nasa 2027 project?
3: Okay, yung kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napaiyagim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May at yung tatlong project sa Barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa kalumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa at least sa tatlong barangay na yon, sa Calizon, sa Frances at sa Bulusan ng sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbok.
10: Sir, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin, kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang, especially DPWH, yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila, hindi naman binabaha dati, pero ngayon, nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
3: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Eh. Diba? Tama lang yun. Eh. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema ayusin natin, di ba, solusyon na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo habang nandito tayo, habang nandito ang Pangulo. Tatrabaho lang kami lahat, kami nga Secrex, nga General Torre. Huwag tigil. So, yun nga ang gagawin natin.
2: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
11: For Sec. Disonda po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion ng nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong
3: control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Diba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Diba? So, while tama, we have to have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may agam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinumagan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So we just have to do it. So yun lang, natuloy-tuloy lang tayo. No? And hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
11: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate mo. Tumaas po ba ng 30%?
3: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update, end of the year.
11: Thank you po.
3: Thanks, Sam.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
12: Hey, Sec. Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
3: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Irise and to all other members of Congress if need be. No? Kung merong ganong mga sinasabi. No? Thank you.
2: Eh, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
3: Abangan muna kami.
2: Thank you,
3: Secretary. Pagdala akong pagkain.
13: Yes, sir.
2: Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
13: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao. Because at yun, mga organic MMDA buses na yun, because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
2: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
14: Thank you po, and thank you po at na magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring 3 weather systems. Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression, pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat. No? So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2, it's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 a.m. ngayon kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So yun lang po. Thank you.
2: Okay. Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
15: GM Dore, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
13: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
15: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
13: Well, may mga ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hahanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
16: GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Would you say that the MMDA passed the test?
13: We're still here, so I think we have passed the test. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay sa through the LGUs at sa mga resources ng iba mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok ng mga, especially mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended bang color code ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA, dahil real-time po ang aming pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nagsuspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency, like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.
16: GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test. Dahil marami po ang, I mean, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery, and the saving will not come. Dahil, yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan, and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public?
13: Naintindihan po namin yon, at personal kong nakita kahapon yon, dahil ako'y kahapon nasa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, nag-iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda. Pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na, wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, ano, dahil una-una yung traffic lang, yung logistics ng pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talaga ang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya. Na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally. At itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na ang aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the raining is really unusual. It really caused flood waters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil syempre kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve, but we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga

0: Ano mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
1: Two pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday?
2: Dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, isa na sa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung wala pong sa ngayon, wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, no, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays.
1: And same area, sir, like Metro Manila?
2: Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
0: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
3: GM Torre, good afternoon po, Anne po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you.
4: Well, aside sa explanation ng pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung absorb ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. Nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na na-i-drain. Na, walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water diyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis ng pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina yung Araneta, G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan na ating mga kababayan na ang test natin, ang how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters.
3: Lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit?
4: Yeah. As sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So, sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara

0: para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV.
2: Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may three weather system pa tayong minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon?
3: Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin.
1: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Balik tayo kay Jose Claire.
4: Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
0: Yes, ma'am.
4: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya.
0: Yes, ma'am.
4: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
0: Metro Manila, ma'am.
4: So kapag ka lumagpas na?
0: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, eh, nako-coordinate naman namin.
4: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero, so definitely, pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136.
0: Nako-contact ko nationwide, ma'am, kasi landline nyo naman.
4: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Tapos, kinontak ko yung 136. Magri-ring ba siya?
0: Magri-ring, ma'am.
4: Tapos may sasagot siya?
0: May sasagot.
4: Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya, pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
0: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
4: Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
0: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan.
4: Mm.
0: So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So we can respond on those matters.
4: Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
0: Yes, ma'am. We can actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
4: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
0: Pwede. Una namin noon, syempre priority ang 911. Mm. Tapos kung hindi namin halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
4: Okay, okay. So sir, in other words, halimbawa kailangan na ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
0: Yes, yes, yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
4: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
0: or
4: 136.
0: Yes, yes, ma'am.
4: Okay po. Oh, yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong.
0: Yes, ma'am.
4: Salamat po.
0: Thank you, ma'am.
4: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Torre III and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po.
0: Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo sir, patawagan ang 136.
4: Actually, na-prove na siya nung tinawagin yung huli kayo nandito.
0: Yes, yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136.
4: Thank you so much, sir.
0: Thank you, ma'am.

0: Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatigang lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito na daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Ano, nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito?
0: Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President, ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo.
2: And yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno e na-stranded na kahapon, ano po kaya ang nakikitang solusyon dito ng palasyo?
0: Patuloy pa rin po ang pagmomonitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po nakausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Guillen, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po tulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan.
1: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
3: Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacañang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon?
0: Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakarang administrasyon. So, kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So, dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po, siguro most probably mamaya or tomorrow, maibibigay nila sa atin.
3: Just like another one, binanggit nyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems? Yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko.
0: Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang bang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concerned dito ay magtulung-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis no ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR, instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon.
1: Sinunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5.
4: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it?
0: Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinion. At ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos, ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo.
4: Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the President?
0: Wala po. Wala pa po silang celebration. At ngayon po ay nakita naman po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip, dahil sa sobra po talaga. Kung makikita niya lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw, meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan, dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay mini-reveal tungkol dun sa convergence and special support program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang kategory ng mga pangsascam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito?
0: Nagiging kategory ng isang klase ng pangscam. Pero wala siyang sinabi kung paano.
5: May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly ay hindi po niya.
0: Diba? Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa The Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, Convergence programs did not begin under the Marcos administration. Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on Enhancing Tourism Access which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program, or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the Fiscal Year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin, hindi po magandang mensahe po ang ganyan.
5: Ma'am, thank you po. No? Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no? Medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no? Na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga, ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito?
0: Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. The statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd, na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayon pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan.
1: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
4: Hello, Yusek. Ano na lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po, natuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, enough yung supply natin ng doxycycline po?
0: Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or ang kanilang, let's say, katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng, o nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman. At kung wala mang supply, ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FABC.
6: Other matters po, Husek. Good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po, tinatapo na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa, kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet.
0: Okay, natanong po natin mismo dito, dahil nabalita nga po ito, at dubang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapo ng mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading post para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term for 2027 budget, meron silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila.
1: Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV.
4: USEC, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May-expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools?
0: Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools.
1: Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo si Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13 sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnaya ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay ng mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit ng agricultural products mula China at Netherlands na nakakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na inter-agency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad ang sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga illegal na gawain.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto. At itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kasama ng Alvin.
2: Yes, kanina ay bago si Undersecretary Claire Castro nagsalita muna, si DPWH Secretary Vince Dizon, sila DSWD Secretary Rex Gatchalian, at ang sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, continuing yung relief operation, yung mga evacuation centers, ang bilang niyan ay nasa 461 na nakabukas, at iniulat din ni Secretary Gatchalian na meron ng mga 1,193 totally damaged houses, habang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aabot sa ating mga kababayan na apektuhan itong dagat ng tulong. At in fact, meron ng 717,449,000 total humanitarian aid ang ipinahagi. Ang DPWH naman, kanina ipiniliwanag ni Secretary Dizon yung pagkakalubog sa maraming area sa Quezon City. At ang sinasabi dito ni Secretary Dizon ay dahil ito doon sa pag-aapaw ng San Juan River, sapagkat itong San Juan River ay bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno na nga ito kaya walang matakbuhan yung tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Kaya naipon ang naipon yung tubig sa Quezon City habang nagpropose din naman ito. Naglatag din ito ng ilang mga proposal para sa long-term solution, pang matagalang solution, para masolusyonan yung baha na ating nararanasan. At kabilang dito yung pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa pag-asa, ito mahalaga itong punto sapagkat siguradong maraming mga kababayan natin ang nakikinig. Kailan ba sisikat ang araw? Kailan ba aliwalas ang panahon? Sapagkat ang sinasabi naman ni Roy Badilla ng Pag-asa, whole of August, so buong buwan ng Agosto, talagang tuloy-tuloy yung mga pagulan pero hindi naman ganong kalakas na. At yung ibinagsak na ulan kahapon na ating naranasan, kung ikukumpure ito sa Ondoy, halos kalahati ng ulan na binagsak ng Ondoy, yun ang dami ng ulan na naranasan natin na kahapon. At sa pagkakataong ito, mayroon pang tinatawag na dalawang low pressure area mayroon. Yung extreme northern Luzon at ang isa ay nasa west. Ito yung dalawa, yun yung umatak na habagat. So may mga pag-ulan pa din na mararanasan tayo sa mga susunod na araw. Preferably o in general, talagang whole of August, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Samantala, kay Yusek Claire Castro naman, sinagot niya yung iba't ibang mga issue na itinanong ng ating mga kasamahan sa MPC. So yan muna ang ilan sa mga napag-usapan dito sa briefing sa Palasyo ng Malacanang, kaugnayan ng ginawang hakbang ng ating pamahalaan at patuloy na ginagawa para masolusyonan yung floodings na ating naranasan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Maraming salamat Alvin Baltasar, live na nagbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang sa lungsod ng Maynila. At ako naman po si Christopher Tirambolo, susunod na po ang Doctors on Board.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobo adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Mojo Magazine, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na atin laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
13: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
14: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
13: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
14: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
13: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
14: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
15: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
14: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

sa iyong pamilya. Pagbati mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako si Mikey Ray, ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan para sa usaping populasyon at pagpapaunlad. Ngayong episode na to ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang pag-aaral, ang Longitudinal Cohort Study on the Filipino Child. Makakasama natin live via Zoom si Dr. Judith Borja, ang Principal Investigator mula sa Office of Population Studies, University of San Carlos. At si Ms. Lavina Ver Madrid, ang Development Policy Analyst ng United Nations Population Fund, Philippines. Pero bago tayo magsimula, panoorin muna natin ito.

0: Sa paglipas ng mga taon, ang Commission on Population and Development na dating kilala bilang PopCom ay naging kaugnay na ahensya ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Mula 1969, ang PopCom ay attached sa iba't ibang agency. Sa bisa ng Executive Order No. 123 ng 1987, ang PopCom ay napabilang bilang isang kaugnay na ahensya noong nooy Ministry of Social Welfare and Development na ngayon ay tinatawag na Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang pangunahing layunin ng programa ng populasyon ay ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang makatarungan at makataong lipunan. Muling nalipat ang PopCom sa ilalim ng Office of the President ayon sa Executive Order No. 408 noong 1990. Mandato nito ang pagpapadali ng koordinasyon ng mga patakaran at programa na may kaugnayan sa populasyon upang matiyak ang epektibong pagpapatupad at pagsasakatuparan ng mga ito. Makalipas ang isang taon, inilabas ang Executive Order No. 476 na muling nagtatalaga sa PopCom bilang isang kaugnay na ahensya ng National Economic and Development Authority o NEDA, na ngayon ay tinatawag na Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Sa panahong ito, ang focus ng mga programa ay nakatuon sa ugnayan ng population, resources, and environment. Noong 2003, inilipat ang PopCom sa ilalim ng Department of Health o DOH sa bisa ng Executive Order No. 188. Ipinanawagan nito ang nagkakaisa, pare-pareho, at pinagsama-samang pagpapatupad ng mga programa ng populasyon na may partikular na pagtutok sa pamamahala ng population, reproductive health, at family planning. Noong taong 2017 naman, nilagdaan ang Executive Order No. 12 o tinatawag na Sustaining and Attaining Zero Unmet Need for Modern Family Planning through the Strict Implementation of Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. Sa bisa nito, ang PopCom ay binigyan ng mandato na isulong ang Zero Unmet Need for Modern Family Planning sa pamamagitan ng pagtulong sa mga Pilipino upang makamit ang bilang ng anak na kanilang ninanais at mapababa ang insidente ng maagang pagbubuntis sa bansa. Ang CPD ay muling nailipat sa kasalukuyang ahensyang kinabibilangan nito, ang DepDev. Inilabas ang Executive Order No. 71, Series of 2018, upang higit pang palakasin ang mga programa ng populasyon at pagpapaunlad. Kaya hinihikayat namin ang bawat isa na makibahagi sa pagsulong ng mas maayos na kalidad ng buhay upang makamit natin ang planado, matatag, at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ating alamin, ano nga ba ang maituturo sa atin ng Longitudinal Cohort Study on the Filipino Child? Ano ba ang sinasabi nila tungkol sa kalagayan ng ating mga kabataan sa ngayon? At ano ba ang magagawa natin upang maging matatag ang ating kinabukasan? At paano natin sila matutulungan magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang quality of life? Noong 2016, nagsimula ang isang bukod-tanging pananaliksik na tinatawag na Longitudinal Cohort Study on the Filipino Child. Dito sa pag-aaral na ito, mahigit 5,000 na batang Pilipino edad 10 taong gulang ang piniling maging bahagi ng isang pangmatagalang pag-aaral. Hindi lamang natin sila sinuri paminsan, patuloy silang sinubaybayan habang sila ay lumalaki, mula pagkabata hanggang sa pagiging ganap na adult. Layunin nating makita kung paano naaapektuhan ng kanilang karanasan sa tahanan, paaralan, komunidad at lipunan ang kanilang kinabukasan. Kabilang sa mga sinusuri ng edukasyon, kalusugan, nutrisyon, mental health, oportunidad sa trabaho, pagbuo ng pamilya, at pangkalahatang kalidad ng kanilang buhay. Ito ang kauna-unahang pag-aaral sa Pilipinas na sumusunod sa isang grupo ng mga bata sa loob ng maraming taon. Isa sa mga mahalagang tanong tungkol sa problemang pangkalusugan ay kung isang bata ba ay nakakaranas ng kahirapan sa edad na 10. anong magiging epekto nito pagdating niya sa edad na 18? Kung siya naman ay kulang sa nutrisyon, makaka-epekto ba ito sa kanyang pag-aaral? At kung siya ay lumaki sa isang mapayapang tahanan, mas mataas ba ang pagkakataon bilang makatungtong sa kolehiyo? Ito ang mga tanong na sinisikap na sagutin ng ating pag-aaral. At ang ating interview mamaya ay magsasagot ng ilan sa mga katanungan na tulad ito. At sa punto pong ito, tayo naman ay mag-pause at panoorin itong mahahalagang impormasyon tungkol sa Commission on Population and Development.

0: Are we in the know? Ano ba ang CPD?
1: Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969, nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365, ang Population Act of the Philippines ng 1971, ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
0: Ngayong hapon, we are so honored and privileged to have with us two very important guests who will discuss about the longitudinal cohort study on the Filipino child. And please welcome, makakasama natin

0: 1278 AM.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas,
13: Radyo
11: Magazine.
0: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
14: Oras natin, alas dos ng hapon.
11: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
14: Malinaw na plano sa flood control, kailangan para hindi masayang ang pera ng taong bayan. Giit ni Senator Ping Lacson. Ang pagulat iatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
7: Nagbabala si Senador Ping Lacson na posibleng masayang lang ang bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno para sa flood control kung walang malinaw at pangmatagalang master plan para dito. Ayon kay Lacson, isa ito sa mga itatanong niya sa Development Budget Coordinating Committee o DBCC briefing na nakatakdang magsimula sa August 27. Kabilang anya sa kanyang tututukan ang mahigit 107 billion pesos na inilalaan para sa flood control sa panukalang 2027 national budget. Iginit ang Senador na kailangang malinaw kung paano gagastusin ang pondo at kung bahagi ito ng isang pangkalahatang flood management program dahil kung wala anyang malinaw na direksyon, nanganganib lang na masayang ang pera ng mga taxpayers. Binigyang din ni Lacson na mahalaga na integrated at tuloy-tuloy ang flood control planning dahil hindi dapat magkakahiwalay na proyekto lang ang isinasagawa ng bawat administrasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na pagbabantay ng publiko at media sa implementasyon ng mga proyekto kabilang ang mga kontraktor dahil mas mahalagaan niya ang monitoring sa aktwal na paggastos ng pondo. mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ning Fason Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Samantala, party list Solon, isinusulong ang 10 araw na service incentive leave. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
12: Pinadodoble ni 4-piece party list Representative JC Abalos ang Mandatory Service Incentive Leave o SIL ng mga kwalipikadong manggagawa. Sa kanya House Bill 10753 mula 5 araw ay gagawin na itong 10 araw. Ito anya ay para mabigyan ang mga manggagawa ng mas mahabang panahon para makapagpahinga at sikasuhin ang kalusugan at personal na pangangailangan at makasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Abalos, mahigit 50 taon nang hindi nagbabago sa 5 araw ang minimum SIL na itinatakda sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin naman babata sa napag-iiwanan na ang Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia na may mas mataas na statutory annual leave. Sa Singapore, nagsisimula sa 7 araw ang annual leave at maaaring umabot sa 14 na araw, depende sa haba ng serbisyo, habang 8 hanggang 16 na araw naman sa Malaysia. Giit ni Abalos na mahalaga ang dagdag na 5 araw lalo na sa mga manggagawang malayo sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: At para sa ating panghuling balita, Customs Police Chief sa Zamboanga sinibak sa pwesto ng BOC matapos mamaril ang anak nito sa paaralan. Ang pagulat naman iatid sa atin ni DK Sarate.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
15: Kinumpirma na Bureau of Custom Commissioner Arely Bumuseno na agad niyang sinibak sa pwesto ang Custom Police Chief sa Zamboanga. Ito ay matapos masangkot umano ang anak ng hepe sa pamamaril sa loob ng Junior High School Campus ng Ateneo de Zamboanga University. Nangyari ang sidente alas 7:50 kaninang umaga sa loob mismo ng paaralan. Viral ang pamamaril dahil naka-video pa ang suspect na isang estudyante habang ginagawa ang krimen. Dalawang classroom na puno ng estudyante ang nakita sa video na pinasok at pinaputokan ng suspect. Dalawa ang kumpirmadong patay at marami ang napaulat na nasugatan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
18: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278. AM
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta.
22: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
24: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, ay magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali. Diyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po, ano, ang lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Ganon din po, no, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to, ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

Magandang hapon! Kumusta po? Kumusta? Tayo po'y may panauhin ngayon, ano? Pero bago po natin siya, habang inaantay po natin siya, eh,

0: bata. Kaya lumalabas ang tanong, maaari bang gampanan ng robot ang ilang tungkulin ng isang ina? So ito yung mga dahilan, ano, kung bakit hindi kayang palitan ng robot, ano, ang tungkulin ng isang ina. Siyempre, una dyan, kasi ang mga nanay may tunay na pagmamahaliyan. Kung ikukumpara mo sa robot na nakaprogram lamang, hindi ba? Ang pagmamahal ng isang ina po ay kusang loob at ito'y mula sa puso. Samantalang ang robot ay sumusunod lamang sa utos na ibinibigay sa kanya. Diba? Totoo naman yan eh, diba? Kasi ang robot, wala namang emosyon yan eh, diba? Hindi katulad ng isang ina, punong-puno ng emosyon. Nauunawaan din ng ina ang nararamdaman or damdamin ng kanyang anak. Diba? Kapag ka kasi ang anak ay malungkot, nako, ramdam na ramdam ng ina yan. Diba? Sinasabi nga eh, kung maaari lang kuhain ng ina yung nararamdaman ng kanyang anak, eh gagawin niya yon, ano, para hindi maramdaman ng kanyang anak yung sakit na dinaranas nito, ano. Nakakapagbigay ng emosyonal na suporta ang ina, ayan. Syempre yung yakap, yung pag-aalaga na naibibigay ng ina sa kanyang anak ay talagang ginhawa, ano, at lakas ng loob ang dulot nito sa kanyang anak. Nakakapagpalakas kasi ito ng loob eh, diba, para sa bata. Yung yakap ni nanay. Minsan nga, yung tapik lang sa balikat eh, kaya mo yan anak. O, diba, yung mga tipong ganun. Nagtuturo din ang ina ng mabuting asal at pagpapahalaga. Ang ating mga ina ay huwaran po yan sa pagiging magalang, mabait at responsable, ano? Kumbaga yan ang tumatayong modelo, ika nga, ang ating mga ina. Nandiyan ding may kakayahang magdesisyon, ano, ang ina ayon sa sitwasyon. Ayan, nakakapag-isip ang ina batay, ano, sa karanasan at pangangailangan ng pamilya. Alam na alam ni nanay yan, ano, kung paano ang kanyang gagawin, ano, sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. May sakripisyong handang ibigay ang isang ina. Madalas inuuna ng ina ang kapakanan ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya, bago ang kanyang sarili. So, babalikan ulit natin, ano, yung wise tips ni nanay mamaya, ano? At makakasama na natin ang ating panauhin ngayong araw na ito, ano? Dahil nga sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taong 2026, eh makabuluhang pag-usapan po natin, ano, ang papel ng wikang Filipino at katutubong wika sa panahon ng makabagong teknolohiya, ano, at artificial intelligence o AI. At makakasama nga natin ngayon si Attorney Marites Barrios Taran, ang tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ano, para talakayin kung paano nga ba magiging kasangkapan ng AI sa pagpapayaman, pagpapalaganap at pagpapanatiling buhay ng ating mga wika. Welcome po, Attorney Barrios, ano, sa ating programa, ang Home Eco Nanay. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon, Ma'am Marinela, lalong-lalo na po sa lahat ng mga sumusubaybay, mga nakikinig at nanonood dito sa Home Ikananay. Lalo-lalo yung mga nanay natin na alam ko eh naghihintay na sumikat ang araw ng makapagpatuyo na ng mga labahan.
0: Opo, ano? At tagapangulo, ano? Ano po ba talaga, ano, ang kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika sa kasalukuyang panahon, lalo na po sa gitna ng sinasabi natin, ano, na mabilis na pag-unlad ng teknolohiya?

0: Yeah.
1: Oh, syempre mahalagang mahalaga pa rin ang maipaalala natin sa ating mga mamamayan, lalo na po yung ating mga kabataan, kung gaano kahalaga ang wika na ang sinasabi natin ay dapat nasa puso at isipan na ang wika ang salamin ng ating pagkakakilanlan. Kung gayon, dapat ay ito ay ating nagagamit sa pang-araw-araw nating mga pakikipagsalamuha, sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan upang nang sa ganun ay mas lalo itong umunlad, mas lumago, mas umunlad at mas maipakita natin ang ating pagiging makabayan, ano? Lalong mabuhay ang kultura at hindi makalimutan ang kasaysayan ng bansa.
0: Ayun, ano, totoo naman po yan, ano, napakahalaga, ano, ng ating wika para sabi nga, eh, ang lahat ay nagkakaunawaan, hindi po ba? Ang tema po ng ating buwan ng wika ngayon ay wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Paano po, ano, kaya makakatulong naman ang AI sa pagpapalaganap nga ng wikang Filipino? Ganun din ang mga katutubong wika.
1: Sa maraming paraan, Mama Rinela, no? Unang-una ay ang AI ay pwedeng magkasangkapanin natin sa pagbuo ng maraming materyales para po sa ikauunlad ng wikang Filipino. Kasama din natin ang AI bilang isang repositoryo, ano, magkakaroon po ng large language data or mga lagayan, pag-iimbaka natin ng lahat ng ating pwedeng maipon na panitikan, no? Para hindi na mahirap hanapin pa ito. Sapagkat dahil sa AI, ang napakaraming libro na dati ay kailangan nating halungkatin sa mga silid-aklatan, ngayon sa isang pindot lamang ay pwede mo nang malaman, ano? Kailangan lamang ay marunong kang mag-verify, mapanuri ka upang hindi ikaw ma-mislead, no, ng iba't ibang maling impormasyon. Kailangan mo lamang itong matalinong gamitin sa para sa iyong mga pangangailangan. At sa aspektong technical naman, ay maraming maitutulong sa atin ang AI, no? Katulad niyan, kapag marami na po tayong corpus para sa lahat po ng wika natin sa Pilipinas, magiging madali na po ang pagsasalin. Sa ngayon po ay napakahina pa po ang pagsasalin ng AI sa wikang Filipino at lalo na higit sa mga katutubong wika. Marami pa pong asin na kakainin ang AI, kumbaga. Sa kumpara po, no, sa kung ano ang talagang kinakailangan ng ating mga kababayan. At kung mayroon na po nitong mga malalaking large language data na aking tinutukoy, ay mas madali para sa mga mananaliksik na mag-ipon ng mas maraming datos upang mas umunlad po ang ating panitikan, ano? At ang lahat ng mga nilalaman na natin na repositoryo ay magiging available po ito lahat sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mananaliksik kundi sa mga guro at sa mga propesor, no, na nagtuturo rin. So sa ganung paraan, aba edi hindi na po makakalimutan ng ating mga kababayan at ng mga kabataan ang wika, ang panitikan, no, at ang mismong pakikipagtalastasan ay ating inaasahan na magagamit na ang wikang Filipino bilang wika ng serbisyo publiko at pakikipag-ugnayan sa anumang antas.
0: Ayun, ano. Malaking tulong din po talaga si AI, ano, para mapabilis kung ano man yung ating kailangan. Pero sa tulad nga po ng sinabi ninyo, ay kailangan pa rin ang kumbaga gabay, ano, para masigurado na hindi kumbaga nalilihis, ano. Kumbaga tama yung kanyang nagagawa, ano. Pero may mga pangamba pa rin po, ano, ang ilan na baka daw mapalitan na ng AI yung paggamit ng sariling wika, ano? Ano po kaya ang masasabi niyo tungkol dito? tagapangulo.
1: Sigurado po, Ma'am Marinela, na gusto naming ipabatid rin sa ating mga mamamayan na ang AI po ay hindi kapalit ng mananaliksik. Ibig sabihin, hindi po ito kapalit din ng tao. Ang AI ay isang kasangkapan lamang at ang wikang Filipino ay ginagamit ng AI. Ngunit ang AI ay gumagamit din ng wika at ganon kahalaga ang wikang Filipino sa AI. Ano? Kailangan na mabatid natin na bilang kasangkapan, ang tao pa rin, no? Ang namamayani, ang mas higit na may kontrol, ang mayroong pananagutan sa kanyang gagawin. Hindi ito ibig sabihin ay lisensya para maging tamad o huwag nang mag-exert ng effort, no? Katulad ng mga pangamba ng ating mga mas nakatatandang na baka raw lalo tayong gumagawa ng isang henerasyon na tamad na magbasa, tamad na mag-isip. Sa katunayan, ang isinusulong po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay dapat ang mga bata ay mas maging mapanuri dahil isinusulong natin ang etikal na pananaliksik, ang responsableng paggamit ng AI. Pag sinabi po natin na responsable, ibig sabihin po niyan ay alam natin na mayroon tayong pananagutan. Alam po natin na sa paggamit natin ng AI, tama ito, wasto at angkop, no? At dahil sa kawastoan na ito, alam natin na kapag hindi natin ito nasunod, maaaring nandiyan ang fake news, mayroong misinformation, may disinformation, at ito ay pwedeng mag-perpetuate. Ibig sabihin, pag may nailagay kang mali at hindi ito na correct o hindi ito na iwasto, yan po ay sa mahabang panahon magiging nariyan at baka isipin ng ating mga susunod na salinlahi na iyan ay tama, gayong yan ay isang pagkakamali. Kaya't kailangan din na maging maingat ang ating kabataan sa paggamit ng AI, sa paglikha, sa pagpoproseso, at pagbabahagi ng impormasyon bilang ahensya ng pamahalaan, no, na ipinagkatiwalaan at mayroong mandato sa pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas, tungkulin din namin na paalalahanan ang ating mga kababayan tungkol rito at iyakin na ang wikang Filipino ay may lugar, may panahon sa digital na espasyo o digital space. Ngunit hindi po namin iminumungkahi, nakalimutan natin ang kultura, ang kasaysayan natin at ang pagiging Pilipino dahil isinusulong natin ang AI. Hindi po natin isinusulong ang AI. Nakikipagsabayan tayo sapagkat ang AI ay isang phenomenon na hindi na po natin kayang maiwaksi. No? Nariyan na yan eh. Kailangan pong ang ating wika ay sumabay riyan upang mas maging relevant ang wika, no? Kaysa sa matabunan tayo ng dahil sa ayaw nating i-acknowledge o kilalanin na nariyan na ang AI.
0: Yun nga po ang sinasabi, hindi ba? Kumbaga nandiyan na yan eh. Kumbaga, gamitin na lang ito ng responsable, hindi po ba? At tulad nga ng sinabi nyo, ito'y isang kasangkapan lamang, ano? At na dapat talagang pagtuunan pa rin ng pansin, ano? Sabi nga natin kung ano yung, kumbaga, ang kung ano yung ibinigay lang natin na detalye kay AI, eh yun lang din naman ang kanyang gagawin. So dapat na nasa atin ang responsibilidad na i-check ito, ano, kung tama ba yung ginawa ni AI, ano, para tulad ng sinabi nyo po, eh hindi ito abutin ng susunod na henerasyon na gagamitin ay mali, ano. Dapat nasa atin pa rin ang pananagutan, ano, bilang tao, ano. Sabi nga na gumagamit ng tool na AI. At paano niyo naman po, ano, hinihikayat, ano, yung mga kabataan na talagang gamitin at pahalagahan po ang wikang Filipino sa social media at digital platforms? Alam naman natin, ano, tagapangulo, mga batang maliliit pa lang, ano, talaga namang ang gamit ng lengguwahe ay ang Ingles at iba pa, no? Tuwan-tuwa tayo kapag naririnig natin yung bata ay ganun, ano? Pero sa kabila nun, hindi na nila alam ang sariling wika natin, ano? Ang Filipino. Paano po kaya yung ganun?
1: Tama po, ang unang-una po ay upang makipag-ugnay tayo sa kabataan, unang-una na, no? At mamaya po tatalakayin ko ang pakikipag-ugnay sa kabataan, pero dahil ang iyong mga nakikinig, ang iyong mga taga-subaybay ay mga nanay, unahin ko na sila sapagkat mahalaga po ang role o gampanin ng nanay at mga magulang sa aming proyekto, sa aming hangarin na mapatuloy ang pagmamahal sa wika at para malaman ng ating mga mamamayan kung gaano kahalaga ito sa ating pagiging makabansa, no? Ang mga nanay po ay aming hinihikayat na turuan po natin ang ating mga anak na magsalita ng wikang Filipino at mga katutubong wika natin. Sapagkat alam nyo, dito natin sila kontrolado. Alam ko po ang tinutukoy ninyo, Mama Rinela, na ang mga bata ngayon, pag kasilang pa lamang ang musika na pinapakinggan ay Ingles. Ang mga shows ay nasa YouTube. Ang mga pinapanood na mga nasa screen, TV man yan, laptop man yan, cellphone man o iPad ay purong nasa wikang Ingles sapagkat dumaan po tayo sa isang bahagi ng ating kasaysayan na kung saan sinasabi na ang globalisasyon ay mahalaga para magkaroon ng trabaho at mahalaga sa globalisasyon ang paglinang natin sa wikang Ingles. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, sinasabi po ng EDCOM 2, sinasabi ng maraming pag-aaral na ang kaalaman ng ating mga kabataan sa wikang Ingles ay hindi naman napakalalim para maunawaan nila. Sa katunayan, marami pong mga pag-aaral na ang batang mas nakauunawa sa wikang Filipino, no? Ay may mas mataas na pangunawa rin sa matematika at agham. Ibig sabihin po niyan, mas angat pa nga ang mga batang nakakaalam sa wika natin kaysa sa doon sa hindi o kaya ay alanganin na pagkakaalam sa wikang Ingles. Ibig sabihin, dapat pa rin tayong bumalik sa sarili nating wika para matutuhan natin ang mga asignatura sa paaralan. Ngayon, dahil nandoon na tayo at nakita na natin ang naging epekto nito sa ating mga kabataan, bumalik na tayo mga nanay, bumalik na tayo mga tatay sa kung ano ang talagang noon pa man ay napatunayan na ng ating mga ninuno na dapat ay una nating ginagamit ang wika natin, ang wikang pambansa at ang wikang katutubo para unawain at makipagtalastasan tayo sa bawat isa. At kung mayroon na at nariyan ay in place na, kakausapin naman natin ang ating mga kabataan. Mga kabataan, darating ang panahon na hihina po ang ating wika dahil yan ay hindi na po ninyo ginagamit. At habang kayo ay nagkakaroon ng edad, kayo na mismo ang magkakaroon din ng napakalungkot na pakiramdam kapag humihina na ang ating wika. Huwag na nating hintayin na mangyari iyan. Kailangan kayo mismo ay maging aktibo na participant o kasama ng komisyon para palusugin muli ang ating wika. Ano-ano mga ginagawa namin? Nakikipag-ugnay po kami sa mga student organizations ng universities para mas marami kaming nakukuhang partisipasyon ng ating kabataan. Sa katunayan at bilang malinaw na manifestasyon niyan, ang mas marami pong sumasama o sumasali sa ating mga pakikipag talakayan at maging sa mga pa-contest natin, ano, ay yung mga bata na, at yan po ay isang mahusay na indikasyon na involved pa rin ang ating kabataan. Ano pa, meron po kaming mga sentro ng wika at kultura sa mga SUCs, state universities and colleges, sa karamihan po ng parte ng bansa. Mahigit po 100 ang state universities and colleges sa buong bansa. Ang pinakamalalaki po niyan ay mahigit 6 na po. Kaugnay po natin ang mga iyan, katuwang po natin sila, at mahabang mayroong direktor ng sentro ng wika at kultura na nagbibigkis sa kabataan at sa KWF, sa aking pananaw ay patuloy pa rin na magtutulungan ng mga ito upang maisulong natin ang pag-unlad ng ating wika. Ano pa, nariyan po ang ating presensya sa mga sa multimedia, no, Facebook, meron po tayong diksyonaryo na interactive at nakikita ng ating mga mamamayan online. Mayroon din po tayong website. At kung kulang pa yan, ay nariyan din kami. Personal kaming dumadalaw sa mga state universities, sa mga elementarya, sa mga high school, upang malaman ng mga kabataan na mayroong komisyon sa wikang Filipino na nangangalaga ng kanilang wika, hindi lamang yung mga mayorya o mga major languages, kung hindi maging ang pinakamaliliit na wikang katutubo natin. At nais naming palalawakin din ang ating pakikibag-ugnay sa pamamagitan naman ng mga lokal na pamahalaan na atin din pong binibisita at pinupuntahan sa abot po ng ating makakaya, Ma Marinela.
0: Ayun, ano, napakaganda nung sinabi ni Tagapangulo, ano, na talaga namang ultimo mga colleges and universities, mga eskwelahan, mapa elementary, high school, eh talaga namang kanilang tinututukan, ano, para nga naman malaman na merong komisyon sa wikang Filipino na maaaring makatulong sa kanila, ano. At sa inyo pong pananaw, ano, ano po kaya yung nagiging hamon, ano, sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga katutubong wika, ano, sa ating bansa?
1: Unang-una na ang migrasyon, no? Sapagkat kung saan mayroong trabaho, kung saan mayroong mas magandang kabuhayan, doon magpupuntahan ang karamihan ng may-ari o kaya ay nagsasalita ng mga katutubong wika. Isa po iyan sa nagpapahina ng wika saan man sa bansa at maging saan man sa mundo, no. Ang migrasyon ay may malaking epekto. Pangalawa po riyan ay hindi ko na ipagkakaila na malaki ang nagagawa ng dayuhang wika, no. Mas malakas ang kaway lalo na sa kabataan, maging sa mga magulang natin, na kapag mahusay magsalita ang bata ng Ingles, kapag sinasabing nakaka-nosebleed yan, ang nagiging impresyon na ibinibigay ay matalino ang bata, mahusay ang bata kapag marunong o slang magsalita ang bata. Ngunit katulad ng aking nabanggit kanina, marami pong pag-aaral na nagsasabi na hindi dahilan, hindi pruweba, no? O manifestasyon ang pagsasalita ng wikang Ingles ay matalino ang bata. Sapagkat ang tunay na manifestasyon at ang tunay na pamantayan ay yung kanyang abilidad o kakayahan na maipasa niya ang mga pagsusuri ng matematika, ng Ingles, ng agham, ano? At maging yung pag-unawa niya, no? Maging mapanuri siya o yung kanyang analytical ability ay isang paraan po yan. At kapag yan po ang humihina, nakalulungkot naman sapagkat maapektuhan po ang education system no natin at ang literacy rate natin na sa alam niyo naman na sa ngayon ay medyo humihina na. Opo. Yan ang mga hamon natin at syempre pa meron ding mga ilang mga magulang na ang paniwala nila talaga ay kapag marunong kang umingles ay yun, no? Ngunit yan po ay nanggagaling sa paniwala rin na ang wikang Ingles ay superior. Ngunit kami naman po sa Komisyon sa Wikang Filipino, ito ang aming sinasabi. Wala pong wika na superior. Lahat po ng wika ay pantay-pantay. At ang wikang Filipino ay isang intelektualisadong wika. Ito po ay wika ng edukasyon, wika ng pakikipagtalastasan. Ito rin ay wika ng pagkakaisa na nagbubuklod sa mga Pilipino. Imagine po, 135 ang wika natin nang dahil sa Pilipino, dahil sa wikang Filipino, lahat po ay nagkakaunawaan, no? Sa kaya't mahalaga na maunawaan ito ng ating kabataan at ng ating mga magulang.
0: Ayun, ano. Ayan, narinig nyo po mga nanay, ha? Hindi ibig sabihin na komo magaling umingles ang inyong mga anak ay matalino, ano. Tulad ng nasabi ng ating tagapangulo, may mga pag-aaral na naganap, na isa katuparan na ang pagsasalita ng wikang Filipino. Lalo na mas nauunawaan niya, no? Mas nakakaunawa, mas magaling kung ikukumpara, no, sa mga magaling magsalita ng Ingles, ano? Dahil sa salitang kumbaga sa paggamit ng wikang Filipino, mas nauunawaan niya lahat, eh, no? Pagdating sa matematika, syempre, yung mga formulas doon at kung ano-ano pa, mas nauunawaan niya kung ito'y nasa wikang Filipino. So, mas madali niyang masosolve kung ano man yung problem, ano? At ganun din sa science, mas naiintindihan niya, no? Kumbaga yan, hindi po basihan ang pagsasalita ng wikang Ingles sa pagiging matalino ng isang tao. At
1: tama
0: ano
1: po. Apo. At magdagdag ko lang, Ma'am Marinela, na kapag naman sinabi natin na ang wikang Filipino ay isang intelektualisadong wika na ginagamit sa paaralan, hindi naman ibig sabihin na ang one plus one ay kailangan sabihin ng teacher isa, dagdagan ng isa. Hindi po. Kung hindi, ang kailangan lang ay gamitin ang pagpapaliwanag, no, no? Ang pagpapaliwanag, ang gagamitin ay ang wikang Filipino. Di po ba? So, hindi naman kailangan maging komplikado na ang sabi nila is kailangan, mas mahirap yata intindihin kung ang triangle ay kailangan mo pang isalin sa parisuka, sa tatsulo. No, mahirap po talaga yon. Ngunit hindi ganon ang ibig sabihin ng Filipino bilang intelektualisadong wika. Katulad nga po ng mga nagawa na namin at naipakita namin, may mga masteradong pag-aaral, no? Kung saan ang chemistry, biology, no? Ay na mga thesis po ito ay naisasalin sa wikang Filipino. So ibig sabihin ba yung formula naging nasa wikang Filipino? Hindi po ganun yun. Hindi ganun ang pagkakano. Kundi kung paano mong ipaliliwanag ay nasa wikang Filipino. Sapagkat ang technical na mga terminolohiya ay naiiwan po talaga iyan sa wikang talaga nakasanayan.
0: Kumbaga nagpapadali lang po ano na unawain ano yung itinuturo. At panghuli na lang po ano attorney, ano po kayang mensahe niyo ano sa mga Pilipinong mas madalas gumamit ano ng banyagang wika kaysa sa Filipino? Lalo na po sa pang-araw-araw na komunikasyon, ano, lalo po ngayon eh pinagdiriwang nga natin ang buwan ng wika.
1: Opo, maraming salamat po. Nais ko lang sabihin sa ating mga kababayan na alalahanin po natin na ang wikang Filipino ang salamin ng ating pagkakakilanlan at ang kaluluwa ng ating pagiging makabansa. Ibig sabihin po niyan, huwag nating iwalay ang ating sarili mula sa ating wika, kasaysayan at kultura. Ang lahat po ng ito ay nagsasama-sama para mabuo ang ating pagkakakilanlan o identidad bilang isang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bansa, no? Kaya't ang akin pong pakiusap ay gamitin natin ang wikang Filipino sa lahat po ng dominyo, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng antas, no, ng diskurso, seminar, pakikipag-ugnayan. Huwag po tayo mahiya. Yun ang medyo kulang sa atin, eh. Meron tayong kakulangan sa pagiging nagmamalaki, no? Kulang tayo ng confidence kapag nagsasalita tayo ng wikang Filipino, sapagkat minsan ay asiwa tayo o minsan ay naiisip natin na baka isipin ng kausap ko na ako ay hindi marunong kasi magsalita ng wikang Ingles, at baka isipin nito mahinang klase ako o bobo ako o hindi ako masyadong marunong. Ngunit hindi po totoo iyan, sapagkat ang wikang Filipino po ay isang wika na intelektualisado, at kung kayo po ay talagang nagsasalita rin para maunawaan ng inyong kausap, ang komunikasyon ay nakukumpleto. Walang kwenta po yung nagsasalita ka ng Ingles tapos hindi ka nauunawaan ng iyong kaharap o ng iyong nais kausapin. Ang mahalaga po ay narito tayo, nagkakaisa tayo sa paggamit ng wikang Filipino. At sa panahon po ng AI, kailangang tandaan natin na kailangang maging ethical, responsable, mapanuri, at wastong paggamit po sa mga pananaliksik. Kilalanin po natin ang karapatan ng ating mga katutubo at palawakin pa natin, paunlarin pa natin ang wikang Pilipino.
0: Ayun, ano. Sabi nga po ni Jose Rizal, hindi po ba ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay daig pa ang malansang isda, ano po? So, mahalin natin ang sariling wika, ano? At muli po, maraming salamat po sa ating tagapangulo sa komisyon sa wikang Filipino, ano, si Attorney Marites Barrios Taran, ano, sa oras at impormasyon po na ibinahagi dito sa atin. Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayo.
1: Isang pagpugay po at maraming salamat. Hiraya manawari po.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Samantala, ano, pagpapatuloy natin yung wise tips ni Nanay Kangina. Ang pagiging robot ba or nanay? Diba? Yung kangina, yung mga dahilan kung bakit hindi kayang palitan ni AI si nanay. Nauna doon, di ba, may tunay na pagmamahal ang isang ina. Nauunawaan ng ina ang damdamin ng anak. Nakapagbibigay ng emosyonal na suporta ang nanay, ano? At nagtuturo ang nanay ng mabuting asal at pagpapahalaga. Ganon din, may kakayahang magdesisyon ng ina ayon sa sitwasyon. At may sakripisyong handang ibigay ang isang ina. Nagbibigay din ang ina ng inspirasyon at motibasyon. Diba yan ang kumbaga modelo ng kanilang mga anak, ano? At may natatanging ugnayan ng ina at ang anak. Ayan, ako lagi yan, hindi ba? Lagi na lang nakadikit kay nanay ang mga bata, hindi ba? Kayang alagaan ng ina ang pisikal at emosyonal na pangangailangan ng anak. Nandyan din ang pagiging ina ay hindi lamang gawain, kundi ito'y tungkulin ng puso. O, diba? Yan yung mga dahilan kung bakit hindi kayang palitan ni AI ang isang ina. Samantala, meron namang pagkakataon na kayang pumalit ni AI sa ibang pagkakataon, ano? Tulad na lamang ng makapagbantay ng bata. O, ayan, pwedeng magbantay. Bantay lang, no? Walang emosyong involve, ika nga. Maaring magpaalala, mag-remind, ano, ng mga gawain or turuan yung mga bata, di ba? Pagdating sa pag-aaral, maaring magbasa ng kwento. Or maaring tumulong sa gawaing bahay. Diba? Nakakapagsilbi na nga ang AI sa mga restaurants, eh, diba? Maaring magbigay ng agarang impormasyon. Ayan, na kailangan ng bata, ano? Or mag-monitor ng kalusugan. Or eto pinakamaganda, magbigay ng entertainment, ano? Tatandaan po, maaaring makatulong ang robot sa ilang tungkulin, ano, ng isang ina. Tulad nga ng pagbabantay, pagtuturo, pag-aalaga sa pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, hindi nito ganap na mapapalitan ang pagmamahal, malasakit, pang-unawa at emosyonal na koneksyon na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay sa kanyang mga anak. At yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala, batiin lang po muna natin, ano, yung ating mga regular listeners and viewers, ano. Ayan, si Nashan Kyle Flores na nag-aaral sa Associate in Computer Technology, first year sa Angeles City. Kay Romel Livid, mapagpalang araw. Andyan din ang aking kapatid, si Joseph, watching from Plaridel. Ayan, shoutout daw sa kanya. Sino ba yung friend mo? Ito ba yon? Si May Versosa. Magandang hapon po, yung taga-Hagunoy, nakaklase daw niya sa TESDA. At syempre, kina ating Nenet at Kuyang Andy ng Gabby's Diner. Kina Madam Cecil at Boss Edwin, ano? At ay dadako na, ano, sa recipe ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
0: Thank you. recipe ni Nanay ngayon. Tama-tama at medyo maulan pa rin, ano? Hot and sour soup with malunggay. So ano ba mga sangkap na ating gagamitin? Tengang daga. Ito yung native mushroom, ano? Binabad sa tubig at hiniwa ng pahaba. Ito yung kulay itim, eh, no? Tatlong butil ng bawang dinikdik. Isang kutsara ng luya, hiniwa ng maliliit, ano? Isang piraso ng sibuyas, hiniwa din. Isang piraso ng itlog, binate. Isa't kalahating litro ng pinaglagaan ng manok or soup stock. Dalawang kutsara ng harina, tinunaw sa tubig. Suka, dalawang kutsara. Isang kutsaritang iodized salt. Dalawa piraso ng siling haba or siling berde. Kalahating tasa ng malunggay, dahon, ano, tinagtad. At dalawang kutsara ng mantika. So, ito po yung paraan ng paggawa nitong hot and sour soup with malunggay. Igisa po muna sa mantika, ano, ang dinikdik na bawang, luya, at sibuyas. Pagkatapos, ibuhos yung pinaglagaan ng manok or ito yung soup stock, ano, at tengang daga, ilagay na. Haluing mabuti. Pagkatapos, ilagay na yung nilusaw na harina, no, para bahagyang lumapot ang sabaw, no. Timplahan na ito ng suka, ng iodized salt, at pakuluan ito ng mga 8-10 minuto. Pagkatapos, pwede mo nang ilagay yung siling berde or siling haba. Idagdag na din yung malunggay leaves na tinadtad, ganun din yung binating itlog, ano, at haluin itong mabuti. At pag ito'y kumulo na, ito ay luto na. Tamang-tama sa maulang panahon. So ano pang inaantay nyo? E di kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo ay unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat po sa ating naging panauhi ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, si Attorney Marites Barrios Taran. Ganun din sa mga sumubaybay sa atin at sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera, at sa ating technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong mamshi,
3: Marinela, sa Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Angie!
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
12: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
13: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
12: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
13: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
12: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
13: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
12: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
13: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
11: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag uwi.
10: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
21: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
22: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
22: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
22: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine, 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Impormasyon.
33: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Magazine, 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
32: 66
33: 6 Impormasyon.
0: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:01 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
11: Green Mindset.
10: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakaligasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kami i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, alam nyo po ba na may tinatawag na Queen Pineapple? Ito daw po yung pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na matatagpuan po no, dito sa Maya, Camarines Norte. Kaya naman po ngayong hapon, talakayin po natin itong patuloy na pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry. Katuwang po ang Queen Pineapple Research and Development Institute o QPRDI. Ngayon din po itong mapaglulunsad ng 2026 Pinyavation. Kasabay po ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week dito po sa May Daet, Camarines Norte. Dito po sa Maya, Bicol. Kaya naman makakasama po natin sa kwento kwentuhan ngayong hapon sa Regional Director Romel Serrano mula po sa DOST Bicol. Magandang hapon, sir. At welcome po dito sa kwentuhan Green Mindset.
2: Magandang hapon sa iyo, Sir Manuel, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating kwentuhan Green Mindset.
9: Yes, sir. Ako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. At ikuwento po itong magkakasabayan na mga kaganapang ito. At syempre po, no, ipakilala sa atin itong ipinagmamalaki po natin na Queen Pineapple. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po kami at ipakilala po sa amin itong Queen Pineapple bilang isa po, no, sa flagship agricultural product ng Camarines Norte.
2: Tama ka, Sir Manuel. Nakakatuwa po na bigyan tayo ng pagkakataon para sabay-sabay nating gawing selebrasyon, no? Itong atin pong Regional Science and Technology Week, Pinyavation, para po mag-focus tayo dito sa ating Queen Pineapple, no? Nabanggit mo na kanina, Sir Manuel, na Queen Pineapple o Formosa ay bahagi po ng pagkakakilanlan ng Camarines Norte. Lagi pong pag sinabi pong Queen Pineapple, kilala po ito, sabi nyo nga, no, sa world's sweetest variety of pineapple. Siyempre may mga lumalaban, pero dahil ito ay napatunayan naman natin na talaga namang malutong, mabango, masarap kainin, at talaga namang napakatamis, no? Kaya hindi po na nakakapagtaka na isa ito sa mga pinagmamalaking agricultural products ng ating lalawigan po ng Camarines Norte. Pero higit po sa pagiging produkto, napakahalaga po ng Queen Pineapple dahil ito po ay bahagi nga ng kabuhayan ng maraming pamilya dito sa Camarines Norte. Migit kumulang po na nasa 2,300 farmers ang nagtatanim po at nitong ating Queen Pineapple sa mahigit po na 4,000 hectares. No? Dahil po ang Camarines Norte ang premier producer ng Queen Pineapple variety dito po sa Pilipinas. Kaya malaking bahagi po ng ating agriculture industry ito. At dito po, mahalaga din natin tingnan kung paano po makakapag-produce ng mas marami pang pineapple, no? Ito pong Queen Pineapple na to. Kaya kung paano po natin mami-improve ang quality, mababawasan ang mga losses, at mapapalakas ang kita ng ating mga magsasaka. Kaya po nabanggit nyo kanina ang kahalagahan ng science and technology. Mm-hmm. Kaya po ako ay bumati kanina ng isang maka-agrikultura pero isang maka-agham na hapon din po. No? Mm-hmm. Dahil sa dami ng ng challenges po natin sa production, crop protection, post-harvest handling, kailangan po ng science, technology and research na nakatuon po mismo, Sir Manuel, sa pangangailangan ng Queen Pineapple industry.
9: Mm-hmm. So yun po, no, meron mang mga lumalaban, meron mang kumukontra, pero itong Queen Pineapple na ito ay dito po talaga matatagpuan sa may Camarines Norte, dito po sa ating bansa. Sir, may sekreto po ba kung paano pong ganitong nangyari na napakatamis po, no, itong variety na ito ng ating pong Queen Pineapple? No?
2: Hindi naman po siguro sekreto, Sir Manuel. Alam niyo po, bilang isa rin pong may agricultural background, ito po ay minsan depende of course sa lupa at saka sa variety na ilang dekada na pong inaalagaan sa isang lugar. No? May kinalaman din po ito sa climate and of course sa patuloy pong pangalaga nga ng ating mga magsasaka at sa suporta po ng DOST, ng mga ahensya katulad po ng DOST at ng iba pa nating mga kasamahan na patuloy po na nagsasaliksik at nagbibigay po ng tulong pagdating po sa mga problemang nabanggit ko kanina pagdating po sa production at pati po sa pagpaprocess nito.
9: Mm-hmm. Talagang meron pong matamis na bunga yung pagtutulungan po, no, ng ating mga magsasaka, katuwang po ang ating DOST. Tama. At yung ipinagkakaloob nyo po, no, na tulong sa tulong po, no, ng ating agham at teknolohiya. At yung nabanggit nyo po, no, na dami ng ating mga magsasaka na dito po ay umaasa. At muli po, no, sa tulong ng DOST ay tinutugunan po natin itong mga suliranin na ito at mas pinasisigla pa po natin itong Queen Pineapple industry dito po sa Camarines sa Norte. At dahil pinag-uusapan po natin yung pagpapabuti, pagpapasigla sa tulong po ng adgham at teknolohiya, sir, kwentuhan nyo naman po kami at kamusta po itong kasalukuyang operasyon ng ating Queen Pineapple Research and Development Institute at gaano po kahalaga ang tulong nito na mapabuti po itong industriyang ito ng Queen Pineapple.
2: Tama ka dyan, Sir Manuel. Napakahalaga po nung tamis ng pagtutulungan. Ano po? At ito nga pong Queen Pineapple Research and Development Institute o QPRDI ay isang multidisciplinary research hub na itinatagpo sa ilalim po ito ng dati pa nating programa na niche centers in the regions

0: po ito kasi pag sinabi po nating problema sa pineapple industry, hindi lang po isa, no, ang problema nating tinutukoy. Meron tayong problema sa field mismo, no, sa farm. May problema pagkatapos na siya ay ma-harvest na, at may mga pagkakataon din po na kulang ang access ng ating mga magsasaka sa napapanahong technical information, which affects of course yung bentahan, Sir Manuel. Alam na alam natin yan. Isa rin po sa mga ginawa ng QPRDI ay ang Queen Pineapple Intelligent Pest Detector and Crop Protection Management. No? Ito po ay isang mobile application na gumagamit na ng artificial intelligence, AI na po, para makatulong sa pagkilala ng common pineapple pests, weeds, and diseases. Marami po itong nagawang tulong sa ating magsasaka na ito nga po ay karaniwang isang weakness, kumbaga po, Sir Manuel, di ba? Na hindi dalubhasa yung ating mga farmers at kinakailangan nila ng tulong mula po sa ating mga researchers. So po, sa pamamagitan po nitong ating mga AI, mga makabagong teknolohiya, ay umabot po ang natipid ng ating mga magsasaka na for almost 50% po yung ating post-harvest losses, no, inuugnay po natin sa rough handling. At ito po yung nasolusyonan natin. And there are other several science-based solutions na nakuha po natin or na-produce from the QPRDI laboratory. So tuloy-tuloy po ang ating pananaliksik para mas lalo pa pong, no? Sabi niyo nga ni Sir Manuel, hindi po siya sekreto, pero ang pinaka-intention pa natin siguro, no, matamis na, mas patamisin pa siguro natin ang ating Queen Pineapple.
1: At kami po, no, ay nagpapasalamat sa DOST dahil po, no, sa lahat ng tulong nila sa pag integrate po, no, nitong science and technology upang mapabuti pa ito pong industriya ng Queen Pineapple. At dahil hindi lamang po ito, no, about doon sa kita, syempre po, no, yung masustain po natin yung kabuhayan ng ating napakaraming magsasaka na dito po yung umaasa. Ito po yung gusto nating maiparamdam talaga sa atin pong mga kababayan. At dahil nga po, no, itong Queen Pineapple industry na ito ay talagang nais po nating mapasingla pa, no, mas malawak pa po yung maabot nito. Syempre po, no, hindi lamang pwedeng kayo pong DOST, hindi po pwedeng itong mga magsasaka lamang. Mahalaga rin po yung ugnayan natin sa atin pong mga local government units. Kamusta po yung pagtanggap nila? Kamusta po yung koordinasyon upang maging kabahagi po nila? Maging kabahagi sila nito pong industriyang ito.
0: Yes po, tama po kayo na kailangan alagaan yung mga ugnayan, hindi lamang sa government agency, sa mga magsasaka, pero napakahalaga po ng ating pakikipagtulungan sa local government units, no? Kaya po yung ating research na nakukuha na or napoproduce sa QPRDI ay nakabatay sa tunay na pangangailangan ng ating mga farmers. Kaya ito nga pong recently, nagsagawa po tayo ng training needs assessment. We have 320 farmers, no, upang malaman po kung ano pang technical support and capacity building ang kailangan nila. Hindi po kasi nararapat na tumatalo ng ating teknolohiya, pero naiiwan ang mga kakayanan ng ating mga farmers. So we also need to upskill or upgrade their know-how pagdating po sa makabagong teknolohiya at pamamaraan po kung paano paunlarin ang industriya ng Queen Pineapple. At nakapagsanay din po ang QPRDI, therefore, ng 92 farm leaders and growers. Nag-establish po tayo ng tatlong techno-demo farms sa strategic locations dito po sa Camarines Norte. So dito po natin maaaring makita ng farmers, so, na ginagamit po nila yung iba't ibang practices and technology sa actual farmer setting. So ito po ating mga farm field school na tinatawag. Hindi lamang po natin sila tinuturoan sa loob ng mga paaralan at mga laboratorio, kundi doon mismo, Sir Manuel, no, doon po sa ating mga farms po talaga. At napakahalaga po ng ating partnership sa local stakeholders. Hindi lamang po para palikasin ang isang institusyon ng Queen Pineapple industry, kundi kailangan po yung farmers magtutulungan sa academe ng ating mga universidad, government nga po at local government units at iba pa nating mga katulong dito, no, pati nga po yung mga suppliers, no, at ang of course the logistics of it. Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa kanilang challenges at pagkatapos ginagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
1: Napakaganda pong marinig na pinakikinggan natin yung mga daing, yung mga suliranin po na nagmumulat

0: mula sa ating mga magsasaka at yung science and technology sa tulong po ng ating DOST ay talagang tumutugon po no, dito sa suliraning ito. Dahil tama po yung binanggit nyo, hindi po pwedeng maiwan sa skills yung atin pong mga magsasaka at ito pong mga ini-introduce ng DOST ay kailangan very applicable at very appropriate po no, sa kung ano talaga yung nangyayari po no, sa ating mga sakahan. At sir, matanong lamang po natin, may datos po ba tayo doon sa average age po ng ating mga magsasaka ngayon dyan sa Camarines Norte? At kamusta po, nag-struggle po ba sila to embrace ito pong mga innovations and technology na inyo pong ini-introduce? So,
1: medyo kaparehas din, Sir Manuel, ng ating mga nakukuhan dito. Of course, sa Department of Agriculture. Ang atin pong challenge, syempre, medyo tumatanda na yung ating mga traditional farmers at tinutubukan po nating i-promote nga po ito sa bagong henerasyon sa pamamagitan nga po ng pagbibigay sa kanila ng bagong kaalaman, pagbibigay sa kanila ng mga technology that they can adapt. Alam nyo naman po, mas mga younger generation, mas gusto nila yung mga paggamit ng mga hindi na yung traditional na ginagawa na nakasanayan or nakalakhan nila. So we don't have the exact data, the average age, but we've of course received reports that ganun din po no, parehas sa ating datos ng Department of Agriculture. Kami po sa Department of Science and Technology, we also try to help the other agencies para tugunan po yung mga ganung challenges.
0: Mm-hmm. At sir, no, nabanggit nyo na mahalaga pa rin na ma-maintain po natin itong traditional way of farming natin dahil bago pa man po no, makilala itong napakataas na kalidad po ng ating Queen Pineapple, ay dito po ito nagsimula. Ngayon po na ini-introduce po natin itong mga innovations and technology na ito, paano po natin na nasisiguro na hindi pa rin talaga natin natatalikuran po no, yung mga successful practices po natin when it comes to traditional farming?
1: Napakaganda pong strategy yung sinabi natin kanina, Sir Manuel, no, that we still talk to the farmers themselves, no. We are actually in consultation before we develop new technology. Hindi po nagsisimula ang ideya sa laboratorio, kundi po nagsisimula ang ideya sa atin po mga farmers mismo, no. We definitely adapt, no. It's a practical approach that we look into the technology needs in the sense that doon po tayo magsisimula kung ano po yung successful na mga ginagawa na nila dati pa, no? We preserve what is working, what is successful, and we try to expound on it or use it as our platform, no? Kumbaga po, kung ano man yung mga practices ng ating mga magsasaka na talaga namang effective, eh tinitingnan po natin kung paano pa siya mapapalakas. So yun po yung sinasabi natin kanina na partnership, no? We communicate, napaka-importante po nun, and we really enhance that way of communication in order po na hindi mo wala yung sinasabi ni Sir Manuel na traditional na mga success methods, no? And in fact, mapalakas pa natin sa pamamagitan ng science, technology, and innovation.
0: Mm-hmm. Talagang sa tulong po ng science and technology ay mas mapapaunlad pa po natin yung kakayanan at yung kakayahan po no, ng ating mga magsasaka na ipagpatuloy po no, itong pag-produce natin ng ipinagmamalaki po natin na Queen Pineapple. Kanina sir, nabanggit natin yung kahalagahan ng partnership with our local government units. Ngayon po, no, i-highlight naman po natin yung partnership po natin with academe sa tulong din po ng ating mga kabataan at ng ating pong mag-aaral. Kaya sir, kwentuhan nyo naman po kami dito sa 2026 Pinyavation Queen Pineapple Research and the Innovation Proposal Challenge.
1: Yes po, kasabay po ng ating Regional Science and Technology Week na taunan pong ipinagdiriwang ng Department of Science and Technology Bicol. Ito pong ating Pinyavation 2026. Pinyavation 2026, Queen Pineapple Research and Innovation Proposal Challenge ay isa pong opportunity para po sa ating mga college students na makapag-develop ng research and technology concepts para po sa Queen Pineapple industry. Nabanggit natin kanina, no, Sir Manuel, na paano ba natin itutuloy yung henerasyon na maging interesado pa rin sa agrikultura. Hindi tayo matabunan ng AI, hindi tayo matabunan ng mga digital industry, no, na nakabase pa rin ang ating ekonomiya sa agriculture. And this is one of those very effective strategy that we encourage mismo yung pong ating mga kapag-graduate ng mga college students na hindi nyo kailangang mag-isip na pag ang agrikultura traditional siya na manual labor pa or kalabaw, no? We want them to appreciate new technology, smart agriculture, and they'll be able to develop new research and technology para nga po, no, masolusyonan, mas mapaganda pa yung ating Queen Pineapple industry. So ito pong challenge ay nakatuon sa mga proposal na gumagamit po ng engineering and technology to solve problems po sa production. Kanina sabi natin, production efficiency. Mechanization, napakaganda po nito pag nagawa natin. Processing at value addition. And of course, napakahalaga ng sustainability. No? Kaya po, maaari magkaroon ng proposal para po sa planting equipment. Irrigation technology, nako. Napakagandang masolusyonan to. Climate smart farming system, Sir Manuel. Harvesting and hauling ng equipment, smart agriculture devices, and of course, yung ating in-na-in ngayon, the IoT, enabled farm monitoring. Kahit wala ka sa farm, oh, namomonitor ng ating mga farmers yung kanilang plantasyon po ng ating Queen Pineapple. So we have several opportunities for processing technology. We want to promote drying, juice extraction, fiber, no? Fiber extraction para po sa mga tela, no? At of course, yung waste utilization. Ang maganda po nito ay binibigyan natin ng ating mga student ng isang pagkakataon to appreciate real world problems na maaari nilang pag-isipan bilang researchers and innovators. Hindi lamang po sila gumagawa ng idea para sa competition, pero hinahamon po natin silang mag-isip ng solutions na may potential na makatulong sa actual pineapple industry. Lalo na po pag nakagraduate sila, Sir Manuel, no? Sila mismo ang ating magiging sources of new breed of farmers natin.
0: Napakagandang hamon po ito, no, para sa ating mga kabataan, sa atin pong mga mag-aaral na paunla rin pa ito pong industriya ng Queen Pineapple. At sir, nasilip niyo po ba kung ilan po yung mga competitors natin, ilan pong mga schools, ilan pong mga estudyante yung nag-participate at magtatagisan po dito sa 2026 Pinovation?
1: Wala akong final number, Sir Manuel, pero nakaka-excite kasi marami pong sumali and we invited all schools dito po sa Region 5, sa Bicol Region na sumali po. No? Kaya po dinala natin na ang Regional Science and Technology Week dito sa Camarines Norte para nga po mapagtuunan ng pansin or ma-reinforce ang ating Queen Pineapple Research and Development Institute. No? Ito pong ating ginagawang Pinyavation. Sa we wanted also to provide a boost, attention boost, no? So patuloy po kaming nag-iimbita, no, sa ating mga researchers, students. So we don't have the final count, pero gusto ko pong ibalita na marami po tayong sumali at sana po ay talagang dito natin makuha, Sir Manuel, ang mga susunod nating mga researchers.
0: At tayo po, no, naniniwala na magiging malaking tulong po itong ating mga mag-aaral, ito pong ating mga paaralan upang mapaipakilala pa po natin itong kakayanan ng ating pong Queen Pineapple bukod sa napakatamis nitong bunga, yung masiguro po natin na magiging sustainable, mapakinabangan pa po, no, yung mga agricultural waste mula po dito sa ating Queen Pineapple industry. Isa rin po itong malaking tulong para po sa ating mga kababayan at syempre po, no, sa kabuuan ng atin pong industriya. At ito pong Queen Pineapple Research and Development Institute at ito pong Pinyavation ay ilan lamang po sa mga highlights nito pong Regional Science Technology and Innovation Week. Bukod po dito, ano pa po yung mga dapat abangan ng atin pong mga kabayan dito sa RSTW Bicol?
1: Marami pa po, Sir Manuel, and of course, we continue to invite the Bicolanos, pati na rin po yung mga nasa labas ng Region 5. Marami po tayong dapat abangan sa 2026 RSTW in Bicol, dito po sa Camarines Norte. Sa agriculture, sa larangan po ng agrikultura, no, para sa ating mga green mind, usapang green mindset, no. Isa po sa highlights, ang Project Saray, kung saan magkakaroon po ng ceremonial mawa signing kasama po ang mga bago nating partners. At ilulunsan din po ang ating Saray Bicol Congress na nakatuon po sa ating climate resilient farming at mga contest po related to smart agriculture para sa ating mga partner institutions. Sa advanced manufacturing, mayroon naman po tayong pagkakataon para makita, no, at maibalita sa lahat po ng mga Bicolano researchers, pati na rin po yung mga nasa labas ng Bicol. Soft launching po ng ating DUST AMSEN laboratory na magdadala po ng additive manufacturing and of course 3D printing technologies na maaaring magamit ng regional industries at researchers po. Ito po yung binanggit natin kanina, yung mga malilikot ang isip, Sir Manuel, ng mga estudyante natin, mga researchers, even professionals that may need resources or laboratory equipments, dito po nila pwedeng gamitin. We can accommodate their research. At meron din po tayong mga programa para sa community innovation and science communication. Nandiyan po yung launch ng ating hatag, yung annual report po ng DUST Bicol, para makita nyo po ano-ano pa ba ang po pwedeng maitulong ng DUST sa ating mga sa agricultural industry. At Sir Manuel, sana tulungan nyo kaming i-launch ang ating Destination web series. Ito po ay ang ating launching po ng ating interventions para makita po ng ating mga taga-subaybay ano ba yung hanggang saan po ba ang naabot ng DUST. So through destination, nakikita po nila nakakaabot tayo dun sa mga geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA communities. Para lang po sa ating mga MSMEs, innovators, we have MSME Innovation and Sustainability Forum, lalo na po yung sa mga negosyante natin. Sana po maka-attend kayo. No? Pag-uusapan po dito yung ating green entrepreneurship and sustainability. Kasama po dito yung recognition natin ng ating mga setup beneficiaries. And of course, yung ating tech pitching activity sa Tech Grow Forum. Yun po yung mga innovators natin on the ground, hindi po wala po sa laboratorio. Nako, pinopromote po natin yan, Sir Manuel. Alam naman po natin ang mga Pilipino ay malikhain, lalo na po yung ating mga magsasaka. We cannot, of course, underestimate their ability. Okay, may mga capacity building din po tayo, activities katulad po ng Tukdost, food safety training. Maganda po ito, no, sa ating mga negosyante. Natutulong po sa mga participants sa packaging and quality control. And of course, itong pinakailangan natin, typhoon resilient housing enhancement training for our indigenous peoples. And of course, sa last day po natin, sa Biyernes, August 21, Bicol iHub Forum 2026 po, kung saan magsasama-sama ang ating regional leaders, startup founders, and of course innovators to of course strengthen yung ating startup ecosystem sa Bicol. Kaya talaga na pong maraming maaasahan dito po sa ating Regional Science and Technology Week. At gusto po natin ipakita kung paano nagagamit nga ang science and technology, hindi lamang sa research, Sir Manuel, no, sa mga at sa ating mga tagasubaybay, kundi para lang po sa konkretong pagsagot sa mga pangailangan at pag-maximize ng opportunity ng ating mga kababayan.
0: Talagang napakarami pong dapat abangan, napakarami pong mangyayari, at talaga naman pong gusto natin na mas marami po nating mga kababayan ang suportahan po, no, itong mga ganitong gawain, ito pong mga ganitong adhikain, na dahil napakalawak po, no, napakalayo po panigurado ng inyong naaabot at nararating. Kaya naman po, no, gusto natin na talagang maipromote po, no, itong mga ganitong taunang programa po ng ating DOS. Kaya naman, sir, no, bago po tayo magtapos, hingin lamang din po natin, dahil gusto po natin at lagi pong isinusulong ng ating DOST na maiparamdam po, no, yung agham na ramdama ng ating pong DOST. Dahil tayo po sa DOST nag-i-introduce ng mga innovations, new technology sa ating pong mga kababayan. Ano po yung dapat nilang maging mindset upang hindi po sila maging hesitant na i-embrace itong new technologies and innovation? Dahil ito po, no, ay mas magdudulot po ng napaka ganda para po sa ating mga industriya at sa kabuuan po ng ating pang-araw-araw na buhay.
1: Napakaganda pong imbitasyon yan, Sir Manuel. Alam niyo po, matagal na ako dito sa Department of Science and Technology at lagi ko pong sinasabi, no, ang science technology ay hindi lamang po para sa mga scientist, hindi lamang po siya para sa mga engineers. Sa katunayan nga po, nabanggit ko kanina yung ating technology on the ground ay nanggagaling po sa mga magsasaka mismo. Imagine ninyo, meron po tayong mga magsasaka na nakaka-imbento po ng kanilang mga equipment. At ito po ay tinutulungan ng DOST para mas mapaganda yung disenyo ng kanilang mga naimbentong equipment. Ito po ay nagkapatunay, Sir Manuel, at sa ating mga taga-subaybay, na ang siyensya, teknolohiya at inobasyon ay dapat nagsisimula sa ating mga tahanan. Hindi po ito lamang exclusive sa akademya, hindi po ito exclusive sa mga siyentipiko, sa mga inhenyero. Tayo po ay may kakayanan na maging innovative. Tayo po ay may kakayanan na maging inventor. At nagsisimula lamang po sa pagkilala sa kung paano solusyonan ang isang problema. At ito po ay susunod nito, paghingi ng tulong sa tamang mga partners katulad po ng Department of Science and Technology. Together, we will work on a specific problem that you were able to identify. And then, we talk to each other at pagkatapos po nun, we will develop the technology for you. Nandito para sa amin, para po sa inyo at para nga po sa industriya na sinabi ni Sir Manuel. So, yun po yung mindset natin dapat. Hindi po dapat nag-aalangan na gamitin ang siyensya at teknolohiya. Bagkus, dapat po ito nating sunggaban. Take advantage of it. Maximize it. Nako, nakaka-excite po. Ang dami-dami nating potential na hindi napapakinabangan, no? Just because nag-aalangan po yung ating mga kababayan. So, lagi po natin ilalagay sa utak natin ang siyensya, teknolohiya, agham. Ito po ay kaibigan natin, kasama natin, kapartner natin.
0: Yes sir, napakaganda ng mindset po, no, dahil alam natin tulad nga po ng halimbawa nyo, yung atin pong mga magsasaka na may problema sa kanilang mga sakahan ay sinisikap po nila, no, na ito ay solusyonan, at kapag nahanap po nila yung solusyon, kailangan lamang po nila ng tulong ng ating DOST upang talagang ma-integrate pa po, no, itong mga solusyon na ito sa atin pong mga suliranin. At muli po, no, hindi dapat tayo ma-intimidate, hindi dapat tayo matakot doon sa idea ng science and technology, dahil ito po ay palaging may magandang dulot sa atin pong pang-araw-araw na buhay. At muli sir, imbitahan po natin yung ating mga kababayan, ang atin pong mga Camnortenos at Bicolanos na makiisa po dito sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week at 2026 Pinyavation. No?
1: Maraming salamat po, Sir Manuel, at tama po kayo, inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan. Hindi lamang po dito sa Bicol, kundi lahat na po na makilahok at makiisa sa ating 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week dito po sa Bicol, na ginaganap po or gaganapin po simula bukas, August 19 hanggang 21, dito po sa DAET Camarines Norte, sa loob po ng University of Camarines Norte at sa SM City DAET. Tatlong araw po itong pagkakataon para magkita natin kung ano ang mga ginagawa ng DOST at ng siyensyang maasahan sa pagtungon sa mga pangangailangan ng Bicol Region. Pero higit pa po sa pagpunta at pagdalo sa mga activities, sana po ay patuloy nating suportahan ang ating mga researchers, innovators, entrepreneurs, students, farmers, and communities na gumamit ng science and technology para po makagawa ng solusyon at magkaroon ng mas maraming oportunidad. Muli po, we are inviting all of you na makilahok, makatuto, makipag-ugnayan at makiisa sa 2026 RSCW in Bicol, plus of course ang ating Pinyavation. You can visit our Facebook pages, DUST Bicol, para sa mas detailed pa na information para sa programs at sa schedule po tungkol po dito sa ating event. Sama-sama po nating suportahan ang science, technology, and innovation para sa isang mas matatag, maginhawa, at panatag na kinabukasan para po sa Bicol. Maraming salamat po.
0: Yes sir, nako, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Singal.
0: Muli po ang atin pong nakapanayama si Mr. Romel Serrano, ang Regional Director ng DOST Bicol. Muli
2: po,
0: napakarami niyo pong dapat abangan, na napakarami pong mga kaganapan dito sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week from August 19 to 21 dito po sa Maydaet, Camarines Norte sa Bicol Region. Muli po, no, sundan niyo lamang po ang social media platform ng DOST Bicol, ng DOST Camarines Norte, para po sa kabuuang detalye at makita nyo po, no, yung iba pang impormasyon dito po sa 2026 RSTW at sinabayan pa po, no, ng 2026 Pinyavation. Ang oras po natin, 3:36 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Umuulan na naman, pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
3: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
8: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
9: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
3: Ang oras po natin, 3:40 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, pagkwentuhan po natin itong ilan po no, sa mga ibinahaging kwento at impormasyon ng Las Piñas sa Parañaque Wetland Park. Dahil alam naman po natin itong mga nakalipas na mga araw ay talagang masama po ang lagay ng panahon at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. At maging ito pong Las Piñas Parañaque Wetland Park ay hindi po nakaiwas dito po no, sa epekto nitong masamang lagay ng panahong ito. Kaya naman po, nagsagawa ng cleanup operation ang mga opisyal at kawani ng Senro Parañaque dito po sa dalampasigan ng Freedom Island ng Las Piñas Parañaque Wetland Park ito pong nakalipas na weekend upang makatulong po na alisin ang mga napakaraming basura na naipon sa lugar bunga nga po ng sunod-sunod na pag-ulan dito po no, na dulot ng bagyo at ng habagat. Umabot po sa 852 na sako ng basura na may kabuang timbang na abot po sa 6,191 kilos ang nakolekta po ng Senro Parañaque. Agad naman itong hinakot ng lokal na pamahalaan upang dalhin sa sanitary landfill. Mahalaga pong tandaan na mga basurang nakikita dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park ay hindi po mula sa mga pinapangalagaang puok. Ang mga ito po ay basurang mula sa mga karatig na lugar na hindi po naitapon ng maayos at tinangay lamang ng agos ng ilog at alon ng dagat patungo po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kaya naman po mahalaga ang maayos na pamamahala po ng basura sa pinagmulan na nito. Ang basurang mula po sa ating mga kabahayan, tanggapan, negosyo at iba pang lugar ay dapat pong maayos na isegregate, kolektahin at itapon sa tama po ng pasilidad. Higit pa rito, dapat nating bawasan ang dami po ng mga basurang ating nalilika sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng zero waste lifestyle. Napakaganda po nun. Itong paalalang ito ng pamunuan ng Las Piñas Parañaque Wetland Park dahil ito pong mga basurang ito ay hindi po na nalikha o hindi po nagmula dito sa protected area na ito. Ito po no, nagmula sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at ng mga karatig pang rehiyon. Sa huli po, ang pangangalaga sa Las Piñas Parañaque Wetland Park ay responsibilidad nating lahat. Huwag po nating hayaan ang basurang nalilikha natin ay maging basura ng ilog, dagat at kalikasan. Na tulad na nga lamang po no, itong Las Piñas Parañaque Wetland Park na atin pong patuloy na pinapangalagaan at pinoprotektahan ito pong mga ganitong senaryo. Ito pong dami ng basurang ito ay hanggat maaari ayaw po nating maulit. Kaya pong laging paulit-ulit na panawagan yung atin pong disiplina at yung segregation po no, ng ating mga basura ay malaking tulong upang hindi po mag-end up sa atin pong mga dalampasigan, sa atin pong mga protected areas at coastal areas. Ito pong ganitong dami ng basura. Samantala, kalagnagang kwento pa rin po no, mula sa ating Las Piñas Parañaque Wetland Park kasunod po ng pagbagsak ng ilang puno ng ipil-ipil dito po sa Las Piñas Parañaque Wetland Park dulot po ng malalakas na pag-ulan na dala po nitong mga nakalipas na bagyo at dulot po ng habagat. Sinamantala po ng Protected Area Management Office ang pagkakataon na palitan ang mga ito ng mga indigenous o katutubong punong kahoy kabilang po ang mulave at talisay bilang bahagi ng kanilang estratehiya para po mapangalagaan itong beach forest ng atin pong Las Piñas sa Parañaque Wetland Park. Sa kwento po ng LPPWP, ang ipil-ipil ay kabilang po no, sa mga invasive alien species o IAS na tinutukoy sa National Invasive Species Strategic Action Plan from 2020 to 2030 ng Pilipinas. Ang mga ganitong species daw po, no, itong mga ipil-ipil, ay maaari pong mabilis na kumalat at makipag-agawan sa mga katutubong halaman para sa espasyo, tubig, sustansya at liwanag na maaari pong makaapekto sa komposisyon, biodiversity at ecological balance ng atin pong local ecosystem. Sa pamamagitan po ng unti-unting pagpapalit ng mga invasive alien species na puno at halaman, isinusulong po ng Protected Area Management Office ng Las Piñas Paranaque Wetland Park ang pagpapanumbalik ng mas natural, mas resilient at angkop na komposisyon ng beach forest ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Muli po, ito pong mga ganitong maaari ating maituring na simpleng hakbang. Ito po, no, ay napakalaking tulong para po sa pangmatagalang pangangalaga nito pong protected area. Ito pong mga invasive alien species na ito, bagamat naturaling tumubo po ito, no, pero hangga't maaari ay sinisikap po na itong mga ganito pong uri ng puno at halaman ay hindi po mas mangibabaw doon sa ating mga indigenous at doon po, no, sa ating mga endemic na puno at halaman na mas maganda pong composition itong beach forest dito po sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. Ito po, no, yung ilan sa mga inspiring na kwento na sa kabila po ng masamang lagay ng panahon ay patuloy po yung pamunuan ng atin po Las Piñas Paranaque Wetland Park upang mapangalagaan at masiguro po ang kalagayan ng LPPWP. Samantala, meron pa pong isang napakagandang kwento at very inspiring na content na ibinahagi po itong Las Piñas Paranaque Wetland Park. Ang kanila pong tanong, kailan ka huling nakakita lang alitap-tap dito sa Metro Manila? Sa kwento pong ibinahagi ng Las Piñas Paranaque Wetland Park, kung ipinanganak ka at lumaki sa lungsod, marahil ay hindi pa. Pero alam mo bang may alitap-tap ka pang makikita dito po sa Las Piñas Paranaque Wetland Park o LPPWP? Tama daw po, no, meron. At isa sa mga dahilan kung bakit makikita pa sila ay ang mga bakawan at mudflats ng pinapangalagaang puok. Ang mga bakawan po ng Las Piñas Paranaque Wetland Park ay hindi lamang tahanan ng mga ibon. Mahalaga rin ito sa iba pang buhay ilang gaya po ng mga alitap-tap. At dahil sensitibo ang mga alitap-tap sa pagbabago ng kanilang kapaligiran, nagsisilbi rin silang bio-indicator ng kalagayan ng ecosystem. Gaya po ng mga ibon, ang kanilang presensya sa Las Piñas Paranaque Wetland Park ay nagpapahiwatig na may mga bahagi po ng latian na mayroon pang angkop na kondisyon at hindi pa labis na naaabala ng pollution, habitat disturbance at artificial light. So ito pong alitap-tap, no, ay isa lamang sa mga halimbawa nitong tinatawag na bio-indicator. Sa kapag ito po, no, ay present, kapag ito po, no, ay nakikita pa sa isang particular na lugar, ay masasabi po natin na nasa na magandang kondisyon pa po itong lugar na ito. Kaya po ang simpleng pagkakita ng isang alitap-tap sa LPPWP ay higit pa sa isang magandang tanawin. Isa itong patunay na buhay at gumagana pa ang ating latian bilang isang ecosystem. At marahil isa rin itong dagdag na dahilan kung bakit mahalaga po na mapangalagaan itong Las Piñas Paranaque Wetland Park. Sa isang lungsod na halos hindi na natutulog at dumidilim, mayroon pa rin lugar kung saan ang liwanag ay hindi nagmumula sa LED walls o screens ng ating laptops at cellphones, kundi sa isang maliit na nilalang na kumikislap sa pagitan ng mga bakawan. At kung nariyan pa ang alitap-tap, kuliglig at iba pang buhay ilang, mas marapat nating bantayan at pangalagaan ang Las Piñas Paranaque Wetland Park. Muli po, no? Ito ay napakaganda at very inspiring information at kwento mula po sa ating Las Piñas Paranaque Wetland Park. Kaya naman po, no, yung makita at patuloy pong masilayan ang Alitaptapa, isa pong napakagandang senyales na nananatili pong maganda ang kondisyon ng ating kapaligiran. Patuloy niyo pong sundan ang social media platforms ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Samantala, sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang isang pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug. CLSU Freshwater Aquaculture Center pinasinayaan ang upgrading ng tilapia breeding nucleus facility. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
4: Radyo Magazine. Report.
5: Isinagawa ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University ang groundbreaking ceremony para sa upgrading ng tilapia breeding nucleus facility nito bilang hakbang sa pagpapalakas ng research, development at produksyon ng piling uri ng tilapia. Layunin ng proyekto na mapahusay ang pasilidad sa pamamagitan ng mga infrastructure at technological improvements. Inaasahang mapalalakas nito ang breeding efficiency at madaragdagan ng supply ng dekalidad na broodstocks at fingerlings. Pinopondohan ng proyekto ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o DOST-PICARD. Isasagawa ito mula May 1, 2026 hanggang April 30, 2027 na may kabuuang financial assistance na 20,272,741.38 pesos. Dumalo sa seremonya ang mga project implementer, kinatawa ng DOST-PICARD at iba pang stakeholders. Layunin ng inisyatiba na suportahan ng sustainable freshwater aquaculture para sa mga fish farmer, researcher at industriya ng aquaculture sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Radyo Magazine. Report.
2: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin!
6: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
3: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DOST. Kabilang na po si Regional Director Romel Serrano mula po sa DOST Bicol, gayon din po, no, sa DOST Camarines Norte at sa lahat po ng naging katuwang natin para po sa ating kwentuhan ngayong hapon. Muli po, suportahan po natin itong 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na gaganapin po sa Maya Bicol ngayon nga pong August 19 to 21 sa Daet Camarines Norte. Nasasabayan po ng ating 2026 Pinyavation. Muli po, bisitahin nyo lamang ang social media platforms ng DOST Bicol at DOST Camarines Norte at ang ating pong DOST para po sa iba pang impormasyon at iba pang detalye, gayon din po, no, sa mga dagdaga kaalaman kung paano po natin patuloy na naipaparamdam ang agham na ramdam para po sa ating mga kababayan. Muli po, napakarami nyo pong dapat subaybayan, napakarami pong dagdaga kaalaman na maitutulong po para sa ating lahat. Muli po, suportahan po natin itong 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week dyan po sa May Bicol. Maraming salamat din po sa ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po sa ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga!
11: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
12: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
14: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukod sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
14: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
14: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
14: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
16: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine
0: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
30: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
15: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: LTFRB Chief naglabas na pahayag kaugnay ng suspensyon ng Ombudsman. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nirerespeto ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza II ang desisyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng ongoing investigation laban sa kanya. Ayon kay Mendoza, hinihintay pa niya ang kopya ng opisyal na kautusan upang maipakita ang kanyang posisyon at mga ebidensya. Iginiit niyang ang lahat ng kanyang ginawa noong LTO chief pa siya ay para sa proteksyon at kapakanan ng mga motorista at ng sambayan ng Pilipino. Anya pagkakataon ito upang mapatunayan ang kanyang panig at malinis ang kanyang pangalan sa tamang forum. Si Mendoza na dating LTO chief at dating LTFRB chairman Chupilo Guadis III na ngayon ay chairman ng Office of the Transportation Cooperatives ay kapwa pinatawan ng ombudsman ng 6 na buwang suspension. Kaugnay ito ng paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa karagdagang 13.3 bilyong pisong computer fees na ipinasa sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Manila Department of Environment and Public Services tuloy sa paglilinis sa kalsada kahit baha at maulan. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nagsagawa ng clearing operation ang Manila Department of Environment and Public Services sa mga kalsada ngayong araw. Ito ay kahit maulan ang lagi ng panahon at may mga pagbaha. Sa FB post ni Manila City Mayor Rosco Moreno, umani na mapapuri ang aksyon ng Department of Environment and Public Services. Kabilang sa mga lugar na inikutan ng clearing operation ay ang Del Pan Extension, kanto ng Recto Avenue, Santa Maria, kanto ng Morione Street, Morga, kanto ng Ensamora, at Juan Luna Street. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, PDRA Scenario Building Meeting isinagawa ng RDRRMC 1 upang mapaghandaan ang epekto ng walang humpay na pag-uulan dulot ng habagat, samantala Blue Alert Status itinaas. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Grace Aquat.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagsagawa ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 ng Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building Meeting kaugnay ng Southwest Monsoon at LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangunahan ni OCD 1 Acting Regional Director Assistant Secretary Lawrence E. Mina ang pagpupulong na isinagawa sa pamagitan ng Zoom platform. Sa pagpupulong ni lahat ni Engineer Louie Vergara ng DOSD Pag-asa, ang pinakahuling weather forecast at update sa mga dam. Ayon sa kanya, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ang Ilocos Sur, La Union at Pangasinan sa mga susunod na araw. Samantala, iniulat ni Andrea Montined ng DNRMGB Region 1 pinakahuling datos ukol sa susceptibility sa landslide at pagbaha. Batay sa pinakahuling tala ng MGB, nasa 3,082 barangay sa rehiyon ang susceptible sa pagbaha at rain-induced landslide. Ilahad naman ni Christian Lionel Torres ng OCD 1 ang mga likely scenarios na binuo bilang gabay sa pagpaplano at batayan sa strategic prepositioning ng mga standby response assets. Nagbahagi rin ng mahalagang update at mga isinagawang hakbang ang mga PDRMO ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, gayon din ang CDRMO Dagupan at mga member agencies ng RDRRMC 1. Kabilang dito ang mga tugon sa epekto ng Southwest Monsoon, nagdaang tropical cyclones Luis at Maymay at paghahanda sa posibleng epekto ng LPA 08. F. Dahil sa mga ulat at update na inilahad, pinananatili ng RDRRMC 1 Emergency Operation Center ang Blue Alert Status upang matiyak ang mas pinaigting na monitoring, reporting at interagency coordination sa buong rehiyon. Patuloy namang hinikayat ng mga lokal na pamahalaan, mga concerned agencies na manatiling alerto at nakahanda sa anumang posibleng epekto ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
16: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan.
14: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isend na yan sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Maaari niyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ang iba't ibang kwento ng ating mga panauhin dito po sa mga programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Magandang hapon din sa ating

0: Umulan umaraw mga ka-frenny, for sure. Isa sa inaabangan natin ang mga panibagong museo rin po na maari nating matuklasan dito po sa ating bansa. And all the way sa Dapitan City, ito naman po ang ating pupuntahan at bibisitahin natin ang Balay Hamoy Museum. Ano nga ba ito? Paano ito nagsimula? Ano yung kwento sa likod ng museyong ito? Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. And of course, meron po tayong makakasama, makakakwentuhan ngayong hapon. Ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy. Magandang hapon po, Sir Peter Dominic Breeds Adasa Hamoy. Welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Hello po. Good afternoon.
0: Magandang hapon po, sir.
1: Sa lahat ng mga nakikinig sa Eskultura, maayong hapon sa inyong tanan.
0: Maraming salamat po, sir, at sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And maya-maya rin po, sana makapanayam din po natin si Ma'am Kathleen Uyehara Hamoy, ang focal person po for History, Heritage, Culture, and Arts of Dapitan City Museum at ang information officer po mula sa LGU ng Dapitan City. Sir Peter, magandang hapon po, sir, and dito nga po sa ating pag-uusapan, ito pong inyong museo. Maari niyo po bang kaming kwentuhan? Kailan po ito itinayo at sino po ang nagmamay-ari ng museyong ito?
1: Actually, itong museo na to, isang ancestral house. Bahay po ito ni Don Mariano Hamoy, isang kabeza de barangay, kasosyo ni Rizal dito sa Dapitan. Ipinatapon ang ating pambansang bayani dito sa Dapitan. Noong 2020 po, there was a restoration na ginawa po namin habang kami ay na-lockdown dito nung COVID-19 pandemic. And then pagkatapos ng restoration, nung natapos siya ng 2022, binuksan po namin as a museum yung mismong bahay para para maalala natin lahat ng mga ginawa dito ni Rizal sa Dapitan, para makilala natin ang Dapitan mismo kung saan tinapon si Rizal, at of course para din na gunitain yung pagkakaibigan ng dalawang best friend kumbaga dito sa Dapitan City, si Don Mariano Hamoy at si Jose Rizal, na parehong nag-aral sa Ateneo, nagkakilala sila diyan sa Maynila, tapos nung tinapon dito si Rizal, sila yung madalas magkasama po. So yun po yung introduction po ng natin, Balay Hamoy.
0: Sir, nabanggit niyo po, ito po ay ancestral house at museum. Ito po ba yung naging pagkilala po ng National Historical Commission of the Philippines?
1: Yes po. Binuksan ng museo noong 2022, tapos after 2 years po, binigyan po ng National Historical Commission of the Philippines na itong nakikita niyo po, yung plaque or yung plaque na nagsasabi na isang historical house, isang heritage house, at may mga naganap po dito mga historical events dito sa bahay na to, lalo na sa mga events ni Jose Rizal natapon siya dito sa Maynila, sa Dapitan.
0: And congratulations po. Diyan nga po nakikita po natin na iginawad po ng NHCP sa inyo itong tinatawag nga nating historical marker dito po sa inyong ancestral house and museum. And sa mga nababasa po namin online, lalong-lalo na sa mga hindi po nakakakilala kay Don Mariano Balsomo Hamoy and also dito po sa inyong ancestral house, kasi may mga nababasa rin po tayo na ito po itinuturing bilang kwento ng pagkakaibigan, katapatan at pagmamahal. Ano po yung naging dahilan sa tema nitong museo na ito?
1: So nung tinapon po dito si Rizal, noong 1892 sila yung madalas magkasama, tapos si Don Mariano Hamoy na isang kabeza de barangay at saka nag-eskribano, naging opisyal bale dito sa Dapitan. So sila yung madalas magkasama, at later on Rizal trusted him so much that they became business partners po sa abaca trade. So ang ginagawa po nila dito, bumibili

0: bilisin na nakabaka dito, tapos ni-imbak dito sa baba ng Balay Hamoy Museum or sa Hamoy Ancestral House. And then, dito sa Silong galing, tapos ipapadala po nila sa Maynila. Mm. Lahat ng mga nabili nila, tapos ibibenta nila po dyan sa Maynila. Nung panahon po ng Kastila, syempre alam po natin na ang Dapitan ay isang politiko, military district. No? Dito, kaya rin siguro si Rizal dito tinapon kasi medyo safe siya dito at saka tight naman po yung security dito sa Dapitan. Unlike sa Maynila na isang parang civil government na susunod nyo dyan, dito militar. Si Captain Camisero yung head or yung leader dito sa Dapitan. So, nung panahon po na yun, of course, si Don Mariano Hamoy at si Jose Rizal madalas magkasama, magkasosyo, kasama sa mga kwentuhan. Madalas siya pumupunta dito sa bahay para magkwentuhan, para maglaro ng chess. Yung chessboard po na hinahawakan nila at nilalaro nila, andito pa rin po. Ito yung pagmamayari ni Don Mariano Hamoy. Tapos, dito rin sila nag, yung mga intellectual po na pag-uusap, no? Tapos siguro at one point no na kahit papaano na impluwensyahan din yung pag-iisip niyo si Rizal no ng kaibigan niya si Mariano. So yun po yung mga nangyari dito, pero nung ang pinaka makikita na talaga natin dito sa Balay Hamoy, makikita rin po natin yung buhay ni Jose Rizal no, especially dito around Dapitan. Maliit naman po yung Dapitan. Ito pala, isa palang kailangan ko sabihin, yung reason why we all did this to we restored the house, tapos we restored it in such a way, tapos binuksan po namin sa publiko para makita po ng lahat, lalo na sa kabataan. Yun pala yung primary mission namin, an objective para maipabahagi, ma-share namin sa kabataan, lalo na yung kwento ng Balay Hamoy. Three reasons po why we all did this. The first reason is to relive 1893 Dapitan. So alam po natin na anong buhay doon sa dito sa Dapitan noong panahon na yon, 1892, 1893 hanggang umalis si Rizal. And then ang pangalawa, ang isang napaka-importante din is to humanize Jose Rizal. Dito sa Dapitan, dito natin makikita yung Rizal's humanity, no? Tao siya dito. Kasi ang turing natin sa kanya, ang nakikita natin sa kanya is, tingin natin sa kanya is an intellect. Yung iba nga, Diyos na yung tingin sa kanya, no? So, hindi na natin siya maabot. Pero dito sa Dapitan, makikita natin yung humanity niya, no? Nakapaghalubilo sa normal na tao, kagaya ni Don Mariano, nakapaghalubilo sa mga Dapitano, no? Hindi yung talagang mga galing Europa o mga ating mga kasama niya, mga heroes dyan sa Maynila at kung saan pa. No? Tapos dito rin, in Rizal's humanity in Dapitan, marami rin tayong makukuha ang kwento. No? From makukuha lessons for the young, for the old, kahit ano pang antas mo sa buhay, kahit ano pang gender mo, no? Maraming turo, maraming lessons na iniwan si Rizal dito. Kung himay-himayin lang natin, yung buhay niya dito, it's for everyone. Makakuha tayo ng napakahalagang mga lessons po dito. Tapos yung pangalawa pong reason, pangatlo pong reason bakit namin ginawa lahat to sa Balay Hamoy, is to celebrate the friendship, loyalty, and love of Don Mariano Hamoy and Jose Rizal. So kung i-explain ko po yung friendship, loyalty, and love po nung panahon po na napapatay na si Rizal diyan sa Bagumbayan, no? At sa 1896, no, pagdating ng December 30, so galing sa Fort Santiago, nilakad na siya, pumunta sa Bagumbayan, tapos the firing squad, no. Tapos masakit 'yon sa Dapitano, no. Kasi unang-una, pangalawang sakit 'yon kasi yung first na masakit na is when Rizal left Dapitan, no. Napakalungkot nung panahon na 'yon kasi ang dami-dami niyang ginawa dito sa Dapitan. He made a school, no? He made a school, So he developed education, arithmetic, mathematics, mga ganun. It's a holistic education ginawa ni Rizal dito. He developed health by making by building that hospital, no? So gumawa siya ng school, gumawa siya ng hospital. He developed agriculture, developed commerce nung nagnegosyo sila si ni Rizal, ni Mariano at ni Rizal nung nagnegosyo sila. So they developed industry, commerce, develop a baka. Gumawa sila ng first farmers cooperative in the Philippines here in Dapitan, the Los Abacaleros de Dapitan. No? And then he developed, he made a school, he made the map of Mindanao, he made the water system. Bigla kami nagka-tubig dito sa Dapitan. Malaking tulong po sa amin yan. Eradicated malaria, planted trees, developed agriculture. So, ang dami niyang ginawa po dito. No? Pero, alam niyo po, yung pinakamagandang lesson po doon is paghihimay-himayin mo lahat ng ginawa niya dito sa Dapitan. Developing education, agriculture, he was a humanist, naturalist, scientist, no? Developed business. No? Ang dami niyang ginawa dito sa tao. In everything that he did, no, he always involved the whole community. Mm-hmm. No, he united everyone here by letting them participate in all aspects of society. No, mm-hmm. So paghihimayin-himayin niyo po lahat yan, ginawa niya dito sa Dapitan. No, he was actually one by one carrying out all the aims of La Liga Filipina. Mm-hmm. Kaya siya na-aresto dahil sa La Liga Filipina. Yes. So Dapitan was his laboratory of an ideal society. Dapitan is a microcosm of the Philippines that he wanted it to be. Mm-hmm. What he created in Dapitan is actually a blueprint of the Philippine nation. So 130 years ago, ginawa na niya yan para sa bayan Pilipinas. No? So if I follow na lang natin yan, we will be progressive and a prosperous, yes, Philippines. Mm. So yun yung mga lessons na gustong ipamahagi ni Jose Rizal. Yun din yung reason bakit namin tinayo ang Balay Hamoy para ma-share yun sa publiko, lalo na sa kabataan.
1: Very well said, sir. Alam niyo, totoo po yan sa mga nababasa din po natin and naibahagi ng ilang mga historians during those time yung stay ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan City. Parang na-make sure niya na hindi lang siya dito mag-stay para kung dahil siya ipinatapon, but because pwede siyang makatulong ng marami pa sa ating mga kapwa Pilipino and also with the help of Don Mariano Balsomo Hamoy. And sir, matanong lang din po namin as a great grandson po, kung para lalong-lalo na po sa ating mga newer generation na hindi po nakakakilala kay Don Mariano, paano niyo po kaya siya ay maipapakilala? Paano niyo po siya i-describe sa ating mga kababayan?
0: So si Don Mariano Hamoy, isang kabeso di barangay, isang leader sa community sa dito sa Dapitan, ang pinaka yung value or sa yung value or virtue that yung talagang nangingibabaw niya is his loyalty. No, so kaya nga yun yung third reason why we did all this, open this museum to the public, para ipakita din sa mga tao yung kanyang katapatan, pagkakaibigan niya, his friendship with Jose Rizal and his love for Jose Rizal and the country. Mm-hmm. So, nung panahon kasi nung namatay na si Rizal, napakalungkot nung panahon na yon. Yun din yung time na nakukonfiscate, kinukuha yung mga lupa ni Rizal dito sa Dapitan, sa kung saan-saan. Tapos, nakuha na po lahat ng mga, ano niya, yung mga assets ni Rizal, no? Dahil, siyempre, sa turing nga ng mga Espanyol sa kanya, is criminal siya. So, kinonfiscate lahat ng properties niya po, no? Tapos, na-confiscate na lahat. Ubus na. Tapos, na-check nila sa logbook, may isa pa pala siyang property dito sa Dapitan. Na pinakahuli niyang binili, no? This property, si Rizal nicknamed it as the new Kalamba. No? Kasi the reason why he called it, because of its vastness, napakalaki po diyan na lupa, no? And its purpose. Yung purpose niya po is to bring in all his kababayans in Kalamba, Laguna, dyan sa Luzon, no? To bring yung pinalayas po ng mga friars kinamkam man ng lupa, no? So sabi niya, punta na kayo sa dapitan. Ibibigay ko lahat ng lupang to sa inyo. Mm. Lahat kayo mabibigyan. Dito tayo magsimula ulit ng bagong buhay. So ganun kabait si Rizal, no? Tapos ngayon, nalaman ngayon ng mga ano dito, Espanyol, na meron pa pala siya isang lupa, no? Na binili niya. Tamon, nalaman din nila na ang nag-notarize nung deed of sale na to is si Don Mariano Hamoy. Mm. Isang cabeza de barangay nung panahon na yan. Isang role po yan ng cabeza de barangay noon. And then, nung pinapalabas na sa kanya, yung deed of sale ni Jose Rizal, kung saan si Jose Rizal yung buyer, ano siya, he was now in a crossroads, no? Gulong-gulo yung ano niya, yung utak niya kasi he was thinking about his ancestry, he was thinking about his job, no? Isang kabeza de barangay, gulong-gulo na siya, bibigay ko ba o hindi?
1: Mm.
0: So pero naalala niya si Jose Rizal, no? Isang mabait na tao, ang daming natulong dito sa dapitan. Best friend niya, isang matalik na kaibigan. So what he did next was unprecedented. Si Don Mariano Hamoy denied the existence of that document to protect his friend's interest. No? So doon mo makikita yung loyalty, no? Not only loyalty sa isang tao na si Rizal, pero loyalty sa tao na what that person represents, no? Dapat naman na he represents a true Filipino, no? Na may pagmamahal, selfless love sa bayan. Ito yung lessons din na dapat malaman ng mga kabataan, lalo na sa mga nakikinig ng mga kabataan natin. Loyalty should not be blind, no? Dahil may tao lang na ganito, kailangan mo sundin, loyal ka na, no? Kailangan mo makikita mo rin yung principles, values, virtues, love of country ng taong to, no? Because then it is just then that you follow, no? Loyal to this person, no? Ang sabi nga, di ba, ni Rizal, kailangan mo gamitin yung isip mo, pati puso mo, gamitin mo rin, no? Isip, puso, pati bayan, pagmamahal sa bayan. Importante yon. So, it shouldn't be a blind loyalty. Yun yung pinakita ni Don Mariano Hamoy kay Jose Rizal.
1: Mm-hmm.
0: No? Isang loyalty from the mind, from the heart.
1: And with that loyalty, sir, maraming salamat for sharing that. With that loyalty, paano naman po binahagi ni Don Mariano sa mga Pilipino yung diwa na mayroon po si Dr. Jose Rizal despite na wala na po siya dito sa atin during that time,
0: so,
1: sir?
0: So, during the time, nung wala na si Jose Rizal, unang-una nga, yung pinakita niya yung loyalty niya sa kaibigan niya by not disclosing, by not giving up that yung pinaghirapan ni Jose Rizal na yung lupa na para sana sa mga kababayan niya, no, lalo na diyan sa Laguna, no, hindi niya talaga kinip up because he knew na that was a noble and was mabait, pure yung intention ni Jose Rizal. So inano niya talaga yun, he protected it until nawala na rin si Don Mariano, no? And Don Mariano, pag nung wala na si Rizal, tuloy-tuloy pa rin ang pagserbisyo niya dito sa maliit na bayan ng Dapitan, no? Naging ano din siya, naging counselor, naging justice of the peace, yung mga ganun po. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisilbi niya sa mga kababayan niya dito sa Dapitan until his last breath po dito sa mundo.
1: Wow, ayun. And napakagandang kwento po ng love and trust po talaga itong inyong na nakapaloob po dito sa inyong museo na sana ay mapuntahan ng ating mga kababayan. And mabalikan po natin, sir, nabanggit niyo po kanina ay dumaan po sa proseso ng restoration ito pong inyong museo. Gaano po katagal po itong ni-restore? And mostly, ito pong buong bahay po ba ay original pa rin po noong unang panahon pa?
0: Opo. Original pa rin siya, especially the second floor po. Yun talaga yung itsura ng mga yung Rizal, no? Yung first floor po, yung panahon ni Rizal, lupa lang po yan kasi silong po yan. Pero yung nakikita niyo pong malaking pinto dyan sa harap ng bahay, yan pa rin yung pinto dati because dyan pumapasok. Kaya ganun kalaki po yan kasi dyan pumapasok yung mga karwahe, yung mga kariton, kasi dyan iniimbak ni Rizal yung mga abaka nila no, sa baba. Now, after World War II, nagka-tiles na dyan sa baba, yung handmade tiles. Tapos, of course, nung restoration ng 2020, ginawa na namin isang events place for all the heritage, history, culture, arts na mga events dito sa Dapitan po. So, nagsimula po yung restoration talaga nung 2020. That was a kumbaga, after 100 plus years na ginawa yung bahay, we finally restored it. Tapos, with the intention of making it, to sharing it to the public by making it to the museum. Tapos na tumagal yun ng mga 2 years. Tapos, nung 2022 po, binuksan na namin siya as Balay Hamoy Museum. Tapos, dun po nagsimula ang Balay Hamoy Museum po.
1: Mm-hmm. Dito po sa Balay Hamoy Museum, sir, nabanggit nyo nga po, and nakikita po natin yung itong second floor ay gawa sa kahoy. Saan po itong, anong klaseng kahoy po ito, sir? Na kung saan medyo tumagal na po siya.
0: Oo. Isa rin po sigurong sikreto no, sa pagtagal ng Balay Hamoy or yung bahay na to is since the time it was built in 1893 hanggang ngayon may tao pa ring nakatira, no? Kumbaga may taong naglilinis, siguro nagwawalis, malaking bagay po yung ganun. Kahit konting ganun lang, nagagalaw yung bahay. Nare-restore na rin po, basta may life lang, kumbaga may movement sa bahay, no? Tapos, syempre naaayos yung mga maliliit na mga bago lumaki, naaayos naman yung mga sira, no? Yung mga kahoy po na gamit po ng bahay are 4 types of wood. Nara, merong yakal, may mulave sa Bisaya sa amin, ano yan, tugas, no? At may kamagong, depende po sa kulay ng kahoy. No? Those are all hardwoods, mga galing dito talaga sa Pilipinas, no? So, yun yung gamit, siguro kaya rin siya tumagal, kaya hardwood po kasi yung gamit po talaga nila, no? Sasama ko na rin po yung isang trivia nga po ng bahay po. The first person yung natulog talaga, who lived in this house was Don Mariano Hamoy, yung kaibigan ni Rizal. And through generations, tapos yung the last person who lived in this house was also a Mariano II po, yung father ko naman, who passed away during the COVID-19 pandemic naman. Sayang, di na niya abutan, naging museo, no? Pero matanda na rin naman siya, no? He lived a full life. So yun yung kwento po, yung restoration po ng bahay.
1: Mm-hmm. And since we're speaking about the structure din po nitong museo po ninyo, nagbase rin po ako sa ilang mga nakapunta na, yung mga nagko-komento po sa mga nakapunta mong mga bisita dito po sa inyong museo. Ano raw po ba yung ibig sabihin ditong oro, plata, mata sa inyong pong bahay dito sa inyong hagdanan?
0: Yung paakyat po kasi ng bahay, the main staircase na paakyat ng bahay, sinunod po yung oro, plata, mata na superstition po ng mga lumang tao. Kumbaga, no? It means oro, Spanish yan siya. Oro is gold, plata is silver, tapos mata is death. No? So pag nagbibilang ka, pag gagawa ka ng stairs, ginagawang guide yon na wag na wag mong, kung pag nagbibilang ka ng steps ng stairs, wag na wag mong itatapat sa mata, which is malas daw yon kasi death nga daw yon. So kung oro, okay, talaga yun yung maganda, pero plata, okay lang din, wag na wag lang daw yung death. So yun yung mga lumang beliefs, no, superstitions ng mga nasinunod dito sa Balay Hamoy po. So marami pong mga super ano dito, dahil po din doon makikilala mo yung mga nakatira doon dati, no, unang-una yon. Oro, plata, mata. I mean, superstitious po yung naniniwala, yung mga luhang tao ng gano'n. Tapos, dito rin po sa bahay, puno siya ng mga symbols, lalo na yung carvings dito sa bahay. No? So, ang sinasabi ko nga lahat, sa lahat ng mga bumibisita dito, you have to notice all the carvings, all the details of the house. Kahit may gasgas dyan, may kwento palagi yan, no? Katulad din sa mga ibang bahay, no? May lahat ng mga details. Kung pupunta tayo sa mga lumang bahay po, titingnan na po namin natin yung mga details niya. Kagaya ng mga carvings sa taas, pag-akyat na pag-akyat nyo, punong-puno ng carvings yon. Actually, yung unang makikita mo doon, it was actually a family crest. Palaming na-miss yun. Through time, nakalimutan na yon ng pamilya, kahit pamilya nga namin, nakalimutan na, no? It's a family crest, tapos any family related to this house follows that pattern, no? Pero yung gitna lang, nag-iiba. Sa Balay Hamoy, ang ginamit po namin na symbol is a four-petal rose po. The four-petal rose is actually a Jesuit symbology. No? It's a symbol of the four Gospels no, sa Biblia natin. So, kaya four-petal rose po ang gamit. Kasi si Don Mariano Hamoy, study din natin yung municipal in Intramuros. So, Atenista po siya. No? So, ayan, makikita niyo po dun sa patterns po ng bahay. Kahit saan, makikita niyo po yan sa mga carvings, sa mga kalyado, sa mga, kumbaga sa exhaust, ng heat exhaust ng bahay. Talagang kahit saan mo titingnan, makikita mo, mapapansin mo talaga. Ayan po.
1: Yun po pala yung mga nababanggit nung ilan po mga naging bisita po ninyo sa museo na ilan po sa kanilang nakikitang highlight ng inyong museo. And sir, nabanggit nyo rin po kanina na na-preserve nyo rin po yung chess set.
0: Ay, oo.
1: Mm-hmm. Ano po nga istorya sa likod po nito, sir?
0: Yung chess set po na yun, si Don Mariano Hamoy kasi at saka si Jose Rizal. Lalo na si Jose Rizal, mahilig talaga siya maglaro ng chess. Kahit sa ang bahay ng mga kaibigan niya sa dyan sa Maynila or kung saan, palagi may chess set. Napansin din namin. So, ibig sabihin yun talaga yung mga pastimes nila. Yun yung mga hilig na mga ganitong klaseng tao, gano'n yung si Rizal. No? May mga kwento, mababasa din tayo tungkol kay Rizal sa Europa na naglalaro din siya ng chess, na natatalo nga niya yung mga grandmaster doon sa Europa. So, ibig sabihin nun, grandmaster na rin yung level niya. No? So, dito sa Dapitan, may chess set din si Don Mariano na palagi nilang nilalaro. Pero dito sa chess set na to, dito rin palaging natatalo si Mariano, no? Kasi ano siya eh, manapakagaling talaga ni Jose Rizal, no? So at least may kalaro naman si Rizal, no? Dito. Tapos marami rin mga gamit pa dito, may mga ano pa dito, yung mga posters po, mga religious posters po na gamit pa or pinagmamayarihan pa ng mga lola pa nila ni Mariano or ni Pilar, yung asawa niya. So, ito po lahat nahanap namin sa doon din sa mga baul, no? Baul. At one point before Balay Hamoy, na-discover po namin sa bodega, nakatambak lang yung baul na nilagay doon yung mga gamit. Yung mga maliliit na gamit makikita mo around Balay Hamoy, andun lang sa loob ng mga baul na 'yon. Tapos pagbukas nga namin kumbaga treasure trove of family stories or 'di ba? Napakasaya namin nung nakita namin 'yon, pero syempre wala akong nakitang ginto, no? Baka naunahan na ako, pero wala akong nakitang ganoon. So, yung mga items na ganoon na napakaimportante na makikita mo around Balay Hamon.
1: Nako sir, punong-puno ng storya at or kwento dito po sa inyong museo. And sa inyo pong palagay sir, ay paano po ba nakakatulong ito pong inyong museo sa pangangalaga natin ng kasaysayan and also ng ating kultura, lalong-lalo na po dito sa Dapitan?
0: Para sa akin, napaka-importante nung nagawa namin, no? Na gumawa ang mga tao ng ganito. No? Pakita talaga lahat ng mga tangible. Doon kasi magsisimula talaga. Tangible, kumbaga historical items or cultural items. Importante po na makikita talaga muna natin. Eh. Tapos from there, syempre, bawat item or bawat artifact, may kwento yan. Yun ang pinaka-importante. No? Dahil because of those items na nakikita natin clearly what the past was, no? Kung ano yung mga buhay ng mga ninuno natin. Tapos from these stories ng mga ninuno natin, now we can understand our present situation, no? Para so that we can move forward sa future. So napaka-importante ng history na past po natin, no? So sana nga lahat ng mga ganito mga lumang bahay ma-preserve din sana. I hope with the help of the government, pero kung hindi talaga kaya tumulong yung ano, wala talagang ano, 'di ba, funding ng government, at least pilitin ng private sector na mabuhay yung mga ganito, ma-preserve yung mga bahay na ganito po. Gaya nitong Balay Hamoy, it was actually a private endeavor, no? Maintindihan naman natin yung ano, yung funds ng gobyerno, no? So but that didn't stop us. Tuloy-tuloy pa rin yung advokasya namin para buksan. Tapos of course nagsusuport naman yung ano, yung government, no, like the NHCP. They support us by giving mga technical advice, no, anong tama, anong mali. Tapos yung mga research, napaka-importante po. Yung government, yung mga NHCP, yung National Museum, National Library, malaking tulong din po yung nabigay, na-share nila sa amin dito. Mm-hmm. So, yun, nagpapasalamat din talaga ako sa mga agencies na to. And of course, sa mga taong tumulong talaga from these agencies.
1: Ayun. And it's good to hear naman po na nakaalalay po yung ating mga ahensya para ma-preserve pinapangalagaan nating mga museo. And sir, imbitahan po natin ang ating mga kababayan na bumisita kung sakaling mapadayo po sila dito sa Dapitan, ay sila po ay makabisita sa inyong museo. And also, ang inyong mga operational hours, kung sakali po, and also ang inyong address, go ahead po.
0: Okay. So, sa lahat po ng nakikinig, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa Balay Hamoy, dito po sa Dapitan City. Dito lang po siya sa poblasyon, sa Mi Retiro Street in Banonong, Dapitan City. Yung operating hours po namin is from 9 to 6. So, pwedeng-pwede pong bumisita dito. Tapos, we make it a point to be available for the guided tour kasi napaka-importante po sa amin yung guide, that all the visitors will experience that guided tour kasi pinaka-importante po sa bahay na to, the artifacts are only secondary. Ang pinaka-importante po sa amin are the story behind each artifact. So, doon mo makikilala ang Dapitan, doon mo makikilala si Jose Rizal dito sa Dapitan. So, sana, no? Sana makabisita po kayo dito. Sana I get to meet all of you. So maraming salamat po sa pakikinig and sana tuloy-tuloy natin to preserve history and heritage para sa kinabukasan po natin lahat.
1: Ayun, maraming salamat sir. And ilang tanong na lang din po, meron po ba kayong admission fee and also pwede po ba ang walk-in?
0: Yeah. Oo. Yeah, pwedeng walk-in upon kung available po yung guide, wala namang problema po. Tapos, ano lang po to, preservation fee lang po yung inaano namin. We request a preservation fee po para naman po sa ano, sa maintenance po ng bahay.
1: Ayun, maraming salamat sir sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin sa pagbabahagi po ng istorya dito po sa Balay Hamoy Museum. Muli sir, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Salamat.
1: At ito pong nakapanayam si Sir Peter Dominic Brits Adasa Hamoy, ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy. At ang nasa likod po nitong pinag-usapan po nating ancestral house na Balay Hamoy Museum sa Dapitan City. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influence na yan.
4: Radyo Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Pilipinas.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: World-class na tanawin! Explore na natin!
7: Love the Philippines!
4: Likhang sining na proudly Pinoy!
7: Iflex na yan!
4: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
14: Paano po?
2: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
15: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
15: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero. Dagdagan ko na lamang din yung ilan sa mga guidelines dun sa Balay Hamoy Museum. Sila po ay bukas mula Tuesday hanggang Sabado. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre tulad nga ng nabanggit ni Sir kanina, ang tour ay maaari na pang ma-arrange within the museum for a minimum of 5 pax. And tulad ng sinabi ni Sir ay pwede na rin po pala ang walk-in. And meron na lamang po silang hihingin na preservation fee para mapangalagaan natin itong museo. Alam niyo mga ka-frenny na maganda rin na kung sakali man na magawi kayo sa iba't ibang probinsya po natin dito sa Pilipinas ay makabisita po tayo sa iba't ibang museo po dito sa ating bansa. Tulad na lamang dito sa may Zamboanga, dito sa may Dapitan, itong ancestral house ni Don Mariano na Balay Hamoy Museum na recently nga mga, or hindi naman recently actually, mga 2 to 3 years ago na nga po tulad ng nabanggit ni Sir sa atin kanina na ito'y kakabukas na lamang. And recently lang din po ay ito'y ginamit din para sa pagdiriwang natin ng kaarawan ng huling babae ni Dr. Jose Rizal o sa puso ni Dr. Jose Rizal na si Josephine Bracken. Kaya tulad nga ng mga nabahagi sa atin ni Sir Peter na napaka brami or punong-puno po ng kwento itong Balay Hamoy Museum na even yung best friend ni Dr. Jose Rizal ay mahalaga rin po nating malaman yung kanyang kwento at paano sila naging best friend, paano siya nakatulong upang matulungan si Dr. Jose Rizal na pursue yung ilan sa mga advokasya na nais ding maipataw ng ating pambansang bayani. Kaya maraming salamat sa ating nakapanayam si Sir Peter Dominic Brits Ada sa Hamoy, ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy at ang nasa likod po itong ancestral house na Balay Hamoy Museum. Maraming salamat din sa isang oras po na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kaya pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!
2: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
5: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
5: Magazine,
18: 1278 AM.
5: Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
22: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
28: GIS, your general information station.
18: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
0: Radyo on the Go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
1: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
3: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
0: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
3: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
14: Musikerong Pinoy. Pinoy. Pinoy. Pinoy.

inggit sa kapwa ng taong ayaw makita ang ibang umunlad at magpasasa. Parang punyal na kumikitil sa buhay ng walang salang natitiwala. Akala ay tinutulungan, tinututukan pala upang pigilan lang ang gantimpala. Parang buskong gwardya na humahadlang bumabalya sa nakakaawa. Itong inosenteng pilit na umaasang meron sanang mapala. Luha ng buhaya, utak biya, utak talangka, inggit sa kapwa. Yeah!

0: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin?
1: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo pa siya kasamang lumabas?
2: Nay, tulong! Nay!
3: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
4: Nay! Gising na! Malilate na po ako sa school.
1: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
3: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas!
11: Tamang impormasyon.
12: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
11: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.
13: Musikerong Pinoy! Pinoy! Pinoy!

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal.
2: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
2: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
7: Learning from home na hindi boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: pamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
14: Dalawang estudyante nasawi matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Pangulong Marcos Jr. agad na inatasan ng pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente. Panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill lusot na sa Senado. At alamin ang mga lugar na wala pa ring pasok bukas dahil sa epekto ng sama ng panahon.
15: Tanggabi Pilipinas, bayan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sanib-puwersang agarang pag-aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa lahat ng apektadong Pilipino, bunsod ng epekto ng malawakang pagbahang naranasan dulot ng habagat.
16: Sa harap ng matinding pagmahangyan, iginiit ang Malacanang na tuloy-tuloy ang Pasig Marikina River Channel Improvement para maibsan ang pag-apaw sa Marikina River. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong indibidwal. Mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at malinaw ang direktiba niya na unahin ang kaligtasan ng mga naapektuhan.
17: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.
3: Sa gitna ng pagbaha, sinabi ni Castro na nakatulong ang nagpapatuloy ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Project upang mapigilan ang tuluyang pag-apaw ng Marikina River.
17: Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan.
3: Gayunman, binigyang diin ng palasyo na mahalagang gumagana ang mga proyekto kontra baha sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman pinasisilip nito kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Inihalimbawa nito ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong matagal nang natengga pero gumagana na sa ngayon matapos makumpuni.
17: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito.
3: Ang MMDA pinag-aaralan na ang pag-livestream ng lagay ng trapiko para bigyan ng pagkakataon ng mga motorista na dumiskarte, lalo na tuwing masama ang panahon at tukod ang trapiko. Naiintindihan din ng ahensya ang sentimiento ng mga taga-Metro Manila dahil sa pagbaha. Pero ipinunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lahat ng kanilang resources ay nakadeploy kahapon. Gayunman, may mga gagawin na rin silang hakbang para kahit paano'y maiwasan ang pagbaha.
18: Ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal.
3: Tiniyak din ng Malacanang na sapat ang supply ng doxycycline habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, inireport naman ng DSWD na nasa mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release.
19: The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide.
3: Kenneth, pasyente para sa bayan.
16: Inaasahang sisimulan na ang pagtatayo ng detention basin sa San Juan River sa Quezon City sa susunod na taon ayon po yan sa DPWH. Habang napansin ng ilang mga residente ang malaking naitulong ng mga pumping station sa Navota City para agarang humupa ang tubig baha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
20: Tuloy-tuloy na pag-ulan. Ibig sabihin, may pagbaha na naman. Ganito ang palaging inaasahan ng ilang residente sa Navota City na nakausap mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon niya sa lungsod. Gaya ng residenteng si Lilia, kahit kasi tuloy-tuloy ang pag-ulan, nagpapasalamat siya dahil sa malaking pagbabago sa kanilang lugar.
21: Dati po binabaha, ngayon po hindi. Nung nagbagyuhan, nasunod-sunod yung pagdumating ng bagyo. Hindi na siya talaga totally nababaha.
20: Ayon kay Secretary Dizon, ito ay dahil sa mga kinumpuning pumping station at ilan pang flood mitigation structure sa lungsod Pero ayon sa Kalihim, may tatlong pumping station pa ang ginagawa sa Navota City. Dahil dito, nag-deploy muna ang ahensya ng mobile pumps para makatulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
1: Habang nandito tayo, we'll just keep on doing what we need to do. And nakikita naman natin, pag nagtutulungan yung lokal at yung national, may nagagawa tayo. No? And ramdam na ramdam ng mga taga Navotas yung differential this year from previous years. No? And ano pa yun, hindi pa nagagawa lahat ng kailangan gawin. So, ano naman eh, meron naman tayong, kumbaga may pag-asa naman tayong nakikita.
20: Samantala, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dizon ng San Juan River sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, kung saan umapaw ang tubig ilog kahapon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
1: Lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapunan. So, aapaw na talaga yun. So, awa ng Diyos, bumaba nung huminto ng konti, nakapag-pump tayo ulit. Naging possible yung G. Araneta kagabi.
20: Nakausap din ng Kalihim ang ilang residente na nakaranas ng pagbaha. Umabot kasi hanggang dibdib ang mga pagbaha. Pero giit nila, mas mabilis na itong bumaba kumpara noon.
1: Ang nakikita nating solusyon dito, para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas.
20: Tinitiyak naman ng Kalihim na ang lahat ng proyekto kontra baha ay alinsunod sa mga plano ng mga lokal na pamahalaan para masiguro na magagawa ito at makatutulong na mabawasan ng mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
1: Di tulad ng dati na kung ano-ano na yung flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon, lahat tayo coordinated sa LGUs.
20: J.M. Thompson, para sa bayan.
16: Samantala, tiniyak po ng Manila Development Social Welfare ang tuloy-tuloy na relief operations at pamamahagi ng libreng gamot kontra leptospirosis sa mga binahang residente sa Maynila. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang pagmamonitor ng lokal na pamahalaan sa mga binahang lugar at mga pangunahing kalsada. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Nakauwi ng pasado alauna ng hapon ng mga residente ito sa Santa Cruz sa Maynila na pansamantalang lumikas sa isang eskwelahan. Si Sonny, residente sa lugar, ikinwentong naalarma siya at ang kanyang pamilya sa biglang pagtaas ng tubig, dulot ng walang tigil na pag-ulan nitong Lunes dahil sa habagat.
22: Nung malakas ang ulan talaga, di ko akalain na bumulusok yung baha. Maya-maya biglang umaangat yung tubig. Tapos yung mga ito, pinatawag ko na yung mga may-ari kasi pinalikas ko na nga.
4: Noong una, hanggang binti lang talaga ang tubig pero bandang hapon ay tumaas ito hanggang hita. Dahilan para hikayatin niya ang mga anak na lumikas na rin. Si Eva naman, nagkumahog na dalhin ang mga damit nila ng asawa at apo saka tumungo sa pansamantalang evacuation center.
22: Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko hindi kasi pwedeng lumusong na

0: ng Manila Department of Social Welfare yung pagkain po nila magmula sa hot meal hanggang sa heavy meal.
1: Nilinis naman ng mga tauhan ng Manila Local Government Unit ang mga silid-aralan at covered court na ginamit bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Region 4A Information Officer na si Mark Rafael Sasutona. Magandang gabi po, Sir Sasutona. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
3: Apo, magandang gabi rin po, Ma'am Aris, at sa lahat po ng tagapakinig po sa Ulat ng Bayan.
2: Sir, ang unang tanong po, kumusta na po ang kabuuang sitwasyon ng Calabar Zone ngayong nagpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat? Nasa ilang probinsya, lungsod o munisipalidad na po ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha o nakaranas ng baha? At saan mga lugar po yung pinaka-affected po, sir?
3: Apo, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ay patuloy po ang koordinasyon ng Office of the Civil Defense Calabar Zone. Katulong po ang ating po mga member agency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. When it comes po doon sa ating pagmamonitor po doon sa ating kasalukuyang sitwasyon sa Calabar Zone. Kasi meron na po tayong update ngayon doon sa ating mga, since ito pong habagat rin nagpe-prevail po sa atin, nasa ilalim na po ng red rainfall warning na rin yung ibang mga local government units natin, specifically in Batangas, at saka po yung sa buong Calabar Zone actually, mayroon pong tayong rainfall warning alert po. And patuloy pa rin po yung coordination naman namin. Mayroon kaming naka-off po ang Regional Virtual Emergency Operation Center. Kaya from time to time po, inaalam po namin yung sitwasyon po on the ground sa ating local government units. Katulad ganyan din po kung may mga pangangailangan. So far naman po, bagamat observe po namin yung moderate to heavy rainfall po sa iba't ibang bahagi po ng Calabar Zone. Naka-alerto naman po ang buong local government unit sa buong Calabar Zone. Ngayon din po hanggang sa amin po sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po kami patuloy po ang coordination namin to ensure po na lahat po ng mga pangangailangan or immediate needs, kung meron man pong rescue ay matutupunan po.
2: Sir, meron na po ba tayong numbers na sa ilang probinsya po, lungsod o municipalities ang nakaranas po ng pagbaha kahapon o nakaranas pa rin hanggang sa araw na ito?
3: Apo, ma'am, actually kahapon may mga LGUs na po tayo na significant na identified po. Specifically po, mas malalakas po kahapon sa may bahagi po ng Rizal. So doon po sa Rizal pa lang, ma'am, meron po tayo sa Teresa, sa Morong, sa Montalban, San Mateo, Taytay, Cainta, Antipolo, and yung bago po ngayong araw lang din, yung sa part ng Cardona. And ngayon naman po minamonitor natin, since kagabi ay naka-red rainfall warning na rin po ang Batangas, marami po tayo rin minamonitor sa bahagi po ng parte po ng Batangas, especially ma'am dun sa part po ng Batangas City, yung mga first district po natin na medyo malalapit po sa mga water na tributaries. Ngayon din po doon sa part po ng Laguna na yung malapit po doon sa Laguna Division. Ano po?
2: Yung komunikasyon po ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente, kamusta naman po sa mga affected areas?
3: As of this moment po, per hour monitoring, ay wala pa naman pong nagre-report or reported na power outage and yung water outage. But definitely po, from time to time, nanghingi kami ng feedback dun sa ating mga provincial PRMEOCs kasi from time to time, tumatawag din po sila sa local counterpart po nila to ensure na kung magkaroon man po ng power interruption, ay may masustain po. Kung may pangailangan po sila, ay matulungan po.
2: Nakikita po natin ito ngayon sa TV, no, yung sitwasyon ng mga kalsada. Kamusta na po yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, sir? Meron na po bang mga lugar na hindi pa rin nadadaanan ngayong araw?
3: Actually po sa Calabar Zone, marami pa rin po tayong mga kalsada. Marami na po tayong mga kalsada dahil po sa patuloy ng pag-ulan ang hindi po madaanan, especially po doon sa mga identified na talagang dinadaanan po or yung mababa lang po yung

0: Aan po natin doon, yung mga spillway po na identify po natin. Kami po ay naka-monitor din po from time to time na doon sa mga LGUs. Actually, dumami na po ito galing pa akong duty kagabi. So, dumami na po yung monitor namin sa part ng Batangas, Laguna, and dadagdagan yung sa part po ng Rizal. And ngayon po, meron na rin po sa Cavite.
1: Okay, sir. Ano naman po yung mga tulong na naipaabot ng inyong ahensya para sa mga apektadong residente? Kamusta po yung mga inilikas na residente? Nakabalik na po ba sila?
0: Apo. Bilang tugon po doon sa paghahanda na rin, noon pa lang pong mga nakaraang araw, tayo po'y nagpalabas ng RDC memorandum na rin po at ensuring po yung preemptive evacuation na po doon sa ating mga high-risk areas o yung mga low-lying areas po na daanan po talaga ng tubig at medyo pag umulan po ng malakas ay bumabaha. Ngayon din po, kanina po ay bilang tugon din sa mga tulong po ng part ng Cavite, which is one of the hard hit po last week nung ating habagat pa rin. Padala po kami through the Office of the Congresswoman po ng 8th District sa mga 8th District po ng LGU sa Cavite, bukod lang po sa Tagaytay, na magpadala po tayo ng 700 na hygiene kits na po para po magamit na po ng ating mga identified po na evacuees po kung meron man po. Or kung ano po, in preparation din po to sustain po yung mga pangangailangan po nila. Kasi baka po magtagal pa rin ng ilang araw pa based po sa pag-asa. Lalo ngayon, may namuuna pong bagyo at pumasok na po sa ating Philippine Air Responsibility.
1: Yes po. Sir, as of this moment po at may forecast po tayo na patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan, meron na pa po bang binabahang area dyan sa rehiyon, Calabar Zone?
0: Opo, identified naman po yung normally na binabaha po natin ng mga lugar and yung mga interventions po na ginagawa po ng aming ahensya katulong po ang mga member agencies po ay from time to time talaga po ay ini-enhance po namin yung monitoring po namin to ensure po na may mga pangailangan specifically kung medyo mas lumakas po or mas mag-heightened pa ay yung lalo na yung part na support po ng search and rescue ay magawan po namin. Kasi bilang kami po na dumuduti rin po sa Emergency Operation Center ng RDRMC, monitor po namin kung may mga naghahingi po ng assistance or support and yung nagpapareskyo, ino-coordinate po namin agad pag nakakatanggap nito.
1: Sir, ano pong mensahe ninyo sa mga residenteng nasa flood-prone at landslide-prone areas na hanggang ngayon ay posibleng nakaranas pa nga rin na malalakas na ulan?
0: Apo, ang akin pong mensahe po, katuwang po ang Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Calabar Zone, sama-sama po tayong maging handa sa banta po na ng malalakas na pag-ulan at ngayon po may bagyo na rin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nakatutok doon sa ating mga warning agencies through our social media pages. Pwede rin po yung ating pong other forms or means of communication na mas madali nyo po makakuha po yung ating mga information. Especially po kung tayo po ay nasa high-risk areas or low-lying areas, alam po dapat natin kung kailan tayo dapat nang lumikas. Huwag na po natin hintayin na tumaas pa po yung tubig at kung kinakailangan po, ika nga mas mahigil na po yung prevent natin. Kung kinakailangan kayo po yung mag-evacuate na agad, huwag na po natin hintayin na magpa-rescue pa kasi yung ating mga responders din po, ay yan po ay sumusuong din po sa hirap. Gayun din po, sa ating mga paalala lang din po doon sa ating mga nagtatrabaho kasi di ba po kahit may suspension po ng government work or alternative work from home arrangement ay yung ating mga nasa private companies po ay may pasok pa rin. So lalo tigit po doon sa mga areas po na binabaha, i-ensure lang po natin na tayo po ay nakainom ng mga doxycycline or yung mga pamprevent po para maiwasan po natin yung iba't ibang sakit na maaaring magdulot bunsod po ng pagbaha. And gayon din po since tayo po ay nasa ano na po ngayon na naka-monitor din, i-ensure lang po natin na tayo po ay maging alerto kung kinakailangan po na mag-disseminate ng tamang impormasyon. Iwasan na lang din po natin ang pagpapakalat o pag-disseminate ang verified na information. Kaya mas maganda po na doon po tayo tumutok or makinig or magbahagi po doon sa ating mga verified sources, katulad po ng mga warning agencies or ating science-based agencies. Katulong din po ang aming ahensya or tanggap.
1: Alright, maraming salamat po OCD Region 4A Information Officer Mark Rafael Susutana at mag-iingat po kayo dyan. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng libreng sakay ng Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Yan ang ulat ni Gabriel Yegas.
2: May handog na libreng sakay ngayong araw ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang tuloy-tuloy at ligtas sa biyahe ng mga pasahero sa kabila ng pag-ulan na dulot ng habagat. Bumibiyahe ngayon ang nasa 46 na mga vehicle assets sa 14 na ruta sa Metro Manila para maserbisyoan ang mga pasahero. Katuwang ng kagawaran sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, LTO-LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layan ng direktiba na alalayan ng mga pasahero upang makapasok at makauwi ng ligtas ang mga commuter. Nauna na rin nag-deploy ang MMDA kagabi para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded ng mga pasahero na naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. May handog rin na libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para sa mga na-stranded ng mga pasahero dahil sa masamang panahon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Samantala, binigyang pansin ng Agriculture Department ang pinsala sa agrikultura bunsod ng nagdaang mga bagyo at umiiral na habagat. Dahil dito, pinalalakas ng kagawaran ang mga programang makababawas sa post-harvest losses ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Patuloy na tinutugunan ng Department of Agriculture ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat, Bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa higit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa 7 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang higit 40,000 magsasaka at higit 30,000 ektarya ng sakahan. Nasa 35,000 metric tons naman ang production losses sa palay, mais, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Bilang tugon, naglaan ang BA ng higit 210 million peso worth na tulong para sa agricultural inputs. Namahagi rin ng National Food Authority o NFA ng more than 3,000 bags ng palay milled rice sa mga apektadong LGUs. Samantala, higit 35 million pesos ang inilaan para sa indemnification o rehabilitasyon ng lagpas 5,000 insured farmers at fisherfolk. May inihanda ring survival and recovery o sure loan program ang kagawaran na nag-aalok ng hanggang 25,000 peso loan na zero interest at payable sa loob ng 3 taon. Sa Benguet, tinututukan din ng DA ang pagkalugi ng vegetable growers dahil sa tuloy-tuloy na ulan at problema sa market access. Patuloy namang pinalalakas ng DA ang mga programa nito, gaya ng kadiwa, transport assistance, at market linkages para mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Aprobado na ng MMDA ang panukalang single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito ay para mahikayat ang publiko na huwag na magtapo ng basura sa paligid na nagiging sanhi ng matinding pagraha. Ting umuulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Agad na humupa ang ilang pagbaha sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City kasunod namang isinagawang cleaning at declogging operations ng MMDA Metro Parkways Clearing Group. Naging epektibo rin ang ilang inilagay ng MMDA na two-layer trash truck sa bahagi ng Asiana Redemptorist. Wala na ang tone-toneladang basura sa daluyan ng tubig dahil sa kasagsagan ng ulan. Bagamat tuloy-tuloy ang paglilinis ng ahensya sa mga waterways sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, mahihirapan ang mga lugar na laging binabaha kung paulit ulit din ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kaya naman tinanggap ng MMDA ang proposal na single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila.
6: I-consolidate po natin yung mga iba't ibang mga ordinansa ng mga LGUs po dito sa Metro Manila at i-reconcile din po natin yan sa mga batas na existing like Solid Waste Management Act, Clean Water Act para po maipon natin at siguro itatie up din po natin yan sa yun nga, yung proposal po ng or inisyatibo ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng waste to energy.
5: Magpapatawag na ang MMDA ng Technical Working Group para masimula ng inisyatibong magpapaigting ng disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa pagtatapo ng basura. Bukod pa rito, mahalaga rin ayon kay MMDA Chairperson Don Artes na magkaisa ang mga lungsod dahil apektado nito ang lahat kung magkaaberya ang isa sa mga daluyan ng tubig.
6: Comprehensive Drainage Master Plan. Dahil nakita nga po natin na sa volume po ng ulan, hindi na po talaga kayang i-accommodate ng ating mga drainages.
5: Paiigtingin din ng MMDA ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng mga CCTV ng ahensya at mga lokal na pamahalaan. May maximum na 5,000 pesos fine o pagkakakulong ang maaaring ipataw sa mga mahuhuli sa akto na nagtatapo ng basura sa hindi tamang basurahan.
7: It's not just about increasing penalties, it's about a holistic approach in terms of yung mindset ng ating mga mamamayan, kinakailangan talaga merong proper indoctrination mula sa ating mga kabataan, sa mga paaralan, hanggat sa mga matatanda.
5: Paulit-ulit namang paalala ng MMDA na sa pagsugpo ng baha sa bansa, kailangan ng simpleng pagsunod at kooperasyon sa mga regulasyon. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Sa ulat probinsya, dahil sa tuloy-tuloy na pagulang dala ng habaga, gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad kung saan naging malaking hamon ito para sa mga motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
8: Kamakailan lamang gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Problema ito ng mga residente sa lugar gaya ni Mang Junior. Aniya, mula noong gumuho ang kalsada, nararanasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa Malboro-Bekel Road na ginagamit bilang alternatibong ruta.
9: Matrapik, tapos mataktak at ipag nuwala tilakad. Tamla ito yung karo-karo manan na matrapik manan. So, may garo ti problema, di man. Iti problema ti bakal.
8: Isa lamang ang kalsadang ito sa mga naapektuhan dahil sa patuloy na ulan sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang danyo sa mga kalsada sa rehiyon. Nasa 178 road sections ang apektado, kung saan 180 sa mga ito ay dahil sa landslide. Limang kalsada ang nananatiling sarado na kinabibilangan ng Kenon Road, Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa Road at Banawe via Tanudan Barlig Road. 77 kalsada naman ang one-lane passable dahil sa mga naganap na slope collapse, road slip at pagkabuwal ng mga punong kahoy sa kalsada. Nagpapatuloy ang mga road clearing operations sa rehiyon. Aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang naitakdang pondo para sa pagkukumpuni sa mga apektadong kalsada. Malaking tulong naman ang mga pribadong sektor at mga LGU sa mga isinasagawang pagsasaayos sa mga ito.
10: Dakil ti tulong da, kanan lang nga dagiti kontraktor tayo pati magdagiti da LGU. Basing on our data, dinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema, adu nga LGU titimbulong tipusina nga mang lukat ti kalsada.
8: Pinapaalalahanan ng ahensya ang mga motorista na mag-ingat kasabay ng kanilang paglalakbay sa mga kalsada, lalo na ngayong tag-ulan. Inaasahan namang tuluyang bubuksan ang mga kalsada matapos matiyak ng ahensya na ligtas na itong daanan ng mga motorista. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Samantalang pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang pagdedeklara ng state of calamity matapos ang malaking pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ito para patuloy na mabigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Nagbabalik si Yusril Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo, dagdag pasanin ngayon sa ilang residente at market vendors sa La Trinidad Benguet ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Bukod sa hirap sa pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain, ilang nagtitinda sa La Trinidad Public Market katulad ni Aling Grace ang nakararanas ng pagbaba ng kita dahil sa kaunting mamimili at pagkasira ng kanilang mga paninda.
11: The prices of vegetables, maraming vegetables dyan pero walang maganda. Kaya ang result nito, mahal, mahirapin din yung bibili. Kaya yun, mahirapan ang bibili. Siyempre, walang gano'ng bumibili. Hindi siya yung normal. Kasi imbis na pupunta sila ng ano, yung kukunti lang ang lalabas.
8: Samantala, pinag-uusapan na ngayon sa lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, habagat at mga bagyo.
12: Nung last week, nag-meeting na po yung ating MDRRMC, ay nirekomenda na po natin na tudasanggunyan na ipasa yung declaration po ng ating bayan under a state of calamity, considering sa mga parameters ay nakuha po natin na talagang naapektuhan po yung ating bayan.
8: Batay sa kanilang isinagawang assessment, naapektuhan ng kalamidad ang ilang komunidad, infrastruktura, kabuhayan at mga pananim sa bayan, kabilang sa mga iniulat na naapektuhan ang mga kalsada at iba pang pasilidad, habang ilang magsasaka naman ang nakaranas ng pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, magbibigay daan ang deklarasyon sa mas mabilis na paglalabas at paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at iba pang kinakailangang interventions para sa mga residenteng na apektuhan.
13: Doon sa resolution natin, ilalagay natin kung sino yung mga mabibigyan ng tulong. And magko-coordinate din tayo kay Mayor kung sino talaga yung mga grabing naapektuhan ng monsoon or yung typhoon natin. So magpa-prioritize tayo. But definitely, matutulungan din naman lahat mga affected.
8: Patuloy naman ang assessment ng mga barangay at concerned agencies upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Pinapayuhan ang publiko na manatiling maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
1: Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng DPWH ng Gabion Walls sa Talomo River sa Davao City para mapalakas pa ang flood mitigation. Plano rin ng kagawarang tapusin sa loob ng isang taon ang dredging operation sa nasabing ilog. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
14: Malakas na Agos, rumaragas ang baha at mabilis na pagtaas ng tubig ang banta sa mga pamilyang nakatira sa flood-prone areas sa Davao City. Gayunman, patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa flood mitigation upang mapababa ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad. Kabilang ang Talomo River sa Barangay Talomo proper sa Davao City sa mga lugar na prone sa pagbaha. Noong Hulyo 24, umabot sa loob ng mga bahay ang baha kaya patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Kabilang dito ang dredging operation ng DPWH 11 sa Talomo River malapit sa Taal Bailey Bridge sa Barangay Bangkal. Gumagamit ang ahensya ng multipurpose amphibious dredge upang alisin ang naiipong putik, buhangin at iba pang materyales na humahadlang sa daloy ng ilog. Layunin itong mapalalim ang ilog, mapabilis ang agos ng tubig at mabawasan ang panganib sa mga kabahayan sa tuwing may malakas na ulan. Plano ng DPWH 11 na isagawa ang dredging operation sa loob ng isang taon upang mapalalim ang Talomo River ng 2 hanggang 3 metro.
15: Ang plano nato na implement ang dredging operations for 1 year, no? And then we are targeting around 400,000 cubic meters na silt and other materials from the river bed.
14: Kasabay nito, nagtatayo din ng DPWH 11 ng mga gabion wall upang higit pang mapalakas ang flood mitigation sa lugar. Alinsunod dito sa utos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang flood control structures matapos ang matinding pagbaha. Samantala, nakipag-ugnayan ng DPWH 11 sa mga residenteng maaapektuhan ng pagpapatuloy ng gabion wall. Matatanda ang noong Hulyo 24, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Una nang kinwestiyon ni Dizon ang hindi pantay na dike sa lugar, habang mahigit 10 taon nang walang dredging sa bahaging ito ng Talomo River. Dahil dito, isinasailalim sa investigasyon ang kalagayan ng flood control structures sa lugar.
15: Nahuman na nato ang tagging sa mga affected na mga residents, and then sa karon ng going na mga negotiations nato aron temporarily makahatag sila sa ato kagihanan para sa atong equipment, sa atong personnel o sa atong mga supplies.
14: Dahil sa naturang hakbang ng pamahalaan, malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Crayan, isa sa mga residente sa lugar. Aniya, hindi na siya gaanong mag-aalala sakaling maulit ang pagbaha dahil mayroon ng gabion wall na magsisilbing harang laban sa pagtaas ng tubig baha.
16: Naku, yun siya kay kung manggod, kung tahay, mahitabo pa to. At least, ano, murag, dili na yun siya mo, ano ba? Dili siya murag, pero dili na yun siya mo apaw ito.
14: Para naman kay Joey, dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila kayang lumipat sa ibang tirahan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng naturang gabion wall, mas kampante na siya kasamang kanyang pamilya dahil mas mapoprotektahan sila laban sa panganib ng posibleng pagbaha na maaaring umabot sa kanilang bahay.
17: Nanay gabion, nalin na kayo, delikado. Di ko po kayo dali mugawas, mugawas, kung mubahag na ko dali, mugawas, dito na po na.
14: Ang naturang flood mitigation program ay alinsunod sa direktiba ng national government upang mapabilis ang mga hakbang at hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa lugar. Patuloy na naghahanap ng mga solusyon ang pamahalaan upang matiyak na wala ng ari-arian, kabuhayan at buhay ang malalagay sa panganib dulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Israel de Baulao para sa Bayan.
1: Ramdam pa rin po ang epekto ng malakas na habagat sa kanlurang bahagi na lamang ng Luzon bukas. Sa rainfall outlook na inilabas ng PAGASA, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Oriental Mindoro. Ito po sa posibleng pag-unang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit po sa waterways. Samantala, makararanas din ng makulimlim na panahon at occasional rains o mahinang mga pag-ulan, particular sa Metro Manila, Ilocos Sur, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Rizal, Laguna at sa Batangas. Samantala, good weather naman sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa forecast, hindi na muli kalakasan ng habagat simula bukas. Concentrated na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi pa rin ito pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na magkabila sa ating bansa. Una ang low pressure area na nabuo nga rito sa West Philippine Sea at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang panorte ang galaw nitong LPA papalayo ng ating bansa. Maging ang dating LPA na binantayan natin na ganap ng Bagyong Neneng, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical storm pero sa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw yan ng Webes o sa Biyernes. Kaya walang epekto ang LPA at bagyo na yan sa ating bansa sa ngayon. So, ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na inatasan ang pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City.
3: At panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon ng mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill, inaprubahan na ng Senado. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira.
18: maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Paalala po, dahil sensitibong balita naman ang aming iuulat. Patay ang dalawang estudyante matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Kabilang sa namatay ang estudyante ang sinasabing namaril. Narito ang aking ulat. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University. Ang mga estudyante, kanya-kanyang takbo palabas ng paaralan. Nangyari ang pamamaril habang nasa kasagsagan ng klase ang mga estudyante. Ang insidente, inilive pa sa social media. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dalawa ang kumpirmadong patay matapos ang insidente. Kabilang dito, ang isang grade 10 student na nasa pool ng pamamaril. Patay din ang grade 9 student na namaril. Hindi pa malinaw kung ito ay tumalon mula sa ikalimang palapag o nagbaril sa kanyang sarili.
1: Hindi pa sigurado eh, pero kasi ang head wound niya was yung picture niya sa floor ay ang head wound niya was apparent eh. But hindi kasi normal sa suicide yun na gano'n ang klaseng dugo. So we still have to get the full investigation report. These are still raw coming in right now.
0: Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang .45 caliber pistol. Inaalam na ng mga otoridad kung paano na ipasok ng estudyante ang mga armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, sabi ng PNP, under control na ang sitwasyon sa lugar. Mabilis raw na nakaresponde ang mga tauhan ng Zamboanga City Police sa insidente at agad na nakipag-ugnayan sa mga concerned agency.
1: Analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to eh, mas remoto. It'll take a few, maybe a day or two bago namin natin makuha ang whole picture.
0: Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Remulla, sisilipin na rin nila ang gaming history ng CICL.
1: We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs to, and maybe even the parents, to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children.
0: Ang Department of Education ikinabahala ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Sa pahayag ng DepEd, kanilang sinabi na nakikiisa sila sa Ateneo de Zamboanga community sa panahon ng pagsubok. Nagpahayag din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga school personnel. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Kinumpirma rin ng Bureau of Customs o BOC na tauhan nila ang tatay ng shooter. Kaugnay nito ay kanila din kinumpirma na issued firearm ng BOC ang isa sa mga baril na gamit ng CICL.
2: May administrative liability ito. Hindi pwedeng kasi procedure ito. Kailangan managot siya kung bakit dapat proper safekeeping talaga. Kaya kailangan magkakaroon talaga na investigation ito kung paano napunta sa anak niya yung baril.
0: Matapos ang insidente, agad nirelieve sa pwesto ang ama ng CICL para magbigay daan sa gagawing investigasyon. Maaari rin daw itong maharap sa kasong administratibo. Napagalaman din na nakarehistro sa ama ng shooter ang isa pang baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa loob ng universidad. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas,
3: para sa bayan.
4: Samantala, sinita ng Office of the Ombudsman ang ilang beses ng extension ng medical leave ng mag-inang Senator Loren Legada at Congressman Leandro Leviste. Inala ng Ombudsman posibleng konektado ito sa kaso ni Legada at Leviste kaugnay sa umani maanumalyang solar energy projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Kahina-hinala na ang ilang beses ng extension ng medical leave ni Senator Loren Legada ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa 2 buwan naman ang hinihing travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula July 26 hanggang September 24. Ayon kay Clavano, iba't ibang bansa ang nilagay dito ni Leviste na kanyang planong puntahan.
6: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
5: Anya, ang huli nilang impormasyon ay nasa France ang 2. Hindi naman inaalis ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gayahin ng 2 mambabatas ang ginawa ni dating Acubigo Representative Saldico na humingi ng asylum. Binigyang diin ni Clavano na tanging political persecution lang ang posibleng maging grounds ng mga ito.
6: Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba, yung solar farm. And yet, they did nothing. So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa.
5: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umunoy maanumalang solar energy projects. Posible rin anya ang pagkansela ng passport ng 2 sakaling mas magtagal pang wala ang 2 at maaring ituring na fugitive from justice. Nilinaw naman ni Clavan na ito'y oras na maisampa na ang posibleng kaso sa korte. Una nang iginiit ni Legarda na walang basehan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa alegasyon laban sa kanya. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects, nag-aayon na noong August 7 ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez kung saan tumugon na ang panel of investigators ng anti-graft body. May motion naman ang kampo ni Romualdez na extension para makapagsumite ng supplemental counter-affidavit.
6: There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zalbico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case.
5: Anya, hindi pa natatanggap ng panel ang naging recantation ng mga ex-bagmen na nakatouch na sa counter-affidavit ni Romualdez. Dagdag ni Clavano, hindi nirecant ng 4 ang bawat punto sa naging affidavit ng mga ito. Bukas naman ang anti-graft body para sa mga ex-bagmen na nag-recant kung sakaling muling bumalik sila. Dahil kung hindi sila magiging witness, ayon kay Clavano, ay maituturing na respondents lamang ang mga ito sa isang krimen kung saan nagatid sila umano ng bilyong-bilyong piso. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Sinuspende ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II at Office of Transport Cooperatives Chairperson Chofilo Guanes III ng 6 buwan ng walang bayad. Kaugnay ito ng reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa kanila. Nanagugat ang reklamo sa patuloy na paggamit ng Stratcom-operated IT system kahit may kapalit na ito, gayon din ang Land Transportation Management System o LTMS nung sila ay chairperson ng Land Transportation Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang patuloy na paggamit nito ay nagresulta sa patuloy na koleksyon ng computer fees na umano'y umaabot sa mahigit 13.3 billion pesos mula 2019 hanggang 2025. Samantala, kumpiyansa sina Mendoza at Guadis na makikitang naaayon sa batas ang kanilang ginawa base sa mga ebidensya at official records.
6: Mention is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office.
3: May isinasagawang policy review ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pagbibigay ng parangal para sa mga reservist. Kamakailan lang umani ng batikos ang dami ng badge sa uniforme ni dating Congressman Mike Romero na isang reservist ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Iginiit ng Philippine Air Force na may mga pamantayang sinusunod sa pagbibigay ng parangal at badges sa kanilang mga reservist.
8: Before we confer an award, pinapasa to natin sa board, and this board would approve of the awards, and they would be publishing a general orders that would determine the yung pag-confer talaga ng official award.
7: Pero isa sa mga pa-reservist ang naharap ngayon sa batikos na si dating Congressman Mikey Romero at may ranggong Brigadier General. Sa dami kasi ng parangal at badge ni Romero, daig pa umano niya si General Antonio Navarrete na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Isa sa kinwestiyon ni retired Colonel Rodrigo Bonifacio ang Gold Cross Medal ni Romero na ibinibigay lamang anya sa mga nagpapakita ng katapangan sa aktwal na laban. Inilarawan ito ni Bonifacio bilang stolen valor at nanawagan siyang magkaroon ng integridad sa mga ibinibigay na parangal ng AFP sa halip na maging political props. Sa isang pahayag, iginiit ni Romero na ang kanyang serbisyo para sa AFP bilang dating mambabatas at bahagi ng Reserve Force ay nakatuon sa pagbibigay suporta para palakasin ang militar na nagtatanggol sa bansa. Dagdag ni Romero, hindi niya hiningi o ipinakiusap ang mga natanggap niyang parangal at kusa anyang ibinigay batay sa kanyang paninilbihan. Sabi ng PAF, nagpapatuloy ang policy review sa pagbibigay ng honorary badges at masigurong naayon ang pagsusot nito ng mga reservist sa kanilang uniforme.
8: This is an administrative exercise so that we could ensure that all records and the uniform wear are standard, accurate, and aligned with all our existing regulations.
7: May pananagot na naman ng isang reservist na mapapatunayang may nilabag sa mga itinakdang panuntunan.
9: Lahat ng mga bagay na ito ay may proseso, tinitignan po at covered by orders. You cannot just wear it. Now, as regards the punishment, hindi po nakita, we need to undergo due process then. Hindi po kagad outright pag nakita natin ganito, sinabi ng ibang tao, gagawin kagad. Pinaka-maximum yan is usually policemen. No? And more of which are, meron po tayong mga warning, ini-issue, pag hindi naman po nakikita po natin sa kurso ng ating pag-iimbestiga.
7: Noong 2021, nang makomisyon bilang reservist ng PAF si Romero at kasalukuyan siyang commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Formal na ang inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng kanilang hospital bill. Ang pangunahing may akda ng Senate Bill No. 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act ay si Senator Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multang hanggang 1,000,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga hospital director o opisyal na magpapatupad ng polisiya ng hospital detention. Nilino naman ni Ontiveros na hindi kinakansila ng panukala ang medical deaths at hindi rin ito binibigyan ng blanket tax write-off ang mga hospital. Hindi rin na nila automatikong sasagutin ng gobyerno ang mga hindi nababayarang hospital bill.
10: At the heart of this measure is a very simple principle. Hindi dapat maging bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin.
4: Ilang mga paaralan na sa bansa ang mga inanunsyo na ng walang pasok para sa lahat ng antas bukas, August 19, kabilang dyan ang Cavite at Marikina City. na no online and face-to-face classes. Habang sa Mangaldan, sa Pangasinan, Batangas at Pampanga ay epektibo ang online and modular distance learning. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, at YouTube na at PTVPH.
11: Pagsok Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
14: Six Information, GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Irrigation project sa kasaysayan ng Palawan.
10: Noong una, kami po ay nagsasaka dito ng sahod ulan lang po. Marami sa mga magsasaka ay nakaasa lang sa panahon na kung saan nag-ulan at saka kami nakapagtanim. Kaya yung ani namin, hindi namin naaabot yung tamang ani na aming ninanais.
11: Alam po din yun, napakahirap po ng buhay namin dito bilang magsasaka noong wala po po itong dam irrigation na to. Kasi halos wala po kami mapagpunan ng tubig.
12: Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir-type irrigation system sa buong isla.
11: Talagang ito po'y malaking biyaya sa amin. Kasi napakatagal na po namin itong hinihintay, almost 15 years na po. Ngayon lang po ito na isa katuparan dahilan nga po sa pagsisikap ng ating Pangulo, sa kanyang mausay po na pamamahala na isa katuparan na po ito sa wakas. At talagang na-appreciate po namin ito. Ito po yung kagalakan po, yung luha ng kagalakan talagang natulungan po talaga ninyo ang aming mga magsasaka dito sa aming komunidad.
9: Mas maraming ani. Mas malaking kita, mas matatag na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Ano ang masasabi mo sa proyektong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at i-follow ang page para sa mga bagong balita tungkol sa Pilipinas. Philippine League.
13: These projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ko ito. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
14: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa farm-to-market road. Isang barangay namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapabot ko sa kanila.
15: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products sa atin.
16: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
17: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Kinakalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang revelo ng ating mahal na pag-uwi.
18: Philippine Space Week na to, yung satellite image is a big satellite tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pests and diseases, and they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead, then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
19: Ako. Bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then sa mga onion naman po, sa other crops. So sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Abad na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ulan, basang kalsada. Ingat po tayong lahat. Ano ho? Walang klase, walang pasok sa napakaraming mga lugar. 14 na iba't ibang lugar including Metro Manila. Sa privado at maging sa mga nag-alak po naman sa pampublikong mga paralan. Ating po naman yung mga naglilingkod po naman sa ating pamahalaan. Araw po ng Miyerkules ngayon, 19 na po sa buwan ho ng Agosto pa rin. In the 26, ano, good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangisda, ano, wala mo nang papalaot, ano. Gaganyang masama po ang panahon. Ingat po lamang, alalay po lamang sa ating pagmamaneho. Good morning kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat na nakatutok sa atin sa mga bahagi ng Kabuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Paisabay hong napapainggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Pag-usapang agrikultura, magkasama po tayo hanggang isang oras, ano, hanggang ika-anim po ng umaga. Ano. Ang tabay po rin po na daman sa mga live, mga report po natin natanggapin. Balitang may kinalaman, no, sa mga usaping agrikultural sa binibang panig po ng Kabulaan, sa binibang himpilan po ng Radyo Pilipinas. Iba pang report na pwede natin tanggapin sa labas ng ating himpilan. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at ingat po sa mga nasa biyahe pa rin. Pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awalo ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka medyo inaantok at pupungas-pungaso yan. Pakikalibit lang, paigising lang, iwas disgrasya, iwas ako na ano ho. May panibagong aksidente na naman dyan sa, ano, no, sa Ateneo. Ayun, di ba, Manoy? Sa Sambuanga ba? Oh, yung patay. Huwag nyo nang ipasa-pasa pa yung video kumakalat na kinunan mismo nung estudyanteng nagpakamatay din naman. Kalat kasi, huwag na para hindi na maging inspiration pa at gayahin po ng iba. Mapanood pa, ano ho. Kaya meron kayo, i-delete nyo na lang kagad. Huwag nyo ipasa sa mga bata, sa mga estudyante natin. Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero Ilustrero Brigado. Kasama at magkapiling po tayo hanggang ika-anim po naman ng umaga. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Dito muna tayo sa ating Tropical Depression Sineneng. Tuloy yung binabantayan po ito ng pag-asa at nasa loob po ng ating para. Ngayong araw, ngayong Miyerkules, Agosto 19, 2026. Pagamat wala itong direktang landfall sa bansa sa ngayon, pinalalakas nito ang habagat yung southwest monsoon na nagdadalaw ng malakas sa ulan at malawakang pagmamasa sa malaking bahagi po ng Luzon at western Visayas. Tingnamataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon, itong bagyong sineneng, ano ho, ay maximum sustained winds na 45 km per hour at pabugsong mabuti po naman sa 55 km per hour pa rin. May kiluso ito sa Pakunluran, Timog Kanluran, sa kasalukuyan. Ngunit inaasang liliko patungong extreme northern Luzon, Batanes o Babuyan Islands o yan. Darating po na weekend kung saan maritong lumakas bilang isang tropical storm po naman. Ang palamason ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa matinding buhos ng ulan. At warning level or critical na pagbaha, ilatinas po yan sa parte ho ng Bataan, Zambales. Tinda rin sa ilang bahagi po ng Cavite at Batangas. Moderate to intense rains, 100 to 200 mm. Aranasan po yan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains po naman. Kasama ho dyan ang makararanas ang Metro Manila. Ilocosur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Babaysiha, Laguna, Rizal at maging ang Oriental Mindoro ho naman. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat sa banta ho ng mga pag-bat landslides ho, lalo na sa mga mabababang lugar. Sabi ho ng bundok. Natiling nakatutok sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan ng mga LGU para po sa mga suspensyon ng klase o trabaho po naman. Ingat-ingat po lamang, ano ho? At pagtaya ng panahon dyan sa pati naman ng bagyo, nasa 19 to 21 degrees Celsius ng lamig ho riyan. At ulit pong maranasan na mahinaga sa katamtamang pag-ulan sa umaga, maaaring mauwi po naman sa malakas na thunderstorm ang pagsabit po naman ng hapon. Po naman sa may atok, Benguet, ulap na may pabugsong-bugsong ulan at makapal na fog or zero visibility. Mga kalsada, lalo na po dyan sa Mihalsema Highway. Iba pang bahagi ng CAR, ang Abra, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ibagao. Sabi hong maulog na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm, lalo na po sa mga pagdasapit ng hapon at sa gabi po naman. Dahil po dyan, sa matagalang bus ng ulan na yan, mataas po yung chance ng landslide at mudslide sa noho sa mga bulubundoking lugar. Ikaw ay may planong bumiyahe sa Cannon Road, Marcos Highway, Alsema Highway. Mag-iingat po sa mga nahuhulog na bato at madudulas na kalsada. Sa mga nakatulas sa ganyan na talagang babado sa tubig, siguro mas maganda, lumikas na lang tayo. Sa dami ho ng volume ng tubig na pumapasok sa ilalim ng kalupaan, malambot ho talaga yan. Kiusap lang, nako, klima, panahon. Kalikasan, sana wala nang sasabi pang lindol. Medyo papahupain muna yung mga tubig na yan, lalo doon sa mga sinipsip ng lupa. Kaganyan, lumalambot ang lupa. At sa alam mo na nakatiri ko doon, simpleng maapektuhan pagka meron ng mga pagyanig na magaganap. Huwag na naman sana mangyaring ganoon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ito, galang para hindi pumanaw sa buminuto. Kapilipay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa ating mga headliners. May iba pa rin balita, may kinalaman po sa nagaganap po mga pag-ulan, mga pagbat, iba pang mga bagay-bagay na nakakapekto sa ating araw-araw na pamuhay. Ngayon po, dito sa Quezon City, walang pasok sapagkat Quezon Day. Haba ng bakasyon ng mga estudyante ho. Mga nanggilingkod sa gobyerno, haba rin ng bakasyon ha. Sa ating mga headliners, Department of Agriculture, naghahanap po ng paraan para mabawasan ang pagkalugi ng mga gulay dahil po sa masamang panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ano kalang 7.2 trilyong pisong 2027 national budget dapat ramdam ng mga Pilipino? Ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay naghahanap na po ang Department of Agriculture ng mga paraan upang matulungan ang mga magsaka ng gulay na mabawasan ang pagkalugi habang patuloy ang pag-ulan sa Benguet na sumira ho sa mga pananim. Kaantalo sa kalakalan at nagpahina po naman sa demand para sa kakasariwang ani. Iba naman, nahirapan naman sa pila sa mga trading post. Aabot ho ng 2 araw bago mailatag yung kanilang paninda. Dumating na sila sa dulo at ilalatag na yung paninda, lanta na. Mababa na ho yung kalidad ng kanilang paninda. Iba, naaasar na lang, tapon tuloy. Na kung babaratin din lang. Inatasan noon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang regional office ng DA na agad suriin ang sitwasyon at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka po naman ng gulay na tugunan, ang mga pagsubok dulot po ng hindi magandang panahon at mga hamon po naman sa merkado. Ang direktiba ay kasunod po ng ulit naman na itinapon ng mga magsasakang kanilang tanim na Chinese cabbage, carrots, kabahan po ng Labay, Lacamen Road sa Tublay, Benguet, na nagpapakita ng tumitinding problema ng mga vegetable growers na naharap po sa panganib sa produksyon at mahinang kondisyon po ng merkado. Kasi nga, kung baha dito sa Metro Manila, sa tubig, flooded din ho ng mga gulay sa mga trading post. Isabay kasi sila na pare-pareho ng itinatanim eh. Tapos, pagkaganyan ang sitwasyon, dapat nakaredy na na meron ang farmers, meron pwedeng tawagan. Bagsak ko ang presyo namin sa trading post, baka ang gobyerno na pwedeng kumuha. Huwag lang sila, darating na rin, ang gobyerno. Masasayang, wala itatapon, kahit pa paano may bebet, nakikita pa rin yung farmers. Tapos pwedeng ibigay na pantulong ko yan sa mga nangangailangan dito sa Metro Manila. Ah, sayang, pagka ganun, ibigay nyo ng mga contact numbers at mga pwede nilang puntahan at lapitan at pagka ganyan ang nangyayaring sitwasyon, Iling ho ng DA CAR sa magsakang nagtapon ng cabbage na gawing available ang natitirang ani sa posibleng pagsasama ang mga programa ho ng kadiwa. Ayun pa man, sinabi ho ng magsasaka ng kanilang hindi pa naaning patatas, Chinese cabbage at carrots ay nagpapakita na rin ng senyales ng pagkasira ayon sa tuloy-tuloy na pagulan ngayong buwan. Kakabuan ay nasa 5.8 tonelada o 5,800 na kilo ng mga gulay ang sangkot sa 2 dokumentadong kaso ng pagkalugi. Tiniyog na ito sa tuloy-tuloy na pagulan. Asang ani matagal na pila sa mga trading center, yan ang binabanggit ko sa inyo, mabuto ng 2 araw. Baba ng kakayahang may benta ang produkto at lumalalang kondisyon po naman ng mga kalsada. Parang awa, huwag nyo na sabayan ng mga importasyon. Ganyang eksena, pagkatapos, mababalit na magsasaka, may mga imported doon, muro doon, bagsak doon. Naman sana, Sunod natin, 17:14 na minuto, kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hanggap muna tayo ng unang report sa labas. Ano ho? Ito, libreng towing services alok ng MMDA sa mga motorista hanggang Biyernes. Sa mga sasakyang nalubog po sa baha. Ayun. Mga sasakyang, kailangan din dyan sa may benggit, ano, para maibiyahin yung kanilang mga produkto. At magpadala rin doon. Daling kagad sa pinakamalapit na mga Kadiwa outlets. Ano ho? Pinabangan, mesa itinatapon. Oo. Yung sa mga Koreano, yung mga gulay na yan, gagawin nilang ano, kimchi ba? Kimchi ba? Tawag doon, kimchi. Ano ginagamit sa kimchi? Kung meron tayong mga pasilidad na pwedeng gumawa na ganyan, masasayang, walang matatapon, bakit hindi?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kami natin ang report na ito mula po naman kay J-Mark Dagala. J-Mark!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghahandog nila ng libreng towing services para sa mga sasakyan na lubog, na balahaw at naipit sa baha. Ito ayon sa MMDA bilang tugon na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahon dala ng habagat. Dito maaaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay na may-ari ng sasakyan o kahit yung mula sa paggawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod dito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring mag-avail ng libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21, upang mas marami ang ma-accommodate na sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing, kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o repair shop na nasa Metro Manila, depende sa hiling ng may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. 16 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Bagsak! Bagsak! Wholesale na presyo ng ilang pangunahing gulay tulad po ng wombok, cabbage at carrots. Mga trading center sa benggit, habang mataas naman ang retail nito pagdating sa Metro Manila sa mga palengke. Bakit ganon? Taas po yung crudo eh. Siyempre, binabiyahe po yan, ha? Kanilang murang-mura, bagsak, nasisira pa. Bagsak sa Benguet Trading Centers, wholesale, ano? Benguet Agri-Pinoy Trading Center at La Trinidad. Marami yun sa mga magsasakang napilitang magtapon o mamigay na lang ng sako-sakong gulay dahil po sa kawalan ng mamimili. Yung wombok, yung Chinese cabbage at carrots, ano ho? Exact presyo po yan. Ano, so walang bumibili. Nabubulok ang mga stocks sa matagal na pagkakapila. Ang first class wombok ay bumaba na sa 15 lamang kada kilo. Ang cabbage, wonderful, ba na rin po ang wholesale price hanggang 15 hanggang 20, ano ho? No, ito yung sa benggit, ha? Presyo sa benggit ito, ha? Yung dahilan? Ito po yan sa patuloy na pag-ulan, paradong trapiko o nasirang kalsada naman. Mababasa at mabilis mabulok ang mga gulay sa biyahe pa lang. Kaunti rin ang mga biyahero na umakyat po naman para ho naman mamili. Okay mo, pagka ganyan sitwasyon, lapila yung mga nagdadala sa mga trading post ng mga truck ng gulay. Wala naman pumapanik para mamili. Eh di masisira din talaga. Ano ho? Pag talaga mayroong proper monitoring at mayroong proper coordination na tinatawag, LGUs and down the line, at na makinaukulan ho natin para walang ganyan. Ganyan naman. Niya nakatutok sa Pantabangan at Magandang sa gitna ng patuloy na mga pagulan. Mga nakalipas, request natin umulan, you know, para malagay ng tubig yung mga dam. Para naman, umapo naman. Naku! At siya, in moderation lang talaga lahat. Ano? Muna natin ang mga detalye ng balitang yan mula naman kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Habang patuloy pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, mahigpit na binabantayan naman ng National Irrigation Administration ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at gayon din sa Magat Dam sa Isabela. Sa ngayon, wala pa namang nakabukas ng spillway gate sa dalawang dam at wala rin itatalang spill discharge. Ayon naman kay ni Administrator Eduardo Edilien, wala pang naitatalang malawakang pinsala sa mga taniman ng palay kasunod ng mga pag-ulan. Sa halip ay nakatulungan niya ang mga pag-ulan para madagdagan pa ang tubig na naka-imbak sa mga dam at reservoir na magagamit sa patuloy na irigasyon sa mga sakahan. Sa pagtayarang niya, katumbas ng 90,000 hektare ng sakahan ang maaaring mapatubigan ng tubig mula sa Magat Dam, habang nasa 100,000 hektare naman sa Pantabangan Dam. Mula sa NIA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bibigyan namin kayo ng gabay, ano? Mga detalyadong gabay, ho, para kayo makasama at makalahok doon sa bulk rescue na tinatawag o yung bulk rescue buy. Yung paano ho mag-order gamit yung mga online agri apps, ano ho? Direct lang makatulong sa ating mga magsasaka. Rekta na kayo, wala na mga middleman. Bulk rescue buy po, yung sabay-sabay na pagbinin maramihang gulay gaya po ng 10 kilo hanggang 20 kilo ng kahon ng repolyo, kamatis o saging. Kasalukuyang may oversupply po yan sa mga sakahan. Bisitahin lamang yung official website, pumunta po sa ruriclub.com. I-follow po naman ang kanilang Facebook para po naman sa Rural Racing Philippines. Mili po ng rescue event. Ano, regular silang nagpo-post ng mga particular na krisis sa sakahan. Ibawa yung benggit, yung cabbage rescue. Makikita mo ron ang kwento ng magsasaka, ang bigat ng gulay at ang napakababang presyo po naman ito. Mag-order at magbayad online. Piliin kung ilang slot o kilo ang iyong bibilhin. Pwede rin bayaran na via GCash o credit card po naman. Pumili kayo ng pick-up hub o delivery. Pwede mong kunin ang iyong order sa kanilang mga hub, Quezon City, Mandaluyong, Alabang. Kaya namin mag-book ng Lola Move Grab, ano, para ihatid ng diretso sa inyong bahay. Ganun na simple. Mura pa. Ang middleman. Kulang pa tayo siya magsasaka. Bakit hindi nyo gawin? Subukan niyo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: 10 kilong bigas mula naman sa gobyerno, pinamahagi sa mga kwalipikadong beneficiary po naman sa Huban, Sorsogon. Detalye ng balita si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa mga kwalipikadong beneficiary sa iba't ibang barangay ng Huban, Sorsogon. Sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang Initiative ng Pamahalang Nasyonal. Sa ilips na sa isang sentrong pamamahagi, isinagawa ang distribusyon sa bawat barangay upang mas madali at mas accessible ang pagkuha ng ayuda ng mga beneficiaryo. Pinakasiwaan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna, DOIC-MSWD o Janela Hainto, ang lokal na pagpapatupad ng programa. Katuwang ang mga opisyal ng barangay sa maayos na daloy ng pamahagi. Ang ayuda ay bahagi ng Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project na pinupundohan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa fiscal year 2026. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Huban, layunin ng barangay level distribution na mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mismong komunidad upang mas mapadali itong mapakinabangan ng bawat kwalipikadong Hubang noon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, mga magsaka po naman na baigdado ng El Nino sa Batanes. Tumanggap po ng tunog pilansyal mula po naman sa ating pamahalaan. May detalye si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Abot sa 87 mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Batanes ang hinatira ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES. Rehistrado lahat ang mga beneficiaryo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. At mula ang mga ito sa mga munisipalidad ng Basco, Mahataw, Ivana at Uyugan. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibsa ng pasani ng mga magsasakang apektado ng El Nino sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers.

0: mga mobile app po at mga website na maaari po ninyong i-download o bisitahin para sa regular na pagbili ng mga farm-to-table products. Farm-to-table products na ho yan, oh. Wala ng middleman, wala ng palengke, rekta na sa inyo yan. Pwede po yung Session Groceries app. Yung app po yan na nagmula mismo sa Baguio City. I-download ang app sa Google Play Store o Apple App Store. Napakita ho yan ay yung pangalan at mukha ng mismo magsasaka na nag-ani po ng mga gulay na inyong binibili. Ano ho? Na ho mismo yung magdi-deliver mula sa Benguet at sa mga pintuan sa Metro Manila. Di ba maganda yun? Oh? Daba, EagoPH app, Kadiwa Integration. Buksan po yung EagoPH app sa inyong smartphone. Tapin po ang e-government services at i-click ang Kadiwa ng Pangulo. Hindi nyo naman ho makikita yung mga schedule ng mga pop-up store, mga accredited na online sellers, mga lokasyon ng rolling stores ng pamahalaan na malapit sa inyo. Yan, importante din ho yan. Meron pa yung Mayani.ph. Isang e-commerce ho yan na platform na nag-ugnay sa libo-libong magsasaka sa mga consumer sa syudad. Ari kayong bumili ang tingi o pakyawan sa kanilang website. Mayroon din hong sila mga subscription box kung saan regular kang papadalhan ng mga sariwang gulay linggo-linggo. Di ba maganda yung ganyan? Nagawa ho natin lahat dyan. Talaga na-practice natin ng tama. Ang masisira, walang masasayak at nakatulong pa tayo sa ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Apo, tutukan, bantayan at ipromote yan, di ba? Ng privado at ng gobyerno. Dalawang po mga benepisaryo ng 4-piece naman sa Limlim na barangay sa General Tino, Nueva Ecija. Sinanay po naman sa paggawa ng Big Night Wine at Camone Gyms. May natin ng detalye sila si Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinanay sa pagproseso at sa paggawa ng Big Night Wine, Big Night Concentrate, Kamote Chips at Kamote Fries, ang 20 beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Palale, Kabuhayan at Kaunlaran Sustainable Library Program Association sa Barangay Palale, General Tino, Nueva Ecija upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang mga kalahok ay naunang nakatanggap ng 600,000 pesos Sustainable Livelihood Program Grant noong May 2026. Nagkaloob ang Department of Science and Technology Nueva Ecija na mga kinakailangan kagamitan at technical na suporta para sa operasyon ng asosasyon. Ang Central Luzon State University ang nanguna sa pagsasanay para sa post-production ng bignay at kamote. Nagbigay ang LGU General Tino ng suporta sa transportasyon at seguridad ng mga kagamitan at ng mga dumalo. Ayon sa DSWD Field Office 3 Central Luzon, layunin ng interagency collaboration na ito na mailapit ang mga serbisyong pangkabuhayan ng pamahalaan sa Barangay Palale na isa sa mga tinuturing na unserved and underserved areas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Wala tayo, Pangasinan. Dako tayo ng Cagayan de Oro. Elfida Central Office, pinangunahan ang MOA signing at pag-turnover ng Abaca Tissue Cultural Laboratory Facility po naman sa Lagonglong, Isamis Oriental. Idetalye po dyan si Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinangunahan ni Yusik Arnold I. Atienza, Executive Director Trade ng Philippine Fiber Development Authority, ang MOA signing ng PhilFida at pamalaang panalawigan ng Isamis Oriental at ang turnover ng Abaca Tissue Cultural Laboratory Facility na naghalaga ng 3.1 milyong piso sa Lagunglong, Misamis Oriental. Ayon kay Yusik Artienza, napakahalaga ng papel ng Abaca Tissue Laboratory upang makakuha ng walang sakit na similya ng abaka ang mga magsasaka upang tumaas ang kanilang ani. Dagdag pa ni Yusik Artienza, natuturuan din nila ang mga magsasaka at ang kanilang mga may bahay ng mga livelihood at value adding upang matulungan sila na lumaki ang kanilang kita. Tutulungan din ng PhilFida ang mga magsaka na makahanap ng bibili ng kanilang mga gawang produkto upang maingganyo pa silang magtanim ng abaka at gumawa ng mga produkto nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Cagayan de Oro City, Radyo Pilipinas na himpilan natin dyan. Ay, sa mga nakatutok dyan sa CDO, ano na kay PhilHealth Vice President Adel, ha? Ng BP President dyan. Maraming salamat, gandang maga. Din kay Dr. Pilar de la Rosa ng Las Piñas General Hospital. Mga nakatutok na ikinig dyan. Good morning, good morning, good morning. Mamaya sa mga nagdatanong, update daw po sa Kadiwa ng Pangulo. O, bago tayo mag-break, babanggitin ko yan. Oh. Una, National Fiber Link PH. Lunsan po ng PhilFida sa Pandan Antique. Pandan Antique ito, ha? Meron din pa.

0: Dan, katanduan is Bicol. Ito ang Tiki naman. Igalimin natin ang report na yan. Patutok naman si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilunsad ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA sa Pandan at Tike ang e-marketplace linkage platform ito na Natural Fiber Link PH. Ayon kay PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza, layunin ng digital platform na suportahan ang mga weaving enterprise at palakasin ang mga fiber farmer sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa kanila sa mga oportunidad sa merkado. Bago ang paglulunsad, nakipagpulong si Atienza kay Pandan Mayor Tomas Estoperos Jr. Naniniwala si Atienza na malaking papel ang ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng industriya ng natural fiber. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy na isinusulong ng PhilFIDA ang mga programa para mapalakas ang industriya, mapalawak ang merkado, at mapabuti ang kabuhayan ng mga fiber farmer at stakeholder sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Olasun natin, 29 minutos na makalipas sa alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para di pumanaw. Ay bago tayo mag-break sa mga nagtatanong lamang, ano daw ang update sa kadiwa ho ng Pangulo? Yung araw, Agosto 19, hinggil po sa operasyon ng mga kadiwa ng Pangulo at kadiwa pop-up stores. At depende ho yan sa lagay ho ng panahon sa inyong mga lugar. Dahil po sa kasalukuyang epekto ho ng habagat, ano ho? Merong cancellation at pagkantala dahil po sa bagyot habagat na yan. Dahil po sa malawakang suspensyon ng klase trabaho sa gobyerno na pinagutos po ng Malacanang sa Metro Manila at 17 karating probinsya, naapektuhan din po naman ang nakischedule na kadiwa outlets. Ang Olongapo City, opisyal na pinagpaliban o postpone po. Kadiwa na Pangulo na nakatalasan ang gagalipin ngayong Agosto 18 hanggang ngayon, 19. Ayon sa Olongapo City Agriculture Office, layon po nilang masiguro ang kaligtasan ng mga masasaka at mamili dahil po naman sa masamang panahon. Bantala, tuloy naman ang operasyon sa iba pang mga lugar. Antipolo City Rizal, may nakaschedule na kadiwa Wednesday sa Sumulong Park ngayong araw. Ano ho? Benta ng murang gulay, prutas, mga gawang kamay na produkto sa mga galing po sa mga lokal na negosyante. At Quezon Province po naman, huling araw ngayon. 17 to 19 ginawa, kadiwa ng Pangulo sa mga Kapitolyo. Adaos po yan sa Quezon Capital Compound, Lucena City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po naman ng hapon. Date sa supply ng presyo ng bilihin, banta ng ulan sa supply. Ipo sa ulat ng DA, binabantayan ngayon ang supply ng mga gulay mula sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdudulot po ng bagyang pagtas ng retail prices ng repulat karo sa mga merkado nitong nagdang linggo. Paman, patuloy naman ang pagtulungan ng DA sa mga kooperatiba upang direktang mahitid po naman ang mga murang Highland vegetables sa mga naturang kadiwa outlets. Nanatili po ang bentahan ng abot kayang bigas ulit po ng 29 kada kilo program. Sa mga restradong vulnerableng sekto tulad po ng senior citizen present, PWDs at 4Ps at solar parents, pangatibong kadiwa centers po naman. Ika natin ang mga report pa rin galing sa Laliwigan, San Maylangan, Katantuanes. Unang mahalagang paalala buwan sa aming impilan, ay bawal ang tutulog-tulog sa Maribela, o bawal ang pikon sa kalsada, pakiusap lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
4: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin ako inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa Presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat,
11: matatakyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano yung paginawang enerhiya yung mga basura na yan, eh, gagayahin na rin ho natin yung mga bansang kagaya ho ng malalamig na lugar. Yung Sweden, yung Norway, yung Denmark, ano ho. Yung mga bumibili, umaangkat ho yan ang mga basura ho. Nga sa sobrang lamig ho ng kanilang mga lugar, kailangan nila ng enerhiya para magpainit, gamitin pang painit, at ano yung sa tubo sa ilalim ng lupa. Papainit din ho yung mga bahay-bahay doon. Waste to energy plants, ang mga tinatawag ho nila niya. At pagka ginawa dito sa atin yan, hanggang mawawalan tayo ng problema sa basura at tutulong pa sa paglikha ng mas maraming pantrabaho at malaki pa matitipid ho natin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, igingit po ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan na dapat gamitin ang panukalang 7.2 trilyong pisong national budget para direktang makapabuti. Buhay po ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang magsasaka, mangisla, mahirap, mga kabataan. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat sukatin ang budget sa laki nito kundi sa kung gaano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Tama yun, ha? Abadlan niyo itong magresulta sa mas mataas na kita ng mga farmers at fisherfolk. Mas mababang presyo ng pagkain, mas mayos na nutrisyon, kanting trabaho at kalidad na edukasyon. Ayon pa sa senador, langang palakasin ang agriculture at fisheries sector para magkaroon ng sapat at abad-kayang supply ng pagkain habang kumikita naman ng maayos ang mga mismong gumagawa po naman nito. Tutukan yan. Hindi rin anya dapat mapunta sa bursa ng ilang middlemen at kontraktor sa pondo ng bayan. Ito nang dapat bantayan yun. Nawagan din po ang senador ng mas mahigpit na transparency at accountability sa paggasta ng gobyerno na maiwasan ng korupsyon, overpriced at substandard projects, favoritism po naman sa mga contractors. Nakutuloy, merong contractor sa Cebu ba yun? Laki ng budget ng kontrata. Isa lang yung contractor na involved.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo.
0: Report tayo yung Katanduanes, ha? Tambay lang sa Katanduanes. Oh. Kabataan at guro sa Payao, nakisa sa pagsusulong ng mekanisasyon sa agrikultura. At yung mga detalye na balita niya si Amelia Domingo Bumatnong, Radyo Pilipinas, Tambuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tinatayang 150 na estudyante at guro mula sa kursong Agricultural and Biosystems Engineering ng Apayao State College o ASC ang nakiisa sa pagsusulong ng mekanisasyon ng agrikultura kasunod ng kanilang pagpapatala sa Youth for Mechanization o Y4M program sa isinagawang advocacy campaign nitong August 14 sa Luna, Apayao. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC, layunin ng programa na baguhin ang pananaw ng mga kabataan sa agrikultura at hikayatin silang maging bahagi ng sanay at mahusay na manggagawa sa larangan ng mekanisasyon para sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at sustainable agriculture sector. Inihayag ni Jun J. Pedronan, isang EBA student ng ASC, na mas napalalim ng programa ang kanyang pagpapahalaga sa agrikultura bilang isang kabataan. Inaasahan ni Pedronan ang pagpapatuloy ng programa upang mahikayat din ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang lugar na makilahok sa mga ganitong inisyatiba. Samantala, nakiisa rin sa kampanya ang National Youth Commission at DJI Agriculture Philippines na nagbahagi ng mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng mga kabataang Pilipino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay din ang mga kakayahan ng drone technology sa pangangalaga ng mga pananim kasabay ng technology demonstration gamit ang ilang makinaryang pangsaka sa palayan at agricultural drone. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makakasama po natin ngayon ang tanggapan ho ng filmmaker ho ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Ilalim po rin po ng Department of Agriculture ano ho. At Agosto 2026, nakatuon po sila sa digitalisasyon at kooperasyon sa labas ng bansa. Okay? Digitalisasyon ng rehistro ng makinarya. Ha? Kasunduan sa mga Korean manufacturers at yung Y4M Youth for Mechanization sa Apayao. Pag-uusapan natin ngayon yung Youth for Mechanization Program na yan. Nakakasama natin si Sir Jet Subaba, Supervising Science Research Specialist ano, ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Jet, magandang maga sa iyo. Welcome sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, magandang maga. Sir Jet Subaba.
14: Magandang umaga po, Kahiro. Maganda at maulan na umaga dyan sa Manila at dito sa Nueva Ecija.
0: Maulan ngayon dyan sa inyo sa Nueva Ecija, maulan.
14: Yes, Cairo. Maulan mula pa kagabi.
0: Oh, mula pa kagabi. Okay. Sabayan natin yung ulan na mas masagan at aktibong mga diskusyon naman din sa atin. Ano? Pag-usapan po natin yung Y4M. Yan po yung Youth for Mechanization na program. Isa po itong kampanya sa inyo dyan sa PhilMEC na layo pong hikayatin yung ating mga kabataang Pilipino na pumasok at maging leader sa sektor po ng agrikultura sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya at makinarya. Tama po ba? Yan nga po ba yung nilalayo noon?
14: Opo, opo Kahiro, tama po. Ito po ay programa na nilunsad ng PhilMEC para hikayatin po ang ating mga kabataan sa pagsasarta.
0: Kamusta na po? Ano na po ang itinatakbo nitong programang ito? Kailan po ito nagsisimula? Ano ba ang mga dapat pang maunawaan ng taong bayan din eh?
14: Ito po ay nagsimula, actually 2019 po ito, na-conceptualize and na-launch po ito nung pandemic. So ginamit mo siyang isang kampanya sa social media para mag-create ng awareness no, sa mga kabataan. At just last year, naging standalone na program po ito kung saan po ay nanghihikayat tayo ng mga kabataan sa pagsasaka gamit yung mga makinarya or mga modernong teknolohiya sa pagsasaka. Kasi Kahiro, kung makikita natin sa mga datos, tumatanda na po ang ating mga magsasaka. Nasa 57 to 59 years old ang average age ng ating mga farmers. Ibig sabihin nito, walang mga kabataan o mas nakababatang edad na sumasali sa ating agricultural workforce. Isa pa po na nakikita natin problema at ayon din ito sa nakita po ng Philippine Youth Development Plan ng National Youth Commission ay walang interest po talaga ang ating mga kabataan. Alam naman natin na ang mga Gen Z ngayon, ang mga millennials, mga digital in nature yung mga yan. Mm-hmm. Sila po ay nasa naipanganak sa era ba na instant ang mga ang lahat ng mga bagay at saka ayaw na mga init na lugar, maputik. Kaya talagang walang interest sa ating mga kabataan sa pagsasaka. And kung ito po ay magtutuloy, nakikita natin magiging threat ito sa ating food security. Alam naman natin na Kahiro, wala namang nabubuhay na walang pagkain. Ibig sabihin, ang usapin ng agrikultura ay usapin ng pagkain. At ang usapin pagkain ay ito po ay buhay para sa ating mga Pilipino. Kaya naman, hinihikayat po ng PhilMEC ang mga kabataan na mag-join, mag-engage, makiisa sa agrikultura.
0: Tama. Sabi nga, dito sa agrikultura at napag-uusapan ng pagkain, kailangan natin ng isang inhinyero, kailangan natin ng isang abogado, kailangan natin ng isang arkitekto, kailangan natin ng doktor, kailangan natin pagka kinakailangan lang. Kung magsasaka, kailangan natin tatlong beses araw-araw.
14: Ha? Tama.
0: Napaka-importante na yung role na yan, hindi malagyan ng patlang at tuloy-tuloy yung serbisyo binibigay po naman sa ating bayan. Kamusta po naman yung acceptance ng kabataan dito sa programang ito? Sabi nga natin, yung iba dyan talagang ayaw nang makita pa yung sarili na, parang ako na naman si tatay, duplicate ako ni tatay, ganun. Paano natin iniikot yung interest nilang yan at kamusta na kanila ang acceptance naman ngayon?
14: Opo, in-introduce natin sa kanila yung ating mga teknolohiya. Ito po initially ay pinamimigay natin, I think na-interview niyo na po before si aming director for Dr. Genicio Alvindia tungkol sa mga inisiyatiba ng PhilMEC pagdating sa mga mekanisasyon at pagdating sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa pagsasaka ng palay. So meron tayong programa po dito, Kahiro, na nagpapamigay tayo ng mga makinarya. So naisip mo ng Philmec na bakit hindi natin gamitin ito para hikayatin ang mga magsasaka, ang mga kabataan sa pagsasaka. So meron tayong imbis po na nakalabaw, pinapakita natin ngayon sa kanila na meron na tayong four-wheel tractor, may shed ito, hindi na tayo maiinitan. At sa pagdating naman po sa pagtatanim, hindi na tayo maghapong magtanim ay bibiro, maghapong na kayo.
0: Kahit nasa bahay ka na lang, di ba? Nasa bahay ka na lang, pwede kang magtanim, mag-araro, gamit lang remote control.
14: Opo, maaari na po yan ngayon. Malipan po dyan, meron tayo sa pagtatanim, dalawang bagay po yan. May transplanter tayo na riding type at walk behind. At meron din tayong mga rice precision seeder. Actually po, ang atin pong director, in cooperation po, collaboration with our Korean partners, ay nakabuo po ng isang 10-row precision seeder. Ang nasa market po ngayon ay 8-row lang. So ito po ay 10-row and may fertilizer applicator na. So ibig sabihin, mas precise ang pagtubo ng ating mga palay. So mas magiging produktibo. Pinapakita rin natin sa kanila na hindi na po nakayuko ulit para mag-harvest. Meron na tayong mga combine harvester. Hindi ka na maghihintay ng turn mo para sa thresher. So paglabas po, pagdaan po ng harvester, nasa sako na po yan. And of course, kasama natin ang DJI Agriculture Philippines para introduce din ang drone technology. Kaya na sinasabi nyo, Kahiro, kahit na nasa shed ka, hindi ka na nasa gitna ng araw, mamomonitor mo ang iyong palay, malalagyan mo ng pestisidyo, malalagyan mo ng fertilizer gamit ang drone technology. Ito po yung ginagamit natin para mahikayat natin sila, mabago natin. At ang nakakatawa, Kahiro, yung nakita nyo balita kanina sa Apayao, so nasa 115 na mga estudyante na hikayat natin na maging parte po ng advokasya natin itong Youth for Mechanization. Nakakatuwa na karamihan sa kanila, first time makakita ng mga malalaking drone. Tinala natin ito sa kanilang eskwelahan. So naramdaman nila na may ginagawang pagbabago ang gobyerno. Alinsunod din yan sa mga binabanggit or mga decree din ng ating presidente na talagang pangunahan ng mga kabataan ang mga bagong teknolohiya. Sabi niya sa isang talk niya sa Gawat Saka sa dito ginanap sa Nueva Ecija, nakikita daw niya ang mga kabataan ayon sa Pangulo na mangunguna pagdating sa pagtuturo ng mga bagong teknolohiya. So naka-align po ba ito, Kahiro, ang ginagawa ng
0: Philippines? Maganda ang timing, no? Very timely kasi nga yung mga kabataan na yan, gagamit talaga yan sa social media advocacy, di ba? Yes. Ikakampanya yung mga modernong pagsasaka sa online platforms. Yan ang linya ng mga kabataan ngayon, di ba?
14: Tama po. Opo. Kaya parang nagiging parte na rin po sila ng pagpapalawak ng ating advokasya kasi sila po talaga magaling sa social media. Meron po tayo sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook na maaari nilang i-follow yung Youth for Mechanization pages.
0: At dahil na rin dito, Sir Jet, sa programang yan, karaniwan kasi tingin ho ng mga sa pagsasaka ay mahirap, di ba? Mabigat, mano-manong trabaho. At sa pamamagitan ho ng mechanization na yan, ipinapakita ng Y4M na yung agrikultura ay maaari pong maging high-tech, barangal, at income-generating na profesyon.
14: Tama. Eksakto po yun. Dahil po, sa pamagitan po ng mga mekanisasyon or mga teknolohiya po na ating inintroduce sa kanila, actually po sa dulo po nito, magko-call po tayo ng mga interested na advocates ng Youth for Mechanization para sa isang training course. Magkakaroon tayo niyan ngayong Oktubre. Para sa unang-unang training course kung saan magkakaroon sila ng kakayahan na magpaandar, mag-operate ng ating mga makinarya. At mula dyan, Kahiro, maaari silang kumita bilang operator, bilang mekaniko, bilang farm school specialist o yung nagtuturo sa mga farm schools, at maaari din bilang isang drone controller.
0: May mga pumapasok na tanong, kabataan ang binabanggit daw ninyo. Tama ba, pasok yung edad 18 hanggang 35 maging out of school youth?
14: Opo. Actually po, pasok po hanggang 15 hanggang 35 yung ating range ng age. Opo. Kahit po out of school youth ay maaari po maging parte ng kampanya natin. Lahat ng kabataang Pilipino ay bukas po ang advokasyang ito para sa kanila.
0: Sa mga interesado, paano daw hong makakasali sa Y4M? Ano ba yan? Online registration ba yan? Walk-in ho ba yan? Paano ba yan? Para makaiwas si scam.
14: Opo, meron tayong online registration. Maaari po kayong pumunta sa page na ay sa website po ng ating PhilMEC. So www.philmec.gov.ph. Hanapin nyo lang po doon ang Youth for Mechanization. Ayan. So, nandito
0: bayad
14: na,
0: daw ba, na po Sir sa Jack, may bayad website. Daw, may bayad daw ba? May bayad ba ito? Libre?
14: Wala po. Wala pong bayad ang registration natin sa Youth for Mechanization. Kung may humihingi man po ng bayad sa inyo, scam po yun. Wala pong bayad. Maging ang mga makinari natin sa RCEF, libre po yan.
0: Bre, walang bayad yung mga training sa ilalim ng Y4M, ha? Libre yan, ha?
14: Wala po. Libre po lahat.
0: Sabi dito, kailangan ba na anak ng magsasaka o may background sa agrikultura para makasali?
14: Actually po, kung mayroon po kayong interest, no, maging parte ng advokasya, matuto pagdating po sa mekanisasyon, ay kayo po ay welcome. Hindi kailangan na may background kayo o anuman po para po maging parte po ng ating mga training courses.
0: Paano daw ho kung walang sariling lupa o makinarya yung pamilya? Pwede pa rin ba silang sumanay?
14: Opo naman, dahil skill naman po ang gusto nating ma-acquire dito. And eventually, sila naman po ay ma-hire ng mga farmers cooperatives and associations natin. Ganun natin siya nakikita sa future na sila po ay pwedeng i-hire. So hindi naman necessarily na meron silang sariling makinarya. So sila po ay tuturuan kung paano paandali dito para yung mayroon ng mga medyo matanda na ng mga samahan ay matulungan po nila.
0: Pero ho bang babae pwede sumama dyan sa Y4M na yan?
14: Babae o lalaki ay kapantay po yan na welcome po na maging parte ng Youth for Mechanization.
0: Yes, Sir Jet, maraming salamat sa pagkakataon. Siguro baka may mensahe ka pa yung gusto idagdag sa nakikinig. Sige po.
14: Opo, sa mga kabataan natin na nakikinig ngayong umaga, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may ginagawa po ang ating pamahalaan upang kayo po ay makikayat dito sa pagsasaka. Sana makita ninyo na lahat ng efforts na ito, kung gaano kaseryoso ang ating gobyerno, para maging parte po kayo. Dahil ang pagsasaka hindi siya opsyon, isa siyang mahalagang parte ng ating buhay. Sabi nga ni Kahiro kanina, 3 times a day, kailangan natin ng mga magsasaka. Dahil ang pagsasaka, ibig sabihin nito pagkain at ang pagkain ay buhay. Kaya naman, inihikayat namin kayo na maging parte, especially ng Youth for Mechanization. Kung meron kayong interest sa mga makabagong teknolohiya at sa agrikultura, welcome na welcome po kayo. Ano man ang estado ng inyong buhay, basta kabataang Pinoy, titiwala kami sa inyo. Inaasahan namin kayo maging parte ng advocacy nito. At sama-sama nating baguhin ang kinabukasan ng pagsasaka.
0: Sir Jet, ang pagkawala ko dito, pwede ka na pumalit. Ay, salamat na, Sir Jet. Sir Jet, maraming salamat. Jet, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat ka. Stay safe. Good morning. Thank you.
14: Maraming salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat sa Sir Jet Zubaba ng Filme. Good morning. Kanisang niyo lang. Napakasipag at magaling na direktor. At isa pa rin sa talagang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Tugon sa pangalang direktor, Oyet Dionisio. Pinja. Sal Pinja, sir. Good morning po. Oh my God. Mabuhay sa mga nakikinig sa dito sa Nueva Ecija. Bagnes family, sa Elusra family. And then sa Hosen family. Ganda mga ka-senyor yan sa Nueva Ecija. Maraming oras. Ang alam nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Arniel, Marian. Pari po natin sila Nida, Susan, Jamal. Babanin si Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. At kila Julius Gonzalez, Christopher Tiramblo. Pero ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matitatama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsakay, hindi po lamang simpleng trabaho. Po isang paraiso. Isang pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Flash. Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Depression Neneng, napanatili ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes.
0: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng magkaroon ng malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa habagat.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Work arrangement ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maigpit na nakamonitor sa epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines.
3: Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. inatasan ng regional office ng kanilang ahensya na gansuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka.
0: Headlines.
3: Pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong naapekto ng malalakas na pag-ulan, nagpapatuloy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang Tropical Depression Neneng na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Habang nakakapekto naman sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat, batay sa uling weather bulletin ng pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin abot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Samantala, isang tropical depression din ang namataan sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras. Mabagal itong kumikilos pakanluran.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa Southwest Monsoon o Habagat mula ngayong araw, Agosto 19 hanggang Agosto 21. Pinapayuhan ng publiko, lalo ng mga nasa lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa na manatiling alerto. Ngayong araw, inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Posibleng makaranas naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, baring umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring makapagdala ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan. Pinapayuhan naman ang mga Disaster Risk Reduction Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspindido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules dahil sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat sa Calabarzon, kabilang sa nagpatupad ng suspension ng Batangas, Batangas City, Cavite, Carmona, Silang, Laguna at Rizal. Karamihan sa mga lugar ay nagpatupad ng online o modular distance learning para sa lahat ng antas. Sa Cordillera Administrative Region, suspindido rin ang face-to-face classes sa Abra, Benguet at sa La Trinidad. Samantala, sa Mimaropa, nag-anunsyo ng suspension ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, kabilang ang Mandaluyong, Marikina at Valenzuela sa mga lungsod na nagsuspinde ng klase. Sa Region 1 at Region 3, pinatupad din ang class suspension sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa San Simon, Pampanga, suspindido ang klase sa lahat ng antas mula Agosto a 17 hanggang a 20.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Iloilo City naman, pinatupad ang alternative delivery modes mula nursery hanggang senior high school. Samantala, kansiladong klase at office work sa lahat ng antas sa University of Santo Tomas ngayong Agosto 19, habang enhanced virtual mode of instruction ang gagamitin sa Agosto 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan, asynchronous classes ang ipatutupad sa K-12 at colleges. Pinayuhan naman ang mga estudyante at personal na manatiling updated sa opisyal na biso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw, Agosto 19, alinsunod sa Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing mga lugar, maliban kung may direktiba mula sa mga local chief executive. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa pamunuan ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspension of work o alternative work arrangement. Pinapayuhan naman ang publiko na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng kanilang mga tanggapan, paaralan at lokal na pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tinututukan din ng Pangulo ang tumataas na level ng tubig sa mga dam at reservoir. Inataasan niya ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-alerto, kabilang naman sa direktiba ng Pangulo ang maigpit na koordinasyon sa mga ahensya sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Pinag-iingat din ang mga ito upang maiwasan ang panganib ng mga o sa mga komunidad at mahalagang imprastruktura.
5: Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha.
3: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ilang dam sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling dahil sa mataas na level ng tubig. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor at pinamamahalaan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa mabababang lugar. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na patuloy na sinusubaybayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tulong para sa mga apektado ng matinding pag-ulan, tuloy-tuloy base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tulad ng DSWD na nasa 717.4 million pesos na ang tulong na inaipagkakalob sa mga pamilyang na apekto ng habagat, mga bagyong Luis at Maymay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pagkakaloob ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ni Gatchalian na nakapaglabas na din ang kagawaran ng 1,057,972 family food packs, 17,291 ready-to-eat food, 12,714 non-food items at 163 iba pang food items. Naglaanin na ang DSWD ng kabuang 2.2 milyong pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX. Pagbibigay din ni Gatchalian, kanilang tatratuhin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng relief operation, gayon tuloy-tuloy din ang weather disturbances na halos hindi na humuhupa ng halos isang buwan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
7: So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to one month now.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa habagat, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi iiwan at patuloy na susuportahan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Personal na nagtungo ang kalihim sa Makabebe nitong Martes para i-assess ang sitwasyon at matukoy ang karagdagang pangailangan ng mga residente. Sa pakipagulong sa mga lokal na opisyal, siniguro ng kalihim na nakahanda ang DSWD na mag-atid ng karagdagang food packs at iba pang relief assistance. Katunayan, nakapaposisyon na anya ang DSWD Field Office 3 na mga food boxes para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda para sa posibleng pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng tumaas pa ang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pinsalang dulot ng habagat at mga nagdang bagyo sa mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha, tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang dito, ang cauliflower na nasa 150 hanggang 350 pesos kada kilo mula sa dating 120 hanggang 270 pesos kada kilo. Umakyat din ang presyo ng pechay bagyo sa 40 hanggang 150 pesos kada kilo habang umabot sa 170 pesos ang carrots. Tumaas din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at sitaw. Samantala, nagmahal din ang ilang uri ng isda. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang galunggong habang nasa 160 hanggang 320 pesos ang bangus at umabot naman sa 200 pesos kada kilo ang tilapia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Benguet, ilang magsasaka ang napilitang itapon ng mga carrots at repolyo matapos mabulok ang mga ani habang hinihintay ang transportasyon at pagbebenta sa La Trinidad. Samantala, sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, na siyang bagsakan ng mga gulay na nagsisimula sa mga o nagmumula sa mga farmers ng Cordillera na nanatiling mababa ang presyo nito. Ang repolyo, umabot lamang sa hanggang 20 pesos kada kilo. Carrots, hanggang 40 pesos kada kilo. Umabot naman sa hanggang 55 pesos kada kilo ang bell pepper. Ayon sa DA, nakahanda ng mga recovery loan package at iba pang tulong para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. ang regional office ng DA na gadsuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka. Ito'y matapos na maiulat ang pagtatapo ng Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Ayon sa DA CAR, isang magsasaka mula sa Bakun ang nagdala ng 2.5 na toneladang Chinese cabbage sa La Trinidad noong Agosto 13. Dalawang gabi at dalawang araw itong nakapila bago makapasok sa trading center dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan at pagkakarga habang basa ang mga gulay, nabulok ang cabbage at hindi na naibenta. Samantala, isang magsasaka mula naman sa Bugyas ang nagdala ng 4 na toneladang carrots sa trading center noong Agosto 11. 700 kilo lamang ang naibenta pagsapit ng tanghali kinabukasan habang ang natitira ay nagsimulang mabulok. May mga ulat na ring nasisira ang mga pananim na gulay dahil sa walang tigil na pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinitingnan ngayon ang Malacanang kung naging epektibo ang halos 14,000 flood control projects na sinagawa noong nakarang administrasyon. Layunin itong matukoy kung alin sa mga proyektong gumagana at nakakatulong sa pagbawas ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hinihintay ng palasyong kumpletong datos tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mga proyekto, kabilang din sa mga sinusuri kung may mga ghost o substandard project. Isa sa mga nabanggit ni Castro, ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa. Gayunman, naayos ito matapos ang intervention at pagkukumpini at ngayon ay muli nang napapagana. Sinabi rin ng opisyal na kailangang matukoy kung may iba pang mga flood control projects na hindi nakatupad.

0: gamit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ng sitwasyon upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nagkakalat, pinapanukalang paglinisin ng kanal at estero. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inihain ni Magbotas Representative Tubi Tiangco ang House Bill 1084 o Anti-Littering Community Service Act na naglangayong obligahin ang mga nahuhuling nagtatapo ng basura kung saan saan nalinisin ang mga kanal, estero at iba pang waterways. Sa ilalim nito, isang araw o 8 oras na community service ang ipapataw sa first offense, 2 araw sa second offense at 3 araw naman sa third at mga susunod na pagdabag. Ayon kay Tiangco, layunin ito na panakasin ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act na pabawal na rin sa pagkakalat at pagtatapo ng basura sa pampublikong lugar. Gitna ng mabubatas, kailangan magkaroon ng marino na pananagutan dahil ang basurang bumabara sa mga kanal ay nakapagpapadala sa pagbaha. Maaari namang masuspindi o matanggal sa serbisyo ang mga lokal na opisyal at empleyado na bago itong maipatupad oras na maging batas. Pinitiyak naman sa panukala na may protective equipment at safety measures para sa mga magsasagawa ng kanal cleaning community service. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Metro Manila Flood Control Master Plan inaasang matatapos ngayong taon. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Asahan na sa pagtatapos ng taong ito, magkukumpleto ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan noon pang administrasyon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito na wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon sa kalihim, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra baha. Ang mahalaga lamang naman anya, dapat masiguro na nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Ang nakikita kasi anya nilang pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan.
4: And ang importante nga naman, yung gagawin natin nakabase sa siyensya. At ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa dengue ngayong tag-ulan. Ayon sa ahensya, maring dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue dahil sa mga naipong tubig sa paligid ng bahay at komunidad. Hinikayat ng DOH ang publiko na regular na linisin at alisin ang mga lalagyan at lugar na maaring pamugaran ng lamok. Isabuhay din ang 4 T's, taob, takak, tuyo at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Samantala, nagbabala rin ang DOH laban sa sakit na maaring makuha sa baha. Kabilang ang leptospirosis, pinapayuan ang mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakmalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Ayon sa DOH, baring magreseta ang doktor ng doxycycline sa mga kinakailangang kaso bilang bahagi ng pag-iwas o paggamot sa leptospirosis. Gayunman, hindi dapat basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta at paintulot ng doktor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga pahayag ng Defense Department hinggil sa mga operasyong kinasasangkutan ng mga Chinese national sa bansa. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ang kinumbuhan suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa kanilang World War ng Chinese Embassy. Ito'y magalang questionin ng Embahada ng China magamay ay kinasang operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa mga pinasarang pabrika ng bakal sa bansa.

0: sa nakinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Admiral Roy Vincent Trinidad, laging susuporta ng AFP ang mga operasyon na may kinalaman sa law enforcement bilang bahagi na rin ang kanilang mandato ng pangalagaan ng Estado. Gitan ni Trinidad, ipatutupad nila ang batas na walang pagtatangi o diskriminasyon at naaayon sa mga umiiral na batas ng bansa, lalo na kung nalalagay sa balag ng alanganin ng kaligtasan ng publiko. Magugunitan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na nanguna sa operasyon sa Sanja Steel sa Misamis Oriental at Davao Mighty Steel naman sa Davao City. Halos 70 Chinese national ang isinailalim sa kusodiya ng mga otoridad sa Sanja, habang nasa 10 Chinese national naman ang kakasuhan dahil sa pagiging incorporator ng Davao Mighty Steel.
1: Sino nakakaintindi? Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Since we had been focused on the internal security picture, the AFP has been conducting support to law enforcement agencies. Walang pagkakaiba ngayon. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Mag-ingat po tayo sa maling naratibo na pwedeng ilabas.
0: Ikinasama mga naturang operasyon dahil sa paggawa ng mga ito ng mga substandard na bakal at naglalaman ng radioactive kaya hindi ng mga mapanganib na kimikal na lubang nakasasama sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kansilado ngayong araw, plenary session ng Senado tuloy mamayang hapon. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa ibinabang advisory ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., pinabatid na kansilado ang trial dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-unan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ang kanselasyon ay isinagawa sa atas ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, hanggang sa oras na ito naman ay tila tuloy ang plenary session ng Senado mamayang hapon. Sa hiwalay na advisory, pinabatid ni Senate Secretary Bantog na pinapayagang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi direktang kailangan o walang partikular na tungkulin sa plenary session ngayong Miyerkules, August 19. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian at kaugnay ng Memorandum Circular 129 na inilabas ng Office of the President. Ayon sa advisory, maglalabas ang panibagong abiso sakaling kailanganing silahin ang plenary session ngayong araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga Senator Judge, hinimok na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mga House Prosecutors, ang mga Senator Judges na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa in-upload na larawan ni Senator Robin Padilla noong Lunes, kung saan makikitang kasama niya si Senator Bongo at Mark Villar na nanonood ng trial mula sa Senate Lounge. Paliwanag ng prosecution panel, pagkakataon na mapanood ng live na makita at masuri ang aktwal na kilos at gawi ng mga testigo habang tinatanong. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, kinikilala sa jurisprudence na mahalagang personal na makita ng huwes ang pagtestigo ng isang saksi bago magdesisyon kung guilty o hindi ang isang akusado. Sinabi rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paraan ng pagsagot ng testigo ay bahagi ng batayan sa pagpapasya kung ipapawalang sala o hahatulang guilty ang akusado. Anila, nirerespeto nila ang mga senator judges at sinabi nga may sariling mga alituntunin o rules ang impeachment na sinusunod ng mga ito. Narito ang pahayag ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
6: So in-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandiyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng, apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry ng bansa, tinututukan ng Department of Science and Technology mula sa Radyo Magazine. Daritong report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasabay ng 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sa Daet Camarines Norte sa Bicol, ang paglulunsad ng 2026 Pinyavision. Tampok ang bagong kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapabuti ng industriya ng green pineapple sa probinsya. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, ibinahagi niya na malaking tulong ito sa isinusulong na science-based at market-oriented solutions ng Queen Pineapple Research and Development Institute para sa mahigit 2,300 na magsasaka na umaasa sa mas masiglang industriya ng Queen Pineapple sa bansa.
8: Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa nilang challenges at pagkatapos, ginagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
7: Ang Queen Pineapple ang kinikilalang pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na ipinagmamalaking produkto ng Camarines Norte. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, Iran, giniit na mananatiling saradong Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang interim agreement noong Hunyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyang diin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi tutuparin ng Estados Unidos ang pinasok nitong paunang kasunduan noong Hunyo. Sa komentong inilabas ng state media nitong Martes, nilahat ni Iranian negotiator at Parliament Speaker Mohammed Baqir Kalibaf ang ilan sa kanilang kondisyones na nasasaadaan niya sa Memorandum of Understanding na nalagdaan. Kabilang dito ang pagtanggal ng US blockade sa Iranian ports, pag-alis ng sanctions sa langis, pag-release ng frozen Iranian assets at ang paghinto sa military operations. Maalalang nasira ang napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo buwat sa awayan sa kung sino ang kukontrol sa estratehikong kipot. Itong Lunes, mas lalo pang uminit ang tensyon nang sabihin ni US President Donald Trump na dapat nang sumuko ng Iran kalaki pang babala sa Oman o huwag mangialam sa pagbubukas ng Hormuz. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters, kapwa nangunguna sa kanilang mga pangkat sa pagpasok ng PBA 50th Season Governors Cup sa FIBA at Asian Games Break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Sa pagtatapos ng quote-unquote first half ng PBA 50th Season Governor's Cup, nanguna sa Group A ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters. Sa Group B naman, halfway ng elimination round. Sa pangkat A, bagamat tabla sa 7-2 win-loss record ng NLEX at San Miguel Beermen, lamang naman sa quotient ang Road Warriors. Pangatlo, ang Converge at 5-4, ang reigning champions TNT at 4-4, at labas naman sa top 4 ng Group A ang Terra Firma, Titan Ultra at Macau Giant Pandas. Sa pangkat B, sumunod sa 4-2 na Elasto Painters ang Magnolia at Phoenix Super LPG na may kapwa 4-3 win-loss slates at ang Blackwater na nasa 3-3. Outside ang top 4 ng Group B, ang Meralco at Ginebra. Pagbabalik ang PBA sa October 7. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line doon, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng mananakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon. At kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 40,000 beneficiaries sa Region 2 nakatanggap na ng uplift assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Darito report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: April.
17: Libo-libong pamilya na mula sa vulnerable sectors sa Lambak, Cagayan ang nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sinikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang nitong nakaraang linggo ang pamamahagi para sa unang buwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, base na rin ito sa naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian mula sa apas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaagapay sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na tinutukan na yung manual payout para sa Group 2 kategory o yaong mga kabilang sa poor at near poor household kung saan sa buong rehiyon. Mula sa halos 51,000 target, nasa halos 40,000 na ang napapagkalooban ng tig 2,000 piso. Ayon kay RD Alan, ilan sa mga benepisyaryo hindi lamang nakapunta sa itinakbang petsa ng payout habang mayroong lumipat na ng tirahan. Samantala, masaya namang ibinahagi ng direktor na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin umiepal ng mga politiko sa kaliwat kanan nilang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cordillera Region nakapagdala ng 1.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng mga nagdang bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Jong.
18: Umabot na sa tinatayang 1.6 na bilyong piso ang danyos sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region dulot ng mga nagdang bagyong Luis at Maymay at maging patuloy na epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, habang patuloy ang validation sa lawak ng mga nasira kasabay ng inaasang pagtaas pa nito, nasa kabuang 1.6 na bilyong piso so na ang naitalang danyos na kinabilangan ng 249 na nasira mga kabahayan, 20 ang totally damage at 229 ang partially damage. Umabot naman sa 31.1 milyong piso ang naipamahag ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, local government units at iba pang katuwang na ahensya sa mga lubos na naapektuhan, kakibat ang 1.7 milyong non-food items. 5 road sections din ang nananatiling hindi pa rin madaanan o isinara dahil sa mga landslides na kinabalangan ng Cannon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon Benguet, Bekel La Trinidad Benguet, Banghoy Daklan Benguet at Dupligan Tanudan Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD nakapamahagi na ng halos 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyo at pagulan sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
19: Humalo na sa 67,598,299.60 pesos ang naipamahaging cost of assistance ng DSWD Field Office 1 sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region. Ayon kay Leia Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD. Pangasinan ang may pinakamaraming pamilyang apektado na umabot sa 162,000. Sinundan nito ng La Union 22,000, Ilocos Norte 12,000 at Ilocos Sur na may 6,000 approved request. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo kabilang sa relief food packs ang 6 na kilo ng bigas, canned goods, kape at cereal na tinatayang sapat para sa 2 hanggang 3 araw. Ayon sa DSWD, posibleng magkaroon ng ikalawang bugso ng pamamahagi depende sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang epekto ng habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa nagkaroon ng mas ligtas at maasahang akses sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tom.
20: Nagkaroon ng mas ligtas at maasahang akses sa tubig ang 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa Region. Ayon sa pamalit ng Department of Science and Technology o DOST, ito ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng kanilang 31 water technology projects. Anila, kabilang sa mga teknolohiyang ipinatupad, ang desalination systems, safe water filtration facilities, solar-powered water pumps, rainwater harvesting systems, at hydraulic ram pumps upang matugunan ang mga hamon sa supply ng tubig partikular sa mga geographically isolated communities. Idinagdag pa ng DOST na dapat nakabate sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagbuo at paggamit ng teknolohiya upang magkaroon ito ng konkretong epekto sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2 agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol. Magagamit na ng Agriculture Office ng Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Mayra.
21: Magagamit na ng Naga City Agriculture Office ang 2 bagong agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture Bicol, Philmec. Magugunita na nag-donate ng 2 agricultural equipment sa Naga, ang Department of Agriculture Philmec, at present sa araw ng donation at turnover ceremony, sina Naga City Mayor Lenny Robredo, City Agriculturist Ernest Asensio III, at iba pang opisyal ng Agriculture Office. Magmamantini at mag-ooperate ng equipment ang Agricultural and Biosystem Engineering ng Naga. Ang equipment na ito ay pwedeng iparenta sa mga magsasaka sa mababang halaga sa layuning masuportahan at matulungan ang farmer sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 300 senior citizens sa Tacloban nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Daisy.
22: Tumataginting na tulong pinansyal ay pinaabot ng pamahalaan sa halos 300 mga octogenarian at nonagenarian sa Tacloban City. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, katuwang ang Office of Senior Citizens Affairs, sa pagbibigay ng tig 10,000 pesos cash gift sa mga nakatatandang may edad 80, 85, 90 at 95. Ang sabing hakbang ay alinsunod sa probisyon ng Expanded Centenarians Act sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Bagamat nagkaroon ng bagyang pagbabago sa venue dahil sa matinding init ng panahon, matagumpay pa rin na isagawa ang distribusyon sa Tacloban City Sports Complex. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang natanggap na cash incentive pambili ng kanilang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagkilala na rin sa kanilang dekada ng ambag sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18,000,000 halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office No. 6. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
0: Umabot sa 2.6 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 18 milyon ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa nagpapatuloy na anti-drug operation sa Western Visayas. Sa loob ng 15 araw, mula Agosto 1 hanggang Agosto 15, nakapagsagawa ang PRO 6 ng 63 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 74 na individual, kabilang ang 24 na high-value individuals at 50 street-level individuals. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Titwanyo, ipinapakita ng mga resulta ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, publiko at mga partner agencies. Hinimog naman ni Tuanyo ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa illegal na aktibidad sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lokal na pamahalaan ng magbibigay ng kaukulang suporta at tulong sa mga apektadong individual sa insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Justine.
4: Iniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbibigay ng kaukulang suporta at asistensya sa mga apektadong individual matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ito ang inihayag ni Acting Mayor Bing Climaco sa isinagawang press briefing kasama ang mga kawaninang pamahalang lokal at kinatawa ng paralaan. Lubos na nakikirami naman si ADSU President Father Arnold Andal sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Ayon kay Father Andal, kanilang hinihintay ang resulta mula sa masusing investigasyon na isinasagawa ng Zamboanga City Police Office at ng Regional Forensic Unit o Scene of the Crime Operative sa SOCO. Batay sa opisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang nasawi sa nangyaring pamamaril, isang grade 10 student at ang menor de edad na gunman, habang dalawa naman ang itinakbo sa ospital, isang sugatan at isang kinapos sa paghinga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DJ MP Region 10, nagdiwang naman ang kanilang ika-35 anibersaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ryan.
6: Ginanitan ng BJMP Region 10 ang ika-35 anibersaryo ng pagkatatag nito na may tema ang BJMP at 35, disiplina at responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Itinatampok ng pagdiriwang ang 35 taon ng serbisyo ng kawanihan sa pamamahala ng kulungan at ang pangako nito sa makataong pangangalaga at rehabilitasyon ng mga PDLs. Ang BJMP Region 10 ay kasalukuyang may 1,333 na tauhan at nagpapatakbo ng 28 pasilidad sa buong Northern Mindanao. Patuloy din na pinalalakas ng BJMP ang coordination nila sa mga LGO, iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholder sa pagsasakatuparan ng mandato nito. Sinabi ng kawanihan na ang mga pakikipagsosyo na ito ay sumusuporta sa layunin nitong mapanatili ang ligtas, sigurado at makataong mga pasilidad ng kulungan. Panauhing pandangal si BJMP Jail Director Efren Nemenyo sa nasabing pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
23: We know you.
2: you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
23: Sa dumulog dito nila.
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, August 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito muna ang traffic update sa maulang umagang ito ng Miyerkules mula sa MMDA Metrobase.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Yes po, sir. Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Pagay ng ating traffic ko sa Morisa, sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may main avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. ang ating EDSA North po sa May Top Avenue, sana di pagbagal ng dalisakyan. Moderate to heavy traffic naman po sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, Kalye Industria po, hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, maasahan na po natin pagbagal ng dalisakyan. Muli po itong babagal dito lang po sa May Upper Makinli. Ang ating C5 Northbound sa Makinli po, maging mabagal po ang dalisakyan. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo dito po sa May Lewis Flyover. Tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalisakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa biyahe ng araw ng Wednesday na may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Ating pang number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa iba pong katanungan, maaari po kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. So ngayong araw na ito ng Wednesday, may number coding, hindi suspended ang implementation.
7: Yes po sir, may coding po. Ngayon po, except lang po sa Makati, ay sa Quezon City po.
5: Ayun.
7: Wala po sa Del Cuyo, Quezon City Day po.
5: Mm-mm. Okay. And isa pa, sa ngayon, base sa Operation Center o dyan sa Monitoring Center ninyo sa MMDA, wala na mga kalye na may pagbaha sa ngayon?
7: Sa ngayon po sir, wala pa po nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay, sige. And salamat na marami.
7: Sige po, magandang umaga po.
5: Thank you. Ayan po, latest direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 15, mamaya-maya pa yon. 11 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ah, at tayo po isabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, ito, isang panunsyo naman mula sa Department of Transportation, ha? Muli pong magpapatupad ng libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang DOTR, Department of Transportation, katuwang pong ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay ngayong araw na ito, August 19. Simula kanina yan na alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan po ay para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masamang panahon. Yan po ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero, lalo't may ilang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa patuloy po na pag-ulan. Nasa 27 sasakyan ng pamahalaan ang magbibigay po ng libreng sakay sa 11 ruta. Oh, dito yan sa Metro Manila, ha. 11 ruta. Balikan. Oh, ito yung mga ruta. Ha? Ito yung mga ruta na may libreng sakay pa rin para sa araw na ito, August 19. Ha? Quiapo. Balikan ito, ha. Quiapo to Fairview. O yan. Quiapo to Welcome Rotonda at standby dyan sa Espanya. Divisoria, patungo naman ng Cubao, dadaan ng Recto at Nagtahan. Divisoria, patungong Monumento. Baclaran, going to Monumento via Taft Avenue. Kalentong, going to Pasig. Marikina to Cubao at pabalik. Siyempre, balikan ho ang mga ito, ha. Loton, patungong Sukat. Loton, papuntang PITX. Pasig Palengke, patungo naman sa Cainta Junction. Ganon din sa Monumento, patungong PITX. Monumento, patungong PITX. Dadaan po yan sa EDSA Busway. At siyempre, katuwang po mga kaibigan ng Department of Transportation sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Land Transportation Office, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at ang Department of Energy. Yan po ay pag-alalay, pagtulong sa ating mga kababayan na maaring may pasok ngayong araw na ito kahit na nariyan pa rin ang paalala ng PAGASA na posibleng makaranas ng moderate o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makibalita tayo sa mga update sa patuloy na mga aktibidad at paghahanda ng Quezon City kaugnay ng masamang panahon. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Oras natin.
6: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron doon tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kung lalabas ng bahay ngayong araw na ito, huwag kalimutang magbitbit ng payong o kaya ng jacket o kaya ng raincoat. Mahirap na. Baka butang kayo ng pag-ulan sa labas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 20 minutes makalipas po ang 7 AM. Kumustahin muna natin ang level ng tubig diyan po sa Lamesa Dam. Oh, matapos ang ilang araw na, ha? 10 buwan na yata na ulan. Hihina, titila sandali, uulan na naman, lalakas ang ulan. Yun eh, ganun, di ba? Kaya hindi na raw uso yung siyam-siyam. Dahil may git sa siyam na araw na yung pag-ulan. Update muna sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
11: Alan, patuloy na binabantayan ng pag-asa ngayon ang Lamesa Dam na posible na namang umapaw kung magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang level ng dam na halos abot na naman sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa pag-asa, inaasahan pa ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong araw, kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River, kabilang na ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Maliban naman sa Lamesa Dam, ay binabantayan din ng Quezon City Local Government itong Quirino-Tulyahan River at ang San Juan River na as of 6 a.m. ay wala pa namang nakataas na alert level. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
11: Yes, Alan.
5: Pakiulit mo nga yung mga figures ngayon na malapit na sa spilling level 79.92
11: meters, Alan, ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang spilling level niyan, 80.15 meters. So, malapit na naman. At kapag umabot na yan sa spilling level, dire-diretso kasi, Alan, ang magiging pag-apaw niyang Lamesa. Kaya pinag-iingat na yung mga residente sa mga low-lying areas malapit sa Tulyahan River dahil dyan diretso ang tubig mula sa Lamesa Dam. At yan yung mga pinag-iingat ng Quezon City Local Government.
5: Okay. Salamat na marami, Marian Bastasa. Thank you.
11: Balik sa inyo sa studio, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much. Update po yan dyan sa Lamesa Dam. Level ng tubig malapit na sa spilling level. Ayan. Okay. Oras natin sa buong Pilipinas, ngayon po ay 23 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan, ha? Of course, ang dating Pangulong Quezon ay ang ama ng wikang pambansa. Kaya ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. So walang pasok ngayon sa Quezon City, di ba? Ganon din sa lalawigan ng Quezon. Ayan, mga holiday po. Okay. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Magbaliktano tayo, ito tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero nung Lunes, nung magtatanghali ng Lunes, ay matindi ang volume ng pag-ulan. Matindi ang volume ng ulan na bumuhos, ha, sa Metro Manila at mga karatig lugar.

0: dito natin na maaaring magiging matindi ang ating habagat at kasama na rin po yung mga possible na mga ganito mga matitinding ulan at pagbaha, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila.
1: Opa. Now, let's talk about the volume of rainfall noong araw ng Lunes, August 17. Ano? Noong magtatanghali, mag-alas 12, eh, matindi ang buhos ng ulan. May nagsasabi na base sa mga figures na hawak ninyo at ng iba pang mga ahensya, yun daw volume ng rainfall na bumuhos noong Lunes for 5 hours only ay nasa mga 44% daw ng kabuuang rainfall na ibinuhos naman nung Ondoy sa loob ng 24 na oras. Bigyan mo nga kami, Ma'am Annalisa, please, ng dagdag na mga detalye tungkol dito sa ganitong mga figures po, please.
0: Tama po kayo, Sir Alan. Yung within 5 hours po, yung naitala po, simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. sa Science Radio, mga around 219.9 millimeters of rainfall. At yung katapos, titingnan po natin yung nagtagtatakos ng 24-hour rainfall hanggang kahapon ay around 239 millimeters of rain po ang pumatak dito sa Metro Manila. Yan po particular sa Science Garden. At kung titignan po natin sa kabuuan, simula po ng August 1 hanggang August 18, ay 187% na po ang naipatak o naibuhos ng ulan dito sa Metro Manila.
1: Okay, yun ang banggit mo, Ma'am Annalisa, August 1 hanggang kahapon, August 18,
0: 187% na po ang ibuhos ng ulan. Ibig sabihin po nito is more than 1,062 millimeters of rain na po ang ibuhos na tubig ulan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan nating natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 568.5 millimeters of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito.
1: Opo.
0: At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa may Baguio City ay na-risk na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ulan na maitala dyan po sa may Baguio City. At sa mga karating na lugar po, dyan po sa may parts ng Zambales, Pangasinan, sa may Subic, so yan sa Bataan, sa La Union, Zambales, so yan, and also La Trinidad sa Benguet. So yan po yung mga nakapagtala ng highest accumulated rainfall po, lalong-lalo na po, dito po ng mga nagdaang habagat natin na matisinding pag-uulan.
1: Opo, Ma'am Annalisa Solis, may binabanggit kayo na percentage. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 180-something%. Doon sa Baguio, nalagpasan na yung 200%. Yung point of reckoning na yun na 187% ng rainfall, 187% ng rainfall compared sa gaano katagal? Ano yung baseline nun? 187% of the rainfall within a certain period of time. Ano po yun?
0: Yes po. Ito po ay yung supposed to be na mararanasan nating tubig ulan sa loob ng isang buwan, isang buwan ng Agosto dito sa Metro Manila, which is around 568.5. Yan po yung normal na ulan natin. So kung ipukumpara po natin, yun sa mga exacto or actual na accumulated rainfall natin, which is 1,062 millimeters of rain, ay almost 187% po yan. So talaga pong way above normal po kung ipukumpara yung sa usual natin natatanggap na tubig ulan.
1: Ayun. So, ibig sabihin, ang amount of rainfall, yung pag-usapan natin muna, ma'am, yun dito sa Metro Manila, yung sabi nyo yun na mamonitor sa PAGASA Science Garden, Quezon City, ano po. 187% of rainfall na ang naitala na from August 1 to 18 only. This is already 187% of the average rainfall for the month of August. Bumuhos 100, ganun po yun. So, ganun kabigat.
0: Yes po, at dahil sa ngayon, ay patuloy ka rin po itong ating habagat ng mga matisinding pag-uulan sa maaari pong

0: Transmission katapusan ng buwan is hindi hanggang 200% na tubig ulan na kung saan sa mga ibang areas po dahil sa La Trinidad at sa Baguio City ay more than 200% na rin po na kanilang tubig ulan ang nararanasan. At pinakamarami po, Sir Alan, ay dito po sa may station natin sa may La Trinidad, Mingo, which is more than 2,177 millimeters of rain na po ang accumulated rainfall from August 1 to 18 pa lang, which is equivalent to 226% ng ulan ng posibleng average po na papatak sa La Trinidad, Mingo. So, napakatindi po ng mga pag-uulan, lalong-lalong na po dyan sa may La Trinidad, Mingo. Kasi po sa naitala ng istasyon natin sa Benguet State University.
1: Okay. Tapos ang count o ang unit ng rainfall na binabanggit pagka dinedetermine yung volume ng rainfall is millimeter of rainfall. Ganun po yon?
0: Yes po.
1: MM.
0: Sir Alan, titingnan po natin yung 7.5 millimeters of rain per hour.
1: Uh-huh.
0: Heavy na po yun. So, ibig sabihin po, so talagang intense and torrential rains po, yung tinatawag natin napakaraming ulan, kapag po more than 7.5 millimeters of rain per hour na ang ating nararanasan po sa loob isang oras, so heavy rainfall na po ang mga tawag doon. So, what more, so ito po ay tuloy-tuloy yung mga pag-uulan at na-accumulate. So, talaga pong intense or torrential rains yung possible po natin nararanasan.
1: Mm.
0: Lalo-lalo na po dyan sa may parte ng Bingo area.
1: Ayan. Okay. Kung halimbawang bibigyan natin ng larawan, pag sinabing millimeter, mm yun ha, ma'am, millimeter of rainfall, yung 7.5 millimeter of rainfall in an hour, ay intense na nauri ng pag-ulan yon. Pag halimbawa, kung iano natin, ma'am, na halimbawa isang balde o isang drum na gaano katagal mapupuno kung ang pagpatak ng tubig, let's say, ay yun yung binabanggit nyo na 7.5 millimeter of rainfall para mas mabigyan po ng larawan doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ma'am Annalisa, please.
0: Apo. So, kukumpara na lang po natin. Imagine po natin yung isang square, 1 square meter po. So, usually po, dun sa bahay natin, yung apat na tiles, na 60 by 60.
1: Okay.
0: So, usually po, yun yung 1 square meter.
1: Okay.
0: So, magbuhos po tayo doon ng isang litrong ng tubig.
1: Mm.
0: So, yun po ay 1 millimeter of rain.
1: Mm.
0: So, ibig sabihin po, kung magbuhos po tayo doon ng 7.5 liters na tubig dun sa 1 square meter na yun. So, yun na po yung tinatawag nating heavy rainfall po natin na isang buhos, ibubuhos natin dun sa tiles natin na 60 by 60 na apat. Apat na 60 by 60 na tiles, which is almost 1 square meter po. Diba? So, I think parang ganun po yung 1 square meter. Mag-buhos po tayo sa 1 square meter ng isang litrong tubig, 1 millimeter of rain. Ngayon, kung magbubuhos po tayo ng 7.5 millimeters of rain, so ibig sabihin po, ito at kalahating litro ng tubig. So yun po yung sinasabi nating heavy rainfall na isang bigla pag ibubuhos natin sa 1 square meter. So imagine po natin kung gaano karami, provided kung flat po yung ating area.
1: Ayun. So yan, na-imagine ko na, 1 square meter na lupa, halimbawa, binuhusan mo ng isang litrong tubig. Ayon ang point of reckoning noon, 1 millimeter of rainfall in an hour. Ganon yon. So
0: kung ibig sabihin po, so kung 7.5, so ito at kalahating litro ng tubig, ibuhos mo po. So yun po yung biglang bubuhos na tinatawag natin heavy rainfall na po siya.
1: Ayun. So kung titingnan mo ngayon yung 1 square meter na tubig at bubuhusan mo ng one square meter na lupa at bubuhusan mo ng pitot kalahating litro ng tubig, eh ganun katindi.
0: Ganun po yung mga possible na maging volume ng water na posible mapapagtabaha sa ating lupin. So, ganun po. Provided kung flat po yung ating area. But then, sabi nga po natin, hindi naman flat yung area natin. So, meron po mga mataas, may mababa. So, nag-iiba-iba rin po base na rin po sa topography ng area.
1: Ayun. Oh, 'di ba? So ganun pala katindi, 'di ba? Kung diyan nabibigyan tuloy natin ng picture kung anong magiging so ganung karaming tubig ang bumagsak sa ganung kalaking lupa ay talagang saturated na at nagiging dahilan 'yan kung sloping ang lupa ng pagkakaroon ng landslide talaga, Ma'am Annalisa, ano?
0: Yes po, tama po kayo at yun nga po yun. Kapag natindi at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, so yun po talaga na inaasahan na natin yung mga flooding and landslide po. So talagang ito pong panahon natin ng habagat, ay sabi nga po natin ay medyo matindi. So hanggang ngayon ito po ay ating nararanasan. At ang pagtatapos po ng habagat ay mga around September to first week at October pa. So ibig sabihin po, Sir Alan, possible pa rin po yung mga habagat nating mga pag-uulan na hindi lang po ngayon ba ng Agosto, kundi sa September pa rin po. So asahan pa rin po natin mga mauulan, kundi man po dito sa mga naturang lugar, kundi sa ibang mga lugar din po. Dahil yan po ay makaka-apeto rin po dun sa magiging possible na depende po sa i-contribute ng track ng ating mga bagyong darating.
1: Ayun. So ibig sabihin, ang lagay ng klima o ng panahon, posibleng ganito pa rin. Uulan ng malakas, hihina, aaraw sandali, uulan na naman. Posibleng ganito ang maranasan until the end of September dahil hanggang end of September or first week of October pa ang habagat dito sa atin.
0: Okay, habagat. Opo. Pero ito po naman ay unti-unti siyang mag-weekend, hihina. So ito po yung nakikita natin na ito na yung peak ng ating surface monsoon o habagat. So meron pa rin po mga tayo mararanasan ng mga ganitong pag-uulan. Asahan po natin September. So depende naman po yung ibibigsa ng track ng ating bagyo kung saan posibleng makapag-enhance ng ating habagat. O kung hindi man po yung habagat na ulan ay yung pong dulot ng mga bagyo associated rainfall nito. Na usually po, pagdating po ng September, October, yan na po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, kailangan pa rin po talaga natin pag-iingat sa panahon nitong habag.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami at napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag, ika nga, kung paano ititingnan, ika nga, yung ganitong uri ng klima natin o ng panahon pang araw-araw. Ma'am, salamat ng marami ha for the updates mula po sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
0: Good morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Thank you very much. Mga kaibigan, ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Oras sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O yung mga nagtatanong, nagte-text, minsan nagpo-post mga biyahe by land sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta na? Maya-maya ho, tayo makikipag-ugnayan sa PITX Paranaque Integrated Terminal Exchange. Isa ho sa malalaking terminal, ika nga, ng land transport dito sa Metro Manila. Hingi tayo ng update kung yung ba mga bus, halimbawa na bumibiyahe pa norte o sa iba pang panig na bansa, ay nag-cancel ba ng kanilang pagbibiyahe o tuloy-tuloy pa rin para din sa kapakanan ng ating mga biyahero. Maya-maya ho yan, ha? Dito pa rin sa pagbabalik ng Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Maging panatag, Pilipinas!
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makibalita muna tayo diyan po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon. Madam, magandang umaga po.
8: Good morning po, sir.
1: Yes, nako, makikibalita muna kami dito sa nagdaang mga araw na umuulan. Ano ho? Sa panig po ng Quezon City, meron pa ba tayong mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Ma'am Peachy?
8: Yes po, meron pa rin po kaming nasa evacuation centers. We have 1,565 families, totaling to 6,409 individuals.
1: Okay, at dito po sa bilang na ito ay nariyan naman po ang supply ng pagkain, inuming tubig, at iba pang mga non-food items, ma'am.
8: Yes po. Simula nang pumasok sila sa evacuation center, they are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Tapos meron po silang clean drinking water. And we provided them hygiene kits po. Tapos ang city vet din po ay nandoon sa area kasi nagbibigay po, nagmo-monitor sila ng health conditions ng mga evacuees. Mm-hmm. Like nagbigay din po kami doxycycline para sa mga evacuees na lumusong po sa baha. Kasama din po na binigyan ng mga first responders. Pati po ang...
1: Opo. Ma'am Peachy. Toot! Ayun. Mukhang nasa biyahe. In transit si Ma'am Peachy De Leon. I-try natin na maka-establish ng maayos na signal with Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. Ano ha? At syempre, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balikan natin si Ma'am Peachy. Ma'am?
8: Yes, good morning po. Sorry po sa net.
1: Opo. Oh, you were saying na tuloy pa rin at nariyan pa rin ang mga supplies na ating pinagkakalob sa mga nananatili sa mga evacuation center, ma'am.
8: Opo, sir. We are giving them hot meals po, breakfast, lunch, dinner, with clean drinking water. Tapos ang city health po nasa area din para mag-provide po ng hindi lang physical, kundi pati mental na support para po sa mga evacuees, monitoring their health conditions po. Tapos nagbigay din po kami ng doxycycline para po sa mga evacuees po na lumusong po sa baha. Kasama rin po ang mga first responders. And then ang city vet po nasa area din para i-monitor din po ang mga pets na kasama po ng mga evacuees.
1: Ayun. Okay. And based on reports coming in, dyan sa inyong tanggapan, may mga naiulat ba tayo ng mga casualties dito sa nagdaang mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod, ma'am?
8: So far naman po, wala pa naman pong casualties na dulot po ng baha. Kasi nga po, nag-conduct po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation po. Simula pa po noong Monday.
1: Mm-hmm. And as we speak, ngayong araw ng Wednesday, Ma'am Peachy, wala namang namumonitor ng mga flooded areas sa lungsod, ma'am?
8: Kahapon po meron, pero nung Monday meron po, kaninang 11 p.m. to 2 a.m. meron po mga reported floodings. Pero as of 6 a.m. po, subsided na po lahat.
1: Ayun, so ibig sabihin, mga major thoroughfares natin, madadaanan na yung mga kabahayan halimbawa sa mababang lugar ay wala na ring baha, Ma'am Peachy.
8: Opo, as of 6 a.m. po.
1: Ayun. Yung clearing operations ng halimbawa ng mga waterways, of course, kasama sa mga tinututukan to ensure na mas na mabilis na dadaloy ang tubig baha at mabilis na huhupa. Update lamang po sa aspetong ito, Ma'am Peachy, please.
8: Okay po. Halimbawa po, babaha ang isang area. Pag humupa po yung tubig, ang Quezon City Engineering Department po kasama ang barangay, mag-co-conduct na po sila ng dredging, declogging, and cleaning operations, hindi lang sa kalsada, kundi sa mga waterways po na malapit dun sa area. At meron din po kaming programa na Tanggal Bara, Iwas Baha Program na wherein continuous po ang aming declogging, dredging, and cleaning operations, especially sa mga waterways na nakakapaligid sa Quezon City.
1: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Peachy, we understand na abalang-abala ka ngayong mga oras na ito. Salamat ng marami, Ma'am, sa mga update na mula sa inyo sa QC, Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am.
8: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Ms. Peachy De Leon ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
14: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes. Makalipas ang 7 AM, balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, yun yung mga patuloy na nagtatanong, nagtetext, tumatawag kung... Ano ang status ng mga bumibiyahing pampasayerong sasakyan by land? Makikipag-ugnayan ho tayo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbaza. Colleen, good morning!
16: Morning, Sir Alan!
1: Kumusta kayo dyan sa PITX?
16: Ito naman po, tuloy-tuloy naman po ang biyahe natin dito, no? No cancellations as of this morning. And then yesterday din po, wala na po tayong nahipitang trip cancellations, lalo na nung nakaraan, nagkaroon tayo ng cancellation pabiyahe pong norte dahil sa mga baha along Balintawak and Pampanga.
1: Ayun. So ibig sabihin, as we speak ngayon, Colleen, ay balik na sa normal na schedule ang mga biyahe ng bus patungo sa norte at maging sa iba pang panig ng bansa.
16: Yes po, yes po. Tuloy-tuloy lang po ang ating gahe dito sa PITX.
1: Ayun. And of course, yung mga kababayan natin ay pag nagpunta dyan sa PITX, ika nga, ay tuloy naman ang operations. Halimbawa, yung mga ticket booth, yung mga waiting area, yung mga, meron ding mga, ano dyan eh, fast food, di ba? Para doon sa ating mga kababayan. Bukas lahat yan, ika nga.
16: Yes po, hindi naman po tayo nagsasara. Ano, 24/7 po ang facility. So yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po. Ano. And then syempre, bara dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators. So, lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe.
1: Ayun. So it would be best, ika nga, Colleen, na kung halimbawa nakapag-book na sila ng trip online pero do-double check nila, let's say, kung tuloy na tuloy, it would still be best na kontakin nila yung bus company.
16: Yes po, no? Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Mm-hmm. Para lang din po, hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil nga po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Colleen, salamat na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you.
16: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Colleen Calbaza. Mula po sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 54 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Teka, mahabol ang balita mula sa Campo Kurame. Ito pong pagpapakalat ng mga pulis sa mga private schools. Pag-aaralan kasunod ng pamamaril na naganap sa isang paaralan diyan po sa Zamboanga del Sur.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark!
18: Kinukonsidera nga, Boss Alan, ng Department of Interior and Local Government na magpakalat na rin ng mga pulis sa mga pribadong paaralan kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Ayon sa Karihim, kabilang ito sa mga corrective measures na kanilang kinukonsidera upang hindi na maulit ang pamamaril sa mga estudyante, binigyan din ng Karihim na pinayagan ang mga presensya ng pulisya sa labas ng pampublikong mga paaralan sa ilalim na rin na nilagda memorandum circular ng Philippine National Police at ng Department of Education matapos ang malagim na pamamaril naman sa Tacloban City kamakailan lang. Sa kondisyon dapat nakasuot ang mga pulis ng Type C o non-combat uniform kapag sila ide-deploy sa mga paaralan na siya namang itinuturing na zones of peace. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J-Mark Dagala, mula po sa Campo Crame.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 19, 2026. Kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige.
19: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
25: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
26: Pati bamboo?
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
26: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa.
28: Sino nagturo
27: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
28: Sa DOST rin.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
33: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
34: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
35: Walang radyo? Walang problema!
34: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
0: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
30: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
30: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
22: Serbisyong kailangan.
28: Serbisyong kailangan.
22: Direkta mula lokal na pamahalaan.
35: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
36: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they be boring.
1: Radio
0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning, isang maganda, malusog at malamig na umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Sa ating programang School on the Air, kasama pa rin ako inyong lingkod, Teacher Cha. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Stay safe, stay dry. At kung may sama ng panahon sa inyong lugar ngayon, hanggat maaari, huwag na tayong lumabas ng ating mga tahanan. Samahan nyo na lamang kami dito sa Radyo Magazine. Dito sa ating programang School on the Air, isang oras tayo magkakasama-sama, 8 a.m. until 9 a.m. Batiin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Master Control. Nariyan sina Miss Rona Esperanza, Miss Camille Umali. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang mga aral na hatid natin dito sa School on the Air, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts natin. Share nyo na rin sa inyong mga kaibigan ang ating mga social media platforms. At kung meron kayong katanungan sa amin, huwag mahihiya na magpadala ng email sa radiomagazine@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page at Radyo Magazine. At para mas pagandahin pa ang pagbibigay natin ng serbisyo dito sa ating programa at sa ating istasyon, meron na rin tayong website. Bisitahin nyo na yung ating official website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Lahat ng mga istorya na nababasa ninyo sa ating Facebook at lahat ng mga kwento na binabahagi namin dito sa programa ay makikita at mababasa po ninyo sa ating official website. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Kung wala naman kayong radyo sa bahay o kaya nasa biyahe kayo, at pwede, gusto ninyong pakinggan ang mga programa natin, i-download nyo na yung ating mobile app sa inyong mga cellphone, sa inyong gadget. PBS Receiver. Again, PBS Receiver. Ayan ang inyong i-download sa Google Play and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection.